0: like Yokohama, Apollo Tires, made in India, Outlander, made in Thailand, Linglong, made in China, Nexen, made in Korea, Nankang, made in Taiwan, at Arivo Tires. So don't think twice. Bisitahin na sila sa Benmar Building, Concepcion Grande, Naga City. Tawagan sila sa 0912-328-6723. That's 0912-328-6723. Look for Mary Jane Adonis, LS, Havana, Tire Supply, and Car Tint. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday.
1: Kaka-art, kaka-art.
2: Uy, she, ang sigla mo pa rin kahit puyat.
1: Naman. Tiwala ako sa suportang dala ng 4 Superfoods sa heart, blood flow, sugar level, at immune health ko.
2: Tiwala sa 4 Superfoods?
1: Naman. Tiwala sa garlic, mustard seed, cayenne pepper, at cinnamon bark. Kaya iba. Power Cells Herbal Capsule. Tiwala lang sa araw-araw.
3: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule. 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
5: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. By facial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
6: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
7: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
3: Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule. 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
8: Kasabay ka po ang pag-idad, asiman pag-urang, iyo po ang pagluya kan sa tuwing hawak. Madali po kita ang magkahilang, gibukan sa altong lifestyle, stress, pati na mayong sustansyang pagkakan. Pag may hilang na mabasol kita, masabi mabago na. Prevention is better than cure. At amanon na po ang hawak, dahil pagsayangon ang panahon, po na na ang pag-inom ning Power Cells Herbal Capsule. Pwede pong inumon sarong oras pagkatapos kumakan. At amanon ang sadiri, hulita ka mo po ang sandigan kan sa indong pamilya. Power Cell Herbal Capsule, tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Available maski sa ing butika, Mercury Asiman South Star Drug. Oras ko niyan, alas 8:05 na po ning pag-aaga. An oras na ini, mga tugang, dara po yan sa tuya kan Chera de Avalon Traveling Tours. Tandaan po nindo, ang Chera de Avalon Traveling Tours. We are pleased to announce that the Department of Tourism Region 5 has officially renewed the accreditation of Chera de Avalon Traveling Tours Incorporated as a tourist land transport operator for 30 tourist transport units. Valid po ini hanggang 2028. Kaya kung kamo po may planong mag-around the Philippines, Chera de Avalon Traveling Tours. Ang sendang safety o ang sendong safety, saka ang sendong pong convenience, ang pag-enjoy sa travel ang pinaka-concern po nila. Kaya tanganing magayon ang sendong pong around the Philippines, mag-Chera de Avalon Traveling Tours na kita mga tugang. Chera de Avalon Traveling Tours, paki-follow po ang sendang Facebook page, Chera de Avalon Traveling Tours, paki-like and follow. And pwede man kamong mag-dyan sa sendang pong booking office sa Bicol Central Station, Barangay Triangulo, Naga City. And also, mga tugang, darapo ini sa tuya mga tugang kang DLMR Psychometric. Ang DLMR Psychometric, igwa po ng permit to operate from PRC since 2023. Both psychiatrists and psychologists are PNP accredited. Sa DLMR Psychometric, nagpapanyuro ang mga taga PRC Regional Office. Probado na po ang standard asiman services ninda. At mga services na pinag-offer, sir, neuropsychiatric and psychological tests, clinical assessment, adoption cases, consultation and counseling, makuha po sa Door 34 Casino Building, CBD2, Buningsya Street, Triangulo, Naga City. in front of terminal sa may entrance po kang bus station diyan hara nilang sa may Irinutan kan Sugo Hotel. And also dara po ini sa toy kang Ecosan Travel and Tours. DOT accredited travel agency. Sigurado pong legit. Kaya si mga may planong mag overseas, mag-enjoy sa abroad, mag-travel, yan, Ecosan Travel and Tours sa tuyang dumanan. Pwede ka mong magduman sa Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong, Disneyland, Shanghai, and Beijing. Ang Ecosan Travel and Tours nang bahala ka yan. Pwede man kong mag-Dubai, Abu Dhabi, Europe, o kundi man mag-cruise ship. Bahala na ang Ecosan Travel and Tours kan sa itong mga papers. Igwaman sila ng local tour, Palawan, Boracay, Siman, Cebu. Kaya pwede na po kamo dyan. Pwede na kamong mag-inquire sa inda para iwas stress. Pwede man itong i-avail ang sa inda pong installment package, as in man free travel insurance. Ang mga services, araw kang airline ticketing, hotel booking, travel insurance, DFA service passport, tour package, cruise and visa assistance, Ecosan Travel and Tours, makuha po yan sa main office kang LCC Mall, Felix Plaza, Sabang, Naga City. Ang branch po nila, yaon dyan sa Yeshana Mall. May FB page, Ecosan Travel and Tours. And also mga tugang, di man kamong malingaw, sa mga medyo kinakapos ngunyan na panahon, HGB phone siya po. Si may mga pangangaipo ngunyan na panahon, turn your gadget into budget, madyana sa HGB phone shop. Halangkaw po ang sendang pagkilatis, madaling kaulay, halaba po ang terms, pwede po nindong i-renew, hababa pati ang interest rate. Mga tugang, pinag-aako si Daning mga mobile, si man smartphone, iPad, tablet, DSLR camera, netbook, laptop, appliances, motorsiklo, kotse asin iba pa na collateral. May extended months, tanganing matubos o ma-renew kung kinakaipuhan. Mga tugang, pito po ang mga branches nila sa Kamsur. Ang pinaka-latest, kapitong branch, nagbukas na po sa 112 Building, Renacimiento Street, Biak na Bato Street, Tabuco, Naga City. Sa may terminal lang po yan, kan Milaor, asin man, jeep kan Gainza. Good morning, good morning! It's Wednesday. Si mga mapakarabit po ning solar, ha? Duman kita sa mga DOE accredited. Aradyan, makakaulay ta naman si Engineer Harry King Avenido sa mga kahaputan po nindo, mga tugang, sa pagpapakabit ning solar. Si mga may mga hapot, mga inquiries, pwedeng-pwede na po. Ang rotational o inipong manual load dropping kang NGCP, nakaumang na naman. Pag nagnipis na naman po ang kuryente, igwana naman kitang MLD, manual load dropping kang NGCP. Bukod sa bihon, pwede naman pong mawaran kita ng kuryente. Mga duwang oras yan. Jesus Mariusip, kansarong banggi. Ano? Alas 11. Kansarong banggi man, nag-brown out dyan sa Anahaw, pati dyan sa may, ano yan, sa may Mulawin. Problemado si Duday. Tapos si Aki niya, nagingi-ngi. Yan. Kaya dapat, igwa kita ning backup. Backupan ta po ning solar. Oy! Ang James Marketing, asiman ang Jameson Marketing, dealer sinda kang Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, genuine parts na presyo pong mas mababa kaysa sa company price. Nagtatabang man sinda sa gusto pong magbukas ng Micro Motor Parts na tindahan, matukto asiman ma-support sendo all the way. Kaya send pa kita sa pinakanghaloy na motorcycle parts na tindahan since 1972. 50 years na sindang nagsiserbi sa motorcycle riding public. Duman na lang po ang sindang main office sa Jameson Tabuco. Si mga naubusan po ng LPG, kung naubusan ka mo kung banggi, mag Nation Gas na mga tugang. Ang Nation Gas, nagdi-deliver po hanggang 10 o'clock. Mag-upod lang ka mo sa 0961-42673, 0956-015-6800. Hanapon lang po nindo si Kurt. Diyan po yan sa ground floor kan Manta Welding, PNR Road, Tabuco, Naga City. Alright, balik kita sa tuyang programa. Aradyan po, baka may follow-up si Rick Mar. Manunungod po ini sa saro na naman na road crash na nangyari dyan sa Milaor. Saro pong motorsiklo, buminangga, nagsimplang muna. Suminimplang, saka buminangga po sa sarong jeep dyan sa barangay Balagbag, Milaor. Saro pong SK Kagawad ang binawayan ng buhay. Huli po kan nasa bitnang aksidente. And digdi po sa Siyudad Canaga, ang pig-uurlayan, ini pong suspensyon kay Kapitan Juan Francis Mendoza. Dahil ko alam kung Roy, hanapon mo si Councilor Oying Rosales, ha? Sana ma-interview ta si City Councilor Oying Rosales. And mahaputa, ta originally, basado po sa nakuha niya mong dokumento, originally, ang recommendation po kang Blue Ribbon na suspension laban kay Kapitan Juan Francis Mendoza, 2 bulan. Alagad, na-discovery niya mo na ipinakiulay po daa ni Mayor Lenny Robredo na 10 bulan lang ang ipataw pong suspensyon kansangguni ang panlunsod ki Kapitan Juan Francis Mendoza. Yan. Tayaan po digdi sa nakuha niya mong dispositive portion duman sa draft kaninyo pong suspensyon ki Kapitan Mendoza. Tandaan nindo ha, mga barangay eleksyon na. November 2, ang barangay eleksyon. October, ma-file na po ning Certificate of Candidacy. May nabagangon yan. Basado po digdi sa nakuha niya mong paki-log down nindo dyan sa screen. O si mga nagdadalan po sa Facebook, sa YouTube, uya po si copy katupong dispositive portion na nakuami na sinasabi po sa rekomendasyon kang Blue Ribbon Committee kansangguni ang panglungsod, 2 bulan ang suspensyon ki Kapitan Juan Francis Mendoza. 10 bulan para duman sa simple misconduct, 1 month man na suspensyon para duman sa simple neglect of duty. Tanapatunayan po siya kansangguni ang panlungsod kang Blue Ribbon na si Kapitan Francis Mendoza is guilty sa pigsampa sa sayang reklamo kan tulong mga membro kan lupon na pinamamayuhan po ni Mr. Charles Dadua. Pagkatapos na magparataraman ni Kapitan Juan Francis Mendoza, ini pong mga lupon sa panginoot ni Mr. Charles Dadua, and sigon sa report na nakuha ata, may admission si Kapitan Mendoza sa mga tinaram niya laban po below the belt na mga tataramon laban po sa mga lupon. And iyo po si naging basis tanganing sangatan siya ng kaso pagkatapos na daipirmahan ni Kapitan Juan Francis Mendoza ang mga dokumento para po makapag-receive ng honorarium iniyo pong mga membro kan lupon na damay po si iba kaya po sampahan ng kaso. Ini po kang nakaaging 14 sanggunian. Ngunyan na 15 sanggunian, nag-decide na po ang sanggunian and pinatawan po ning 1 month suspension si Kapitan Juan Francis Mendoza o si Francis Mendoza kan pequeña. Alagad, di po sa dokumentong nakuami, ang nirekomendar po kan sanggunian, 2 months. Eh, kaya lang, allegedly, sigun sa Samoya pong source, nakiulay si Mayor Lenny Robredo na gibuhon lang 10 bulan. Ini po, base sa Samoyang source. Yan. Kaya itatry itang ma-contact si makaulay. Roy, dapat makaulay ito si Kapitan, si City Councilor Oying Rosales. Tangani pong mahaputa siya. Totoo ba na dapat 2 months ang suspensyon, alagad may pakiulay. O ngunyan, si Mayor Lenny Robredo, naghuhugas kamot. Ta, ang sabi, nagpadaraning letter si Mayor Lenny Robredo, hinahapot ang legal opinion kan DALG kung ang siya ba as mayor may obligation ba siyang mag-concur o magpirma sa mga administrative cases administrative cases na pigre-recommendar kang blue ribbon. Kami po pigihiling mini pig-analyze mi na ini pong arog kaning bagay na nagahagad siya ning legal opinion kung dapat siyang magpirma o dai sa rekomendasyon kan sangguni ang panglungsod sa pagkakaintindi ta ministerial duty niya ini. Aram ta po na lawyer baga si Attorney Lenny Robredo, lawyer siya, abogado siya. And igwa siya ning city legal officer si Attorney Angel Ojastro. May mga abogado diyan. Ang pagkakaaram ta ministerial duty niya ang pagpirma. O baka may pag-alangan lang. Francis Mendoza. So ini po ang tututukan ni Roy. Roy, dahil mo pag butasan niyan, Roy.
9: Si Joe Rosabal, asasintado sa radyo.
8: Si Councilor Elmer Baldimoro nag-inhibit sa pagboto, sa pag-participate, digdi po sa deliberasyon, asin man pagboto, ninulit member po palang kanlupon ang saro sa mga partidaryo niya. So to avoid suspicion ning partiality. Kaya pinagmaray po ni City Councilor Elmer Baldimoro na mag-abstain. Dahil po siya nagboto, dahil siya nag-participate. Ta nganing mayo ning anuman ang pong mga pagduda kung sakali siyang magboto a pabor o kontra, baka pagdudahan siya. So dahil saro sa mga membro kan lupon is partidayo ni City Councilor Elmer Baldimoro.
9: Si Joe Rosabal, asasintado sa radyo.
8: Saro pang mainit na isyo ko niyan, iniyo pong biskast. Kung nagdadangog si Sir Orbel, mukhang nagkabaras ako si comment. Tabi, Sir Orbel, malalanit ang mga komentaryo. Ah? Kaya lang so ano, dinilit na ba ni Sir Orbel si sayang comment? Kaya lang na-screenshot sa ano. Ah? Duman sa biskast secret files. Itsika daw nindo, ano ang rason ta iyan a certain JM Bibar nag-comment ning kina-proud nyo yan? Ano ang reason? Ano ang anong ugat ka ni? Tsika daw nindo, taka mo mga taga-biscast, ano ang reason ta no ta nag-comment ining a certain JM Bibar? Ang comment niya is kina-proud nyo yan? Tapos nag-reply si Sir Orbel Cepeda ning araw ka ni, mag-research kang una, iho, asin mag-eskwela ning tultol antes ka maghapot ning araw ka yan. Oh. Ang react pati na laugh, 22. Duman man sa comment kaniyang JM Bibar na kina-proud nyo yan, may laugh, igwaman po ning like. Alright. Ngunyan, mas naintriga kita kanita, si Biscast, nagpaluwas po ning congratulatory post ki Senator Lorin Legarda and ki Senator Joel Villanueva, pero dinilit si post a pabor para kay Senator Chisis Escudero. O yan o. Congratulations. Congratulations, Honorable Emmanuel Joel Villanueva. Ano yung nakasurat na yan, son? Dahil kung gayo mahiling. Pakidarada ko la daw. Ki Chisi Scudero and ki Loren de Garda. Isa kata controversial bagay ni. Chairperson ini kang ano? Chairperson kang Senate Committee on Higher Technical and Vocational Education. Yun. Congratulations, Emmanuel Joel J. Villanueva, Chairperson, Senate Committee on Higher Technical and Vocational Education. Okay. Dahil katong nangyaring Senate Kodita. Nagkagwapo ning Kodita. Take over po kang majority. Si Loren Ligar naman, congratulations, Honorable Loren B. Ligarda, Chairperson, Senate Committee on Culture and Arts. Ano pa yan? Culture and Arts, Senate Committee on Basic Education. Yun, duwang komite. Tapos si Senator Chisi Scudero, congratulations, Honorable Francis Chisi Scudero. Anong komite yan, son? Sara dito, hindi ko mabasa. Hindi ko mabasa. Anyway, dati na bang ginigibo ini kang biskas? Dati na bang ginigibo ini kang biskas na pag-igwan ng mga shake-up, ning nagko-congratulate sinda? Oy, mga taga-biskas, dati na bang ginigibo ninda ini? Isa ka tayong tulong mga senador na ini, mga controversial bagangon yan. Ninuli kang ginibulid ang pagkodita ki Senator Tito Soto and pinatalsik si mga manibaybang committees and nag-take over na po ini. Ngunyan, nag-aani po ini ng mga komentaryo gikan sa mga estudyante asin sa mga netizen. Ninuli po kang, well, siyempre, controversial po ining mga senador na ini. Lalong-lalo na ta nagkampisinda sa ano yan, ki Alan Peter Cayetano. Si Senate President Alan Peter Cayetano, controversial ko niyan, ninuli ka niyong sa iyang pronouncement na under attack ang Senate na ito palang daiman. Basado po duman sa mga CCTV footage, inipong si Sergeant at Arms Mon Aplasca, iyo ang nag-inot na nagparapaputok ning badil. Dahil pati niya sinurinder para sa ballistic test ang sa iya pong badil pagkatapos na mag-conduct ning investigation ang Criminal Investigation and Detection Group para po determinaran kung talagang nagkaigwaning panglulusob ang NBI sa Senado. While yaon po duman si Senador Bato de la Rosa. So, yun po ini. De ko aram kung every year or every ano yan, may mga bagong miyembro ang Senado, ginigibo kang discussed ang pag-post ning congratulations digdi po sa mga senador na ini. Sa katasibili nyo ay babaga, na drug duman sa blood control scandal. Although si Loren Ligarda mayo man, pero nadadrug ang sayang pangaran, tabigla siyang nagkambyo. Ali po sa dating majority, bigla siyang nag-iba kay Senator Alan Peter Cayetano. And si Chisi Scudero, si kababayan ta po, nadrug man po duman sa blood control scandal. And apwera kayan, katupong illegal contribution sa COMELEC sa pag-receive po ning campaign fund sa sarupong Bicolanong contractor. Alas 8:26 na po ning pag-aaga. Standby mga pag-iriba. Ma-commercial muna kita at siyan Babalikan ta po ang sa tuyang mga pag-iriba sa lawas. Good morning una kay Doc Joey Blasco. Doc, kumusta ka mo dyan sa itaas, sa Carolina? Kumusta po ka mo dyan kay Doc Joey Blasco? Doc, good morning. And good morning, Sir Joe. Mayo na... Ay, naku, condolence. Good morning po, Sir Joe. Mayo na po si Daddy Puldo. Nagadan po kasunma. Dain niya po makiklaim si wheelchair. Pwede po, Sir Joe, ipasa mi na lang sa relative me na nagda-dialysis po. Raraot na po kaya ang wheelchair na ginagamit. Ah, okay, tabi, che. Ang wheelchair po, sigon kay Dr. Carlo Batalia, i-distribute sa maabot pong June 7 basado po sa iyang ano yan, pigpadarang minsay sa sakuya. Naka-schedule po June 7 para po sa ito pong mga wheelchair na ano yan, pig-announce na po baga. Sa June 7 po ang ano ka to, distribution, sabi po ni ni dating bukal Carlo Batalia. All right.

0: Mga tugang, si mga ma... Pakabit na po ning water treatment. Ang Del Waterwise Water Treatment and Supply Services nag-offer po kan mga minasunod water treatment system para po sa mga household, industrial, commercial, and hospital. Sa mga taga-Milaor, ha? Garo po milk tea ang sa indong tubig dyan. So, tanganing ma-insure na malinig na tubig ang sa indong piglalaba. Si mga may si mga interested po, magpalaag ka mo ng water treatment system para sa indong harong tanganing makagamit ka mo kang tubig. Tubig kang Milaor Water Corporation. Yan. Pwede man po magpakabit ng sa mga industrial, commercial, and hospital. Pwede man po kamong magabil kan sa indang reverse osmosis system para sa dialysis center. Nag-offer po ng repair and rehab. Sewage treatment plant for hospital and commercial. Water refilling business package. Laundry business package. All kinds of water filter. All kinds of water cleaning. Elements high grade, premium, or ordinary type of elements. And water refilling supplies. For inquiry, magbisita po sa Dichow Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, o magapod sa 881-8507-0918-704-8257. Hanapon lang po si Marie Arevalo Almanza. Okay, bunuunta na po ang Buena Manong Report.
1: Asintado, live report.
0: Yan sa linya si Roy Ranoco. Roy, good morning, Roy.
2: Mabalos, Marigir, good morning sa ito yung mga parantabay.
0: Shabu na naman, Shabu.
2: Ayo, may bago kitang kayan, pamayukan si Kado, dito sa Taga City Police
0: Office. May bagong pamayukan?
2: Si Kado.
0: Anong si Kado? Anong si Kado?
2: dito sa PIO, ano, sa...
0: Ano ngayon si Kado, Roy?
2: City Community Affairs Development Unit.
0: City?
2: City Community Affairs,
0: Community Affairs
2: and Development
0: and
2: Unit.
0: Development Unit. Si Kado.
2: Yan, si Kado. Ayan, bago.
0: Ano? Ano kaya si... ka dahil na lang gibuho na very simple. Gibuho na lang ng... Public PN Naga City PNP Public Information Office.
2: Oh, may sikado pa.
0: May sikado.
2: Magalita si Police Lieutenant Colonel Elmer Azores. Yan siya ang tagong pamayukan na sikado. Sir, good morning.
0: Siya si sikado.
2: Sir, good morning si Sergio sa Asentado sa Radyo.
3: Yes, sir. Good morning po, Sir Joe, at sa mga tagapakinig ng inyong programa.
0: Good morning. Anong rango mo, sir? Police?

0: pinalitan nyo?
1: Pero dito sir sa Kwan, sa Sikadu, just sa Kwan lang po, May 12.
0: Mm-hmm. Ah, ngayon lang May 12.
1: Apo.
0: Na-assign kayo as chief ng Sikadu.
1: Yes, sir.
0: Bakit ganun yung abbreviation ng ano niya, opisina niyo, sir? Bakit Sikadu?
1: Yun, sir, ang ko natin, sir, nasa stopping ko natin, sir, sa national.
0: Anyway, sige. Sino ang pinalitan nyo dyan, Colonel?
1: Si Major Caparoso po, sir.
0: Major Caparoso?
1: Opo.
0: Yung babae po?
1: No, lalaki.
0: Ah, lalaki.
1: Si Major Kevin Caparoso.
0: Major Kevin Caparoso.
1: Yes, sir.
0: Opo. Sige, sir. Colonel, may nangyari hong bypass kahapon at medyo malaki-laki yung nakuhang shabu. Nasa kulang-kulang 1,800,000 plus sa isang padjak driver. Paano po nagkaroon ng ganun kalaking shabu yung padjak driver at yung kanyang accomplice?
1: Bali, yes po, meron pong nangyari nga bypass operation kahapon, bandang alas 3 kahapon, May 19, 2026. Dito sa Zone 4, Juan Bayawa Street, Barangay Abilianan City. Puha po tayo sa buwang na nakahuli ang mulang 120 grams na nakalaga ng more or less
0: 816,000
1: pesos.
0: Mm. Paano niyo natiktikan ito ng PNP Naga? Paano nalaman ng PNP Naga na may ganitong dalang shabu ito hong padjak driver na to, sir?
1: Yes, sir, ang mga nabanggit po nat ang mga nabanggit pong naarestong tao ay sila po ay mga nasa watch list natin, mga P-Woods po sila. At yun nga po ay nasa watch list natin sila.
0: Mm-hmm.
1: Nasa subject for operation sila.
0: Mm-hmm. Pero sir, naniniwala ka ba na sariling transaksyon ito ng padjak driver? Hindi ba kayo naghihinala na may financier ito?
1: Yan po ang isa sa inaalam po natin na patuloy po nating kakandak ng follow-up investigation kung ano po yung mga iba pong nasa list nito.
0: Mm-hmm. Okay. So, sa ngayon, ano ang pinaka-latest ito? Napaila na po ito ng kaso? Na-inquest na po ito?
1: Kasalukuyan pong ipiprepare ang mga dokumento para sa inquest proceedings.
0: Mm-hmm. Paano natiktikan ito ng inyong intel, sir? Bigyan nyo kami ng konting ideya kahit hindi na po yung ibang mga bagay na makaka-reveal ng ibang mga information. Paano natiktikan ito, sir? Nagkaroon ba kayo ng test buy o ito po ay dati nang nasa radar nyo na nagbebenta ng droga, sir?
1: Yes, sir. Gaya po ng nabanggit ko, ay sila po ay nasa watch list ng ating sa mga gumagamit ng illegal na droga. At sa pakikipagtulungan din po ng ating komunidad, sila po ay nagbibigay sa atin ng impormasyon at yan po ay ating ginagawa ng mga pamamaraan para malaman ang kanilang mga maling gawain.
0: Mm-hmm. Okay. Sige po. Maraming salamat, Police Colonel Azores. Maraming salamat ho, sir.
1: Maraming salamat po.
0: Alam ko na, pakiayos kang signal mo, Roy. Mayo, hard life. Roy, hard life ang signal mo, Roy. Hello, Roy. Ano yung tabi lang nag-arok yan ang signal mo? Ha? Magluwas ka sa building. Magluwas ka sa

0: Nossel Tire Supply offers a wide variety of high-quality tires, magwheels, rims, and automotive batteries at very affordable prices. It currently carries top tire international brands like Goodyear, MRF, Bridgestone, Yokohama, Westlake, Gahatungal, Delium, Thunderer, Maxxis, and many more. Nossel Tire Supply is one of the trusted and most reliable dealers of all kinds of tires for sedan, SUV and pickup trucks, buses, light trucks, agri-industrial tractors, off-roads, trailers, graders, loaders, backhoes, forklifts, and many more in the Bicol region since 2000. Come and visit them at Zone 1, Concepcion Grande, Naga City. You may contact them at 0917-580-2719. That's 0917-580-2719. This is owned and managed by Noel D. Soliman, Nosol Tire Supply.
1: Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot-kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Konbinyente po ang sa indang lokasyon, may fully air-conditioned, saka wifi ang sa inda pong mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kompletong facilities, antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakakasyerto ka mo na nasa lehitimong kamot ang sa inda pong mga mahal sa buhay. Pag inipo nagtalikod na sa kinaaman, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa babayan niya itong tika po sa buhay. Nag-o-presser man si Danning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundokan sa itong mga mahal sa buhay na binabawian ng buhay sa mga party kan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes, makuka po sa number 7 Milchor T. Villanueva Avenue o number 7 Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de los Pieres.
2: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asentado sa radyo.
1: Balik kita sa tuyang programa, ang masunod na report sa luwas, dara po sa tuya kan Balaog Souvenirs, dara po sa tuya kan Just For You Concert ni Adi, Michael Pangilinan, Arthur Miguel, and Rob Daniel sa July 4, and also dara po ini sa tuya mga dugang kang LS Habana Car Tint and Tire Supply.
2: Asintado, live report!
1: Yaon sa ninyo ngayon si RSR. Roy, good morning, Roy.
3: Yes, Joe. Yaon kita digdiki, Kunsal Uyeng Rosales, pagkaga. Maswerte kita tanahabutan tapos sa may importante siyang lakaw ko niyan.
1: Naaram na ni Councilor Uyeng na may nakuha kitang ano yan, itong ako mismo, may nag-send sa kuya.
3: Itong kuya niya, itong desisyon, itong garo desisyon.
1: Kang ano ini, draft o ano na ini, talagang official na?
3: Kapatong traki, Kunsal Uyeng, kung draft yan or final decision yan. Yan siya, sa inyong ngunyan, sabi Diyo, yan kita hindi sa tayang makulit sa ngunyan pagkaga. Ipasa ko sa iyang lingat ang aning ikaramagapot, manunungod sa bagay na yan. Councilor, good morning, si Joe sa Asintado.
1: Councilor Uyeng, good morning, sir.
4: Good morning again, sir Joe.
1: Good morning, Councilor. Opo. Thank you for giving us this time na ma-interview mi ka para ma-clarify ang ibang mga issues with regards po digdi sa suspension kay punong barangay Francis Mendoza. Sir, nakakuha kaya kami ning I don't know kung ini po draft or final report na ini kang Blue Ribbon with regards po digdi sa dispositive portion na hilimi po digdi. Somebody sent us this dispositive portion na nakalaag po is nire-recommend din do ang 2 months suspension laban po kay Kapitan Francis Mendoza. And ngunyan, sa pag-verify mi po sa City Hall, may nakapag-chis, hindi ko man pwede masabing chismis, very reliable po as isa mo yung information, na allegedly, you are told by the mayor na kung pwedeng gibuhon na 1 month na lang ang suspension. Sir, anong reaction mo kayan?
4: Si original po talagang recommendation ng committee, which was unanimously approved, 2 months po. Kaya lang ang nangyari po, when it reached the plenary for deliberation, hindi po kami nakakuha ni majority 42-month suspension. So, nagkaigong adjustments based naman sa deliberation, and after the deliberation, nagkaigwa na po kaming majority concurrence, 41-month suspension. Ibang members po kaya, ang pagmati ng dagaro too much ang 2-month suspension. Pero si committee po is unanimous eh. Originally.
5: Si, so, gusto sabihin po, 8 votes eh, or opo, 7 votes. Gusto sabihin po, sir, si Blue Ribbon, unanimous si recommendation na 2 months po ang suspension. Tama, sir?
4: Yes po. Ang but, original.
5: Opo, si original. But when the resolution reached the plenary, dahil po ka muna kakuha ng majority decision. Tama po?
4: Majority concurrence po.
5: Majority concurrence. Kang, yan. Dahil duman, nagkasurundo ka muna, ibaba na lang po sa 1-month suspension.
4: Yes, sir. Yes, sir. Opo.
5: So, ini pong ining sinabi sa mo na allegedly, you are told by the mayor na masyado man ngayang halangkawon ang, masyado man ngayang nagaroon ngayon, dakula man ng 2 months without pay suspension, gibuhon na lang nindong 1 month. Ano ni? Totoo ning nangyari o sir, o ano ini? Istorya lang?
4: Aday man po. Actually nga ni po, ang pagkaaram ko si ibang members, nagrani talaga si mayor when they receive a copy of the draft decision of the committee, nag-confer po si mayor. In fact, si vice mayor po nag-confirman si Mayor about the draft decision bago pag-urulayan.
5: Opo.
4: And the city mayor was very clear that kung ano ang decision kang sangganyan, she will respect it. And because ang role man po kang mayor as to the decision is ministerial. So it will be up to the sangganyan to decide.
5: Opo. Ining sinasabi po na ang mayor ang nakiulay na gibuo na lang 1 month upon consultation sa alkalde, da ika po privy duman, sir. Mayo ning insidente na yaong ka mismo.
4: Yes, day ko po haram, sir, kung no knowledge pa ko din.
5: Opo. Si Say sa mga Apuera ki Vice Mayor, si Say pong mga councilor ang nakipag-meeting or nakiulay kay Mayor Lenny and nag-consult about recommendation kan Blue Ribbon, sir. Kung may knowledge ka po, kung sa Irisay.
4: Actually, they naman nabanggit sa kuya. Nakawali po kay si Mayor about the decision.
5: Mm-hmm.
4: Tapos, just so happen na kung tigbring ako sa iya na may decision ng committee, may mga nakaulay na pala siya na councilors na nagsabi sa iya about the draft.
5: Mm-hmm.
4: So, sabi ko, sabi mo sa kami Mayor, kung ano nga yung decision ng sagbo niya, okay nga yun sa kuya.
5: Iyo. Pero tano po ta naghahagad siya ng legal opinion sa DILG kung pigtitreat niya ini as a ministerial duty, why asking the DILG opinion, sir?
4: Opo. Kansod na po talaga yung letter ni Mayor ni DILG. Siguro out of caution lang. Pero aram niya po eh na ministerial ito. Iga po kayang resolution ang sanggunian on the adoption of the committee report. So, in practice kaya, ang mga resolutions, ipapapirma kay mayor or concurrent man.
5: Mm-hmm.
4: And nagkataon man na nakaiba na itong resolution adopting the committee report, committee decision. So siguro out of caution, nag-request lang si mayor ng legal guidance about the timing of the resolution. Pero si implementation po is a separate matter.
5: Mm-hmm. Ano po, pipirmahan ba yan ni mayor? Pipirmahan po ni Mayor Lenny Robredo, i-implement niya ba talaga yan? O may pag-alangan po sa Satoyang Alkalde, sir?
4: It was made clear to me by the city mayor na i-implement naman dapo. May mal pong nagluwas from our conversation.
5: Opo.
4: Nagluwang
5: ito. Yes, kasi under the law, you are a lawyer, aram mo man na ministerial duty kang sarong alkalde, ang pagpipirma po di sa mga resolution na araw gani, kaya lang itong word na kung kaipuhan niya po ning mag-sign, mag-concur sa mga resolution kan sanggunian, especially administrative cases. Medyo pinggan na niya baga po kaya talaga duman. Very specific administrative cases. Sir, ano reaction mo kaya?
4: Hindi niya po duman na specify siya na solution.
5: Oo. Dahil niya pig particular about itong kay Francis Mendoza. Pero sinabi niya, administrative cases. So, very specific administrative cases.
4: Apo. Siguro, sir, out of caution din talaga. Siguro, just to avoid any other interpretation sa magiging action ni Mayor later on as she implements the decision.
5: So, gusto niya lang na medyo, siguro, baka naglilikay man ang alkalde or nagpapasiguro lang na dapat ba na pirmahan ko o dapat ba na mag-concur ako sa recommendation kan sangguniang panglungsod to put the punong barangay of Pequeña under 1 month suspension, sir, and without pay?
4: Yes, sir. Apo.
5: Okay. Sir, Councilor Uying, kamo po sa committee, di ba kamo nag-aralangan? Tara mo, si Francis Mendoza is very influential punong barangay. Pinakadakulang barangay kang Naga ang Concepcion Pequeña and aramanindo kung ano ang hold ninda sa barangay, sir. Da iba ka mula alangan, ika-particular sa pag-decide on this matter, sir. Kasi normally ang iba nag-aralangan, Councilor.
4: Admitted, sir, nag-alangan man po ako.
5: Mm.
4: Kaya lang, ini po kayang kaso ni Pulong Barangay, which has been pending in the Sanggunian since the previous council, 14th Sanggunian pa po ininyo.
5: Mm.
4: And may risk po sa Muya
5: that
4: if we don't take action on the cases, kami po ang makakasuhan for dereliction of duty.
5: Mm.
4: Kasi yung obligation niyo pong mag-desisyon eh.
5: Mm.
4: And actually po, if we will go through the decision itself, tig-deliver niyo po, so punto per punto kung ano po sa mga findings kang sanggunian ang panglusod, and thoroughly po, tig-giling niyo po talaga sa mga pwedeng dismissible offenses and charges.
5: Mm-hmm.
4: Actually, kadakul po itong tig-dismiss niyo.
5: Mm-hmm.
4: Two findings po ang tada, simple misconduct at simple neglect of duty.
5: Opo. Ano ang pinakamagabat na rason po duman, sir? Ika na obligar kang mag-decide na although ito medyo magabat sa party mo kasi siyempre normal yan na may political repercussion po yan magiging decision nindo pero ano po talaga ang pinakamagabat na reason ta ano po ta naka-decide ka mo to decide for a 1 month suspension, sir?
4: Sa kunya po kayo, sir, sigisip ko na lang trabaho nito eh. At chair of the jury ban committee.
5: Di ba na-mention mo katong inutan na interview na may admission si Kapitan Mendoza na talagang nataram niya itong mga medyo offensive na mga words against digdi po sa mga lupon, sir?
4: Kaya po, admitted niya po ito sa mga submissions niya na nag-asya ng boses, may mga may encounter siya na harap po kayo ito with a complainant.
5: Mm-hmm.
4: So yan po si admission niya.
5: Mm-hmm. So in-admit niya talaga. And then may admission pa po siya na talagang dahil niya pinirman si mga documents, nag-result para ma-delay si honorarium kang mga lupon, sir.
4: Apo, both of those matters speak admit niya po, sir.
5: Okay. Councilor, dahil dyan, hanga ako sa pagdidesisyon nindo ha, kasi bibihira ka ng makakuha niya yung mga councilor medyo hard ang pagdideside, lalong-lalo na taaram kung may political sacrifices kamong gigibuon, ta syempre, medyo mamundo to sa indo si Kapitan Mendoza, tabi councilor, di ba?
4: Opo. Pero nothing personal po. Ako po, trabaho lang. May iba akong anything against sa punong barangay. But respetado.
5: Tama yan.
4: Sa public office.
5: Oh, tama yan. Trabaho lang, walang personalan. Kaya I salute the committee on Blue Ribbon Committee kan sanggunian na nag-come up kamo sa decision na yan. Although it's very hard and may political setback yan sa Indo considering how powerful ang mga Mendoza dyan sa Concepcion Pequeña, Councilor Oying. Thank you, sir.
4: Yes, sir.
5: Thank you, sir.
4: Thank you,
5: sir. Yan, pwedeng mag-mayor ang Councilor Oying. Pwede. Dapat talaga, Roy, arog ka yan. Although, medyo
4: makulog man sa buot,
5: masakit gibuhon, kaya lang under the law, trabaho yan, kung ano ang tama, may pagkakasala, ipataw ang ano yan. Sana...
6: Kuya pa lang ini, ang dati pa lang chairman ng Blue Ribbon, si dating Consul Vidal.
5: Vidal?
6: Pilyo, oo. Ang puwetin sanggunian.
5: Di pig-dribble-dribble ni Vidal. Pig-dribble-dribble ni Vidal.
6: So, nakaabot pa din sa...
5: Sabagay, no wonder kung si Vidal, no wonder Roy. No wonder. Talagang didribul-dribulo niyan. O pinaabot kay Councilor Oying. Kaya... Sa kaday, Dayroy.
6: Yo.
5: Dawa masakit-sakit yan. May political setback yan. Tapos siyempre mamumundo yan si...
6: Correct.
5: Si Kapitan Francis Mendoza. Siyempre, pag makakampanya ka dyan sa Pequeña... Marami ka siyempre sa kapitan. Ano man yan, tamatabang ngayon ko sa imo? Sinuspinder ba ngayon yung duko? Without pay? Nalagbag ngayon ko sa alanganin?
6: Pero itong mga sabi ni Consuelo may mga admission, baka yung manito siyempre, yung mga rito si Pigbeña.
5: Sabi ba kaya ni Councilor Oying, may admission si Kapitan Mendoza na medyo offensive si mga tinaram niya duman sa Lopon. Tapos sa hiling ko, Roy, kung mayo man talaga ni magabat na reason para magpataw ng suspension, dahil man yung gigibon kang member kang sanggunian. Sisay pala ng mga member kang ano, kang Blue Ribbon Committee.
6: Blue Ribbon. Hindi ko lang, naghali na si Consalyao na kunig design. Hindi ko lang ano eh, nakuha si mga miyembro. At kung anong kulabot
5: ako, saludo ako sa mga miyembro, ha?
6: Oo.
5: Saludo ako sa mga miyembro kang magabat yan pagdidesisyon mo na ang...
6: In fact, sabi niya, si committee pala, sinag-recommend na duwang bulan. Dahil duwangani.
5: Kaya lang, may konsihal, may mga konsihal na nagkonsulta kay Mayor Lenny. Sabi ba ka ni Councilor Roy? May
6: nagkonsulta. Ang nagsabi sa iyo, si Madam na.
5: May nagkonsulta. Yun na nito, Roy. Duman na nag-leak itong sabing...
6: Duman na nag-leak, Garo. Baka yun, ito siting sasabi, ito.
5: Garo kaya yung magabat man ng duwang bulan. Ibuan na lang yan, doon sa rumbulan.
6: At least, Roy,
5: sinabi ni Councilor Oying na may nagkonsulta na palang before.
6: Iyo.
5: And baka, saro duman sa kinonsulta, o saro duman sa nagkonsulta, ang sinabihan na, Garo daw ganyang magabat man ng duwang bulan. Sa kaday, alam mo, madududahan talaga si Mayor Lenny na gusto niyang maghugas kamot. Ano man takaipuhan niya pang maghagad ng legal opinion sa DILG? If she entertain it as a ministerial duty, kaya lang, alam mo, Mendoza yan eh. Siyempre, apwera ki... Ha?
6: Automatic man talaga yan.
5: Apwera kay Francis Mendoza, siyempre pag-aalanganan mo dyan si Bustato. Paano kung magtaram na si Bustato? Diba? Ikaman eh. sinuspindin mo si Aki ko. Ibaga. Pirang butante yan ang mawawara sa inda.
6: Pero ang butante dyan ngunyan, kuya ano eh. Mga nasa 14.
5: Gusto sabihin kay Roy, may balls si Oying. We need that kay puwanta ang kay puwanta sa mga executive position. Itong iguaning may balls, bako itong padaking-daking.
6: Correcto. Talagang, kaya nga ni pag message ko sa iya na niya ako ma-interview ako, iyan ang topic na nag-iutulog.
5: Ay, salute, Uying Rosales. Yan. Yeah. Saludo okay. ako sa iya sa kasama members kan committee on Blue Ribbon Committee for that decision. Tas hiling ko Roy, di man basta-basta yan mga desisyon na mayo ning basis.
6: Yan. Oo. So ala tunta na lang ko niyan.
5: Si Mayor Lenny. Yan si Mayor Lenny.
6: So yan ang abangan ta.
5: Baka naman. Baka konsultahon si Bustato.
6: Baganta. Sige, yan ang sulat ng abangan.
5: Masusuyan na naman ganyan si Mayor Lini sa to.
6: Baganta yan ta. Ilingunta ko si Sir Mato kao na, ano, na kasalina. No?
5: Oh, sarap pa nga rin, ano, ito daang, ano, poultry dyan sa Carolina. Oh. Naaraman mo na pala ito. Itong poultry sa Carolina, dahil nasasaway ni Mayor na grabe ang lakaw.
6: Ako, madara kunin ko yan. Madara ako ng ibos.
5: Oo.
6: Saka na kumaga ka ng ibos.
5: Mapupulot dyan ng langaw.
6: Ilugo kong mada ako. Okay. So, yan sa trend report. Alisarap isang si Arisar.
5: Salamat, Roy. Arajan, Engineer Harry King Abinido. Si mga pag-iribata na may report, ha? Paki-file sa inyong report kapag nagpunaan sa kuyang interview ki Engineer Harry King Abinido. Ano yan, mapopokus na kita sa solar.

0: Sige pa po, nagbabarakal ning ticket sa gigibon pong Just For You concert ni Adi, Michael Pangilinan, Arthur Miguel, and Rob Daniel. Bakal na ka muna ng ticket sa ticketworld.com sa UNC o kundi sa Energy, ha? Diyan ka mo pwedeng bumakal ng ticket para sa gigibon pong Just For You concert sa maabot na July 4.
1: Asintado Live Report.
0: Ang report ni Rick Mar de Rastoyacan Grand Master Mall sa mga masaraod, sa mga mag-grocery. Gusto nindo ning bagsak presyo, barato, mga bagong mga grocery items sa sinibapang mga barakalon. Diyan na kita mga tugang sa original na saudan kan bayan, groceryhan kan bayan, Grand Master Mall.
1: Asintado Live Report.
0: Rickmar, anong latest katong report na saro naman na road crash nangyari diyan sa Milaor? Rickmar.
2: Sergio, inaunta lang, bako pa lang itong Milaor.
0: Ah, bako Milaor?
2: Bako po, Barangay Buena Vista, San Fernando, Camarines Sur.
0: Okay.
2: Sa inot na nagruluwas baga, Milaor, may mga nagduman na media, TikTok do kita sa San Fernando. San Fernando pala nangyari.
0: San Fernando.
2: Oo, San Fernando.
0: Ang di ba Buena Vista, si barangay na boundary kang Milaor and San Fernando?
2: Oh, tama Sergio. Boundary kang Milaor and San Fernando. Yun ay ang barangay
0: Buena Vista. So, si pinangyarihan, Bakong Balagbag.
2: Bako po, Bakong Balagbag. Karayo pa sa Balagbag, karayo pa man pumaray sa Milaor. Nangyari ang aksidente, di ba sa may gasolinahan, kan Gaite. Hindi nangyari an accidente, Sergio.
0: San Fernando na. Lampas na doon sa Baraka.
2: Oo, harayo ng maray sa Baraka, Sergio. Si Gaiti na nga ni. Ano pala ni Sergio, si Chief of Police kaya ngunyan, gabos pala na Chief of Police, yan ngunyan sa PPO. Kaya may kitang ma-interview sa PNP ngunyan sa San Fernando. Pero may mga nakauli na kita kung ano talaga ang nangyari. And CCTV, i-send ko na sa group chat kaso rin nagsisend na saktong nag-abundaman si
0: Guana.
2: Guana.
0: Oo, yan na. Yan. Ano yan? Intero daw.
2: Intero ko nag-send ko talaga.
0: Tili kong takong...
2: Ayun, nagsend na.
0: Oo, madali lang ha. Sa inang nangyari ni.
2: Pero dapat garo i-blurred yan, Sergio. Grabe. Si paka bangga talaga.
0: Ay, nako. Ay, nagkakansya ning linya. Nag-overtake duman sa... Delivery close ban. Paki-ulit. Paki-blar lang nindo ha. Si kasagsagi ni Kang Uran. Kasood ma. Rickmar, ano?
2: Ang oras sigdi alas 11:45 base sa CCTV.
0: Ay, pagsimplang niya, uy, nako. Nag-slide. Dahil man pala siya nagbangga, overtake duman sa itong close ban. Alagad siguro maniobra niya, nag slide si Guma, si Rida.
2: Pero ano Sir Joe, garo nagpreno siyang entero. Full stop siya. Kaya nagsimplang diretso sa jeep. Si jeep baga na nagligaw pa ko tayo.
0: Nag-iwas man ko tayo si jeep.
2: Tapos mabagal ang dalagan ka jeep.
0: Naalangan siya.
2: Sa kaining ining truck, Sergio, nakapundo talaga siya. Kaso, kang paabot na ning motor, luway-luway ng mahali ining truck.
0: Nakalasik pati si helmet kan si
2: Tulong iribanan yan, Sergio. Tulong nakamurotor yan. Mapatiring sa Barangay Alianza.
0: Alam ko na, tulusin lang nakamurotor, bako man suruno,
2: Bako. May suno-suno. Kada sarong motor, kulig na napapasala, may pisararong suno.
0: Okay. Tulong motor.
2: Nakakurunboy sinda.
0: Nakakurunboy, o yan. Ito na si Inot. Tapos
2: panduwa yan, Sergio. Nasa panduwa sinda.
0: Yan na. Ito na.
2: Maatinder ning kasalan sa Alianza.
0: Nagsimplang, nagtumbay na siguro pag preno niyang bigla, nag-slide si Guma. Ay nahagup si Rickmar, si Payo.
2: Si Payo. Tama niya da, Sergio, sa parting loong. Naka-helmet man yan, sa loong si Tama.
0: Kaya lang naligis kang Guma kang jeep.
2: Tapos si Suno, nakaapon man sa gilid, pagilid kang tinampo. Si Suno.
0: Sige, okay.
2: So yan, Sergio, ang follow-up ta Ligdio.
0: So bako ining Balagbag Milaor, bako ning Balagbag Milaor, kundi nangyari pala nini dyan sa Buena Vista.
2: Yes po, Buena Vista, San Fernando, pasiring sa dyan sa Sinda.
0: Sa Irinutan, katong gasolinahan ni Gaiti, ano?
2: Oo, tama Sergio, Irinutan lang.
0: Okay. So, yan, so confirm na SK Kagawad ini kang Mayaw-Payawan Milaor?
2: Dahi ko na-confirm Sergio, pero yan ang sabi. Ang sabi pa lang, SK Kagawad.
0: Oh, SK Kagawad Bribonería.
2: Opo, opo. Ayan, Sergio.
0: Yun, nag-slide talaga, oh. Pigiling-iling, paulit-ulit ini yung video. Nag-slide talaga siya. Madumandaan ni sa kasalan.
2: Oo, kasalan, Sergio. Pasiring sa Alianza. Tulong, magkatrabaho sinda.
0: Alianza
2: sa San... sa San Fernando, Sergio.
0: Oo.
2: Magkakatrabaho sila sa Sarong Grocery Region sa Naga. Makiki, siguro maano lang taong to, kasalan. Katrabaho man siguro si Kakinasan. Kaya maduman sila, Sergio, sa mangyari ang aksidente.
0: Anong ang report dyan sa San Fernando?
2: Yan ang sisabi kang investigador, kaso di man pwede magpa-interview tayo ng mandato sa INDA. Yung ano yan, nakuha ng informasyon, sabi ka itong itong kanakaulay na si Suno pasiring sinda sa Alianza ma-attender this kasalan and tulong iribanan sinda panduwa sinda nasa panduwa sindang motor itara nasa orya na motor nagpagasolina and sa inutan itong nasa inutan ninda yun na to si inot na nakamotor Sergio so yan ang pagabot ninda grabe si tama katong driver ining CSK. Grabe si Tama kasi Tama da sa loong tapos si Parting Bitis may nabari nagtukod duman sa jeep itong Bitis at Sergio. So yan, rason kang kagadaanan. Si Suno nakapon sa gilid yan tinampo, Manager Joe.
0: Salbado naman si Suno.
2: Na sabi sa kaulita si PNP Subago, si investigador, pagabot na daw sa BMC, sabi kang nasa BMC, nabungaw lang Sergio, si Suno.
0: Okay.
2: So yan, Sergio, ang dagdag na update na rigdi, follow-up sa nangyaring aksidente, mayo lang sa COP, pero yan ang follow-up sa nangyaring aksidente.
0: Check mo kung tagasain ining, SK Kagawad. Sabi kay SK Kagawad, ani kang Mayaw-Payawan. Ang Mayaw-Payawan is sa ina parte yan kan Milaor?
2: Day ko din. Sabago, tigisip ko sa inyo yan. Pero, kunyang ko lang inadangog, Mayaw-Payawan.
0: Grabe daw yan. Kunyang mo lang inadangog ang Mayaw-Payawan. Yes,
2: Sergio. Igo pa lang yan sa Milaor.
0: Ay, guwa.
2: Igo pala. Day ko talaga, kamisado, Sergio, ang Mayaw-Payawan.
0: Igo nga ning barangay na, ano yan, kaya Deputing Banggiton.
2: Deputing Banggiton. sa Lucid, ako mga barangay na mandatang Banggiton.
0: sige na. Yan,
2: Manager. Ang dagdag na informasyon, Alisa Manuel San Fernando, Rick Magibara.
0: Salamat sa imo, Rickmar Gibara. Ang report ni Rickmar, dara po yan sa Toyekan Grand Master Mall. O, si mga maasaraod dyan, ha? Ang saudan ng bayan, yan, Grand Master Mall. Si mga, ako number one po kaming customer kan Grand Master Mall, ha? Barato kaya, eh. Saka talagang may makakapili ka ng ano yan? Inyan sa Odin kan mga ordinaryong mga nagenyo sa mga taga Kamsur Grand Master Mall. Alright. Daraman po ini sa Toya kan Balaog souvenirs. Mga tugang, kung naghanap ka muna ng mga panregalo sa indyo pong mga mahal sa buhay, mga souvenirs sa anumang pong okasyon, corporate giveaways, token para sa indyo pong mga bisita, awards para sa anumang kompetisyon, Balaog souvenirs na ang kaipuhan nindong dumanan. Para maging special, customized o personalized sa ng produkto, siguradong mapapawaw ang sisay pong matatawan sa Balaog souvenirs, barato na elegante pa. Magdyalan po kamo sa baba kang Ramayda Centrum at dubangan po kang BDO Elias Angeles Street, corner di Masalang Street, Naga City. Igawan po sila ng brand sa Rizal Street, Tigaspi City o kaya mag-text o mag-apod sa 0998976-5716 Balaog souvenirs na. And also, mga tugang, dara po ni Sito Ekang LS Car Tint. Ngunyan po, tagrabing init. Sigurado nindo na ang sa indong car tint, ito pong daina lukdas. Ha? Pag lukdas na, mainit na yan sa tuya pong auto. Kaya magpakabit na po kamo ng Nano Ceramic. Ang Nano Ceramic, ang sedan 4,000, ang SUV 6,500, ang van 8,500. Ang Magic Tint, 3,000 po sa sedan, SUV 4,500, ang van 5,500. Ang carbon fiber sa sedan, 2,500, SUV 3,500, ang van 4,500. Pwede man pong magpa-change oil, under chassis repair, wheel alignment. Available po sa ang mga guma, Arukang Yokohama, Apollo, Outlander, Dinglong, Nixon, Nangkang, Aribo. Makukuha po sinda sa Binmar Building, Concepcion Grande, katayad lang po kang Yakult in front of Aguila Glass. Kunta ko lang nito si Mary Jane Adonis sa cellphone number 0912-328-6723, bukas sinda 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday.

0: Oy, pabati man da. Ning happy third wedding anniversary si Militon at si Man Grace Estrella Guevara. Nagsa-celebrate kan senda pong ikatulong taon na anniversary kan sendang kasal. Kaya happy wedding anniversary sa sendong dua. Okay. Mga tugang, araw kang sinabi ito kasubago, ano ta importante sa tuya sa buhay tangunyan ang solar? Sige daw. Istoryado nindo ang experience nindo duang oras mayong kuryente. Alas dosin ning matang araw kan sa banggi. Araw kan sa rumbanggi. Ay takon mayo ning solar pan engineer. Garo impyerno ang paggabanggi mo. Kun mayo ning maray nga ni taigwa ning may nabakal akong solar fan, salbado si duwang oras pagparahalat ko ning magkakuryente. Ano? Kansarong banggi po, nagkaigwa ning brownout dyan sa may Concepcion Grande. Si Anahao Street saka si Mulawin Street saka ito mapang mga street na may aberya. Nagabot si Kasureko inirahay dahil nairahay na maray si Sarong Black. Maray nga ni ta si duman sa Black me nairahay. So 2 hours lang po kitang nagtyaga na mayon ng kuryente. Pero ang karahayan po may backup kitang solar fan. Ano po? Instead na electric fan, solar fan. Oh, nagirumduman ko pati si Engineer Abinido. Niya ko, pag nakaigwa kita ng medyo surusublang kwarta, mapagabit kita laga ng solar. Tapag-araw ka ng mga brownout. Ingon niyang pati, mga tugang, ha? Tandaanin do, permi kong nahihiling sa NGCP Power Advisory, igwa permi ning yellow alert. Kansaro, maray nga nito bako sa Luzon, sa Visayas. Nagkaigwa po ning yellow alert. And then, aban-aban, siguro mga perang oras, nagkaigwa na po ning red alert. And iyon na po ito. Igwa na po ning mga lugar sa Kabisayaan na ipairaron po sa 2 hours na brownout. Ngunyan, ano ang importansya kaning sa tuyang bisita? Si Engineer Harry King Abinido, siya po ang area manager kang Bicol Smart Save Solar. Papaliwanagan kita ano ang importansya na igwa kita ning solar and ano ang importansya na ang mga babakalan po nindo ning solar o ma-avail ka mo ning pagpapakabit ning solar, dumang ka mo sa DOE accredited na company. Araw po kang Bicol Smart Save Solar na DOE accredited and ang senda pong mga installer accredited po kan DOE bako itong konsensya-ensya na nakanarood talagang tatarao po pig-aradalan si pag-install tanganing ini po pusog dahil basta-basta na nadara dawa po igwan ng mga kalamidad o araw kang bagyo. Dapat po ang durability kan sa toya pong solar maasahan ta. And then ang lifespan, at least humaloy ni mga 25 years, 10 to 25 years. Yan. And sigurado tang ikaw kitang madudumanan sa panahon po na medyo may pag-ara-arabirya. Ta normal man yan. Anyway, mga tugang yaon, giraray digdi sa studio si Engineer Harry King Abinido para ipaliwanag sa to ano ang importansya po. Ngunyan na panahon na may maabot na El Nino although may mga nag-uran-uran na, pero ang El Nino nakaumang pagiraray sa satuya. Super El Nino pati ang posibleng tumama sa satuya by October. So bago mag-abot ang panahon na yan, mag-ready na kita. Tanganing naka-ready na po kita by the time na tumama man po ang El Nino sa satuya hanggang sa first quarter kan taon 2027. Engineer Harry, good morning, giraray sa imo.
1: Good morning, Sir Jo. Good morning po sa buong Bicolandia, sa Gabus pong naiinitan tuwing nagba-brown out.
0: Iyo talaga. Eh, takumayo talaga ako ng solar fan engineer.
1: Grabe pong init. Grabe. Mapaparapaypay po kamo magdamag.
0: Sigurado kong mahida na naman ako sa salog.
1: So, Sir Jo, arog kayo ng importansya kang solar. Ta, nahiling ta po nag-yellow alert ang NGCP. Meaning po kayan, nagnipiso...
0: Si ano yan, nagnipis itong kuryente.
1: Oo. Dahil po duman sa nag-bar down na 500 kilovolts sa Ilihan.
0: Mm-hmm.
1: So although day man po nag-bar down so
0: si planta. Kaya lang siya napoproduce yung kuryente,
1: manipison po. Ang kahalagaan po kayan, kung day po magdakol so supply ta, magayon bawasan ta po sa demanda.
0: Yeah.
1: At makatabang po arog katong mga may installation po ning hybrid solar photovoltaic system. Ta imbis na magkukuha po sindang kuryente sa grid sa NGCP, sa Cosreco, mababawasan na po ta nagkukuha na sindang energy hali sa saldang. Sa solar.
0: Mm.
1: So, kunwari, banggi naman po, pagbanggi, gabos mo nag-i-aircon, so iba po, nakabukas ilaw.
0: Mas grabe po ang demand pagbanggi.
1: Yes po, gabos po ang mga tao nasa harong. So, imbis na makuha po kitang kuryente sa grid sa Cosreco, makuha po kita duman sa mga na-stored ng energy sa tuyang battery.
0: Yeah.
1: So, sa pag nahiling nyo po, kung gabos po kita o majority sa to ay nag-solar or we are not dependent on the grid, magiging kitang independent as consumer, magiging kitang prosumer, nagpo-produce kitang kuryente at nagko-consume din po kita. Mag-brown out man, komportable po ang sa indong pamilya, ta igo pa pa rin po kamo
0: sa kakarahayan pati environment friendly.
1: Environmental friendly ta. Di po sa arog kang generator, naggagamit pa po kitang crudo, gasolina and
0: may noise.
1: Automatic na din po ang solar photovoltaic inverter system natin. Kasi di ka na po mapara hero pa sa imong double throw, sa imong kuryente, o mapadalagan ka pa po ng generator, mabira ka pa.
0: Mabira ka pa, o kunin
1: man. So, mapindot ka pa, sir. Oh.
0: Sa kada so, pagbanggi, mapili ka matata kung masalin ka ng gasolina.
1: Yes po. Tapos minsan, delikado po sa kasulo. So,
0: correct.
1: So, grabe po ang benepisyo and convenience pong naitatao kang mga arog po kaning teknolohiya, ang solar photovoltaic system, lalo kung ini po ay hybrid type, may battery ka na. So anytime mag-brown out, you still have your kuryente sa inyong electric fan at sa inyong pong ilaw, wifi o anumang kaipuhan.
0: I-explain ta ini ano ang advantage pag hybrid sa tuya pong solar na ikakabit engineer. Liwat paki-explain mo sa muya ano ang advantages if hybrid solar ang ikakabita sa ito yung mga harong?
1: So, ang hybrid solar photovoltaic system po, yan po ay nagkukuha kang energy hali sa saldang gamit po ang solar panels sa mga pigkakaag po sa inyong roof deck. And igwa ka din pong hybrid inverter, meaning ini po sinagkukonverti kang energy hali sa saldang maging electrical energy at igwa din pong battery. LFP battery, bako po sa mga battery na pang sasakyan. Madali yun po ang buhay kayo, mga 1 to 2 years. Pero ang LFP battery, 5 years or more, nagagana pa po yan.
0: Anong pangaran?
1: Lithium iron phosphate.
0: Lithium iron phosphate battery.
1: LFP.
0: LFP battery.
1: Stable po yan na battery. So dumanta po, binubugtakso sa tuyang energy hali sa saldang, para magamit po any time of the day or specifically pagbanggi po
0: na may pagbanggi saldang. Pagmanang saldang. So gusto sabihon si sa toyang mga solar panel pag aldaw nagpo-produce inda ning energy and ipigi-store ta di sa LFS battery.
1: Opo.
0: Na iyo si gagamiton ta pagbanggi.
1: Yes,
0: if in case na magkaigwaning brown out.
1: Yan po ang kagayunan kayan. And automatic na po yan, seamless, may na po kamong paparahiroon po naman. So, sa araw po, kung nagagamit po kamong aircon, grabe ang inyong electrical load. So, energy pong halis sa saldang, magagamit din po yan kang aircon nindo, kang ref nindo, pagbanggi searing man po. Kung sakaling mag-brown out...
0: So, kaya bang paganahon kang LFS battery, ang aircon and ang ref at the same time?
1: Yes po, yung inverter ta po, hybrid inverter, with our LFP battery, kaya niya pong paganahon, magtatao po siya ng kuryente sa toyang ref, sa toyang aircon, o ano mga pong ginagamit nito sa indong harong. Kundi lang, Sir Jo, Kapag nag-brown out po, may tinatawag kitang essential loads.
0: Mm-hmm.
1: So, depende po kung gano'ng kadakula so sa indong battery mm-hmm. and sa indong hybrid inverter correct, yung system.
0: Mm-hmm.
1: So, essential load, duman lang po yung dedicated na may power din siya kapag nagkaroon ng brown out.
0: Mm-hmm.
1: Kasi for example, gusto mong ikaagabos ng aircon mo, eh magabaton po tong load na to.
0: Mm-hmm.
1: So, need mong dakulaan sa iyong system.
0: Kaya,
1: kung day man po, medyo masalit sa system mo, pero may dedicated ka lang pong essential load. Pag brown out, under yung sarumang aircon o surep, so electric pan, so ilaw. So, day mo po mamamatay na nag-brown out.
0: So, madepende man giraray sa load kang sa imo. Halimbawa, kami digdi sa estasyon, pero ang aircon may digdi. Saro dyan sa transmitter, saro sa technical, saro sa announcer's booth, saro pa duman sa sarong opisina, di bali apat. So, sa apat na yan, igwa ning battery ang Bicol Smart Save Solar na kayang paandaron sa rabay ang aircon na yan.
1: Yes po. Pag kamo po nag-contact sa mong Facebook page, Smart Save Solar Bicol, ma-assist po sa indo sa mo yung mga sales engineer at magigibo po ning energy audit na inaapon.
0: Mm, okay.
1: So, gigibuan tapo i-release ta si gabos na essential load nindo.
0: Load loads.
1: Iko-compute ta po so kung gaano kadakula si inyong solar panels, mm-hmm. Inverter, pati po si indong battery. Para ma-reach po so indong objective pag brown out ano so indong mga essential loads na gusto.
0: Halimbawa araw gani, digdi sa moya, estimated midigding mga 7 ampere amperes engineer. Mga ano yan, mga pirang battery ang kakaipuhanon kaya para magamit mi siya in case na igwaning sabi yung tang 12 hours brownout.
1: Mm. So, ang ginigibo tapong computation dyan, Sergio, si inyong peak demand, for example, 12 kilowatt or kung gaano man po kaladakula, 10 kilowatt, so indong peak demand, itatimes na po yan kung pirang energy naman ang nakukonsumo nyo sa sarong aldaw.
0: Mm-hmm.
1: Tapos kung gusto nyo pong 12 hours na magdadalagan yan.
0: Mm-hmm.
1: So, day ko po mai
0: so, per hour, mental math per hour yan. Ang computation nito kaya kung pirang energy ang
1: pirang energy. So, for example, sa maghap

0: pa rin maging comfortable sa Moyang Harong. Nag-aircon ka man or day.
1: Alright. So madepende sa load and then madepende sa system na kung ano ang system na gusto mong ikabit sa imong residensya or sa imong negosyo.
0: Yes po.
1: Engineer, ano? Tapos sabi ko sa imo, big example ko sa imo, ining sa Moyang istasyon. Kung halimbawa mangya 7 amperes, kukumpito nindo iyan, kumpiraan na kukonsume mi sa laog ning sarong oras. Then, anong paano pagkumpito? By 12 hours.
0: By 12 hours. Kung gusto niyo pong may, ang tawag po dyan
1: within ay... Within 12 hours, makaka-operate kami using the...
0: Inverter and battery, pati po yung solar po ninyo.
1: Gura, no, mga pirang mga panels yan, engineer, estimate mo?
0: Di ko po masabing ko niyan ta. Di, may pa po na energy audit ining inyong radio program, ini pong radio station nito. Pero pwede pong i-estimate mi din po, tayantaanan mi po kamo. Ang kagayunan po kayan, mahiling nyo din po, you can cross-check with your engineers or sa tawe pong sales engineer na kung pira talagang kaipuan po ninyo. So first step pong pigahagad mi, electric bill kang consumidores, tapos pig-estimate mi ining ang kaipuan po nindo para ma-offset so indong energy. Depende so, na din po sa indong objective. Ang iba kayang gusto, pag brownout, may kuryente ang iba, ma-zero bill po ang kanilang electric bill. So, iba-iba po
1: so, kayo. Depende kung ano ang gusto kang customer.
0: Yes po.
1: Okay. And kabali sa pigihiling nindo, pira ang electric bill mi for 1 month, araw kayan.
0: Yes po. So, para ma-estimate mi din po, ano, so nakukonsumo nyo per day.
1: Ang electric bill mi, mga na 60,000.
0: Pwede din po, kaya po yan i-supply.
1: Kayang i-supply. 60,000 ang binabayad namin monthly. So, di ko lang ma-estimate kung pirang ano yan, pirang kilowatt yan ang na mag-consume yan.
0: Bayay, Sir Jota, at siyan po, taanan mi po kamo ning estimate right away okay. After po this program.
1: May sarong hapot digdiyo, sabi ni Ma'am. Oy, si mga gusto mag-apot ha, pwede po kamo, pwede kong mag-apot sa Moya. Paano po palang kung mayo ning saldang? Maga na pa man giraray ang solar? Oh, good question.
0: Yes po, very good question po. Kung igo ka pa pong energy hali sa imong battery, maga na pa rin pong imong sa iyong solar PV system. Tapos kung for example po nagbagyo, day pong gayong day gayong sunny ang panahon, may aning nag pa rin pong nakukuha, may energy pa rin po kitang nakukuha. Abot hali po sa saldang paduman sa iyong solar panel. So magcha-charge man din po siya kapag aldaw. Although day pong ganong
1: baka siyang halangkaw. Pero nag-charge siya. Basta-basta basta aldaw nag-charge ang solar. Okay, pero bako siyang kakusugi maray. Unlike pag-arog gani yung talagang mainiton, talagang mas madali ang pag-charge niya, engineer.
0: Yes po. As long as may igo ka pong energy sa saldang or sa battery, magana po sa imong ano system, sa iyong system.
1: During typhoon, pag may bagyo baga, di ang typhoon baga, mga 2 to 3 days before siya nalampas, auran muna, then bago siya naglampas.
0: Yan po ang kagayunan sa Smart Save Solar Bicol. Bago pa po mag-abot si bagyo, pig-inform na po si sa mong mga kliyente. And at the same time, pwede namin i-cross-check, o kaya ginagawa po namin, ipaprioritize natin na i-charge so battery in full. Nganig pag nag-brown out po, mas halaba so indong energy na makukuha. Pwede niyong tipirin o kamo po. Or ang pwede pong gibuan, for example, magpapa-install pa lamang po kamo sa mo, i-compute na pirang aldaw mo gusto mo yung inaapod na and independence. So igwa kang independence hali sa grid, for example, nagbagyo, mga 2 to 3 days, so kaya mo pa rin pong masupplyan. Depende po sa iyong energy storage o sa battery. So nakukompute naman din po yan at ma-explain po yan kang sa mong team po. Para sa
1: mga. Okay. Arokin, ako na engineer. Gusto mong sabihin, halimbawa pag igwang bagyo, so, halimbawa lang, tatamaan nga kita kang bagyo, so definitely, there will be a brownout for several days. Halimbawa nga, 3 days nga, mayong supply ang sa tong electric cooperative, ang grid, mayoning supply. So, kaya nindong kumpiton na ang sarong-harong magkaigwan ng kuryente within 3 days depending on kang system na ikakaag.
0: Yes po.
1: Saka sa kung ano ang mga gagamitin nindang ano yan?
0: Additional battery or energy storage.
1: Tapos si gagamitin nindang mga equipment sa laog kang harong, 'di

0: pwede ito pong i-compute na pera ngayang ihahaloy ka ng samong kuryente. Mm. At ang kagayon po kayan, kinumpute mo na pero may saldang ka pa rin po the next day or although nagbagyo, oh. Syempre after bagyo
1: po, maano pa yan, ma-charge pa yan.
0: Makarga pa yan. So magagamit nyo din po yung inyong system. Yan pong kagayunan. Ang kagayunan pa, Sergio, si sa to yung mga consumidores or end user, may po ka mong kaipuang gibuhon na may kong kaipuang heroon, bibirahon nindo sa generator. Oh. May po, kata, si
1: automatic siya.
0: Automatic po yan at lalo po kung nakakonect po sa to yung internet, sa cloud, ang atin po mga engineers, pagtatabangan po kamong iset na ahead of time bago pa mag-abot ang bagyo.
1: So, gusto sabi yun, ang Bicol Smart Save Solar, bako lang basta na ikabit nindo, na-install nindo, nagagamit na kang customer. So, ikaw pa kayo itong inaapod na after sales na pagtatabangan pa nindo si May Solar.
0: Yes po, si end user ta po. So, yaon po ang peace of mind sa mga end user ta. May at yung convenience din na maisindan po problema. Ano na kayong gigibuan kung magbabagyo, may kuryente ba kami after ng bagyo?
1: So, pig-guide din do ang end user?
0: Yes po. Pig-briefing mo po sinda, commissioning kapag na-install na po. Or, kung may mga existing pong mga consumidores, we can also expand the system. For example, nakita nilang kailangan pa nilang i-expand.
1: So, halimbawa ako ngayon, iguana ako ng solar, gusto ko mag-expand, gusto ko magdagdag. So, pwede ba yan?
0: Pwede po. Ang sa toya pong system, expandable, scalable, or kung igwa po ka mong existing na system, pwede naman pong i-retrofit, so additional na battery, additional na solar. Nga, nagmamaximize po nindo sa inyong comfort, energy savings, and yung inyong convenience para sa imo pong harong or sa imo pong mga businesses.
1: Okay. Alright, so madepende man giraray kung ano ang gusto, kung sa business o kung sa residence. Pero engineer, ano ang apwera ka niyong mga darakulang solar system na pigkakaag nito? Diyan sa indong store, sa bodega, sa warehouse nito, available ba diyan ang mga street light solar, itong solar street lights? Nakakabakal ba diyan sa indo ning mga... Alam ko ito, pig-refer ko sa emo kansaro. I don't know kung nag-contact ito sa emo na
0: yes po.
1: Garo mga officers hinda kang homeowners. Gusto nindang solar ang sa mga streetlights. I don't know kung nag-contact ito sa emo, engineer.
0: Si Saro po garong na-refer nyo, nag-contact na. Si homeowners po, garo day pa. Pero kagayon po yan sa homeowners, imbis na magbabayad sa kasuray ko, libre na rin po yung kuryente na hali sa saldang.
1: Kaya,
0: so sa Samoya pong opisina dyan at... warehouse po, store dyan po sa Caroyroyan, Zone 1 Caroyroyan, Pili. At tabangan lang po yan kang Kaugma Festival, duman po sa bagong New Capitol. Yan po dyan sa along the highway. Ang Smart Save Solar Bicol, yan po dyan ang mga mababakalan po ninyo ng aming railings, solar panels. Yung Samoya po kayang solar streetlights, per order pa. Pero yan po kaya sa main office mi po, sa Lipa, Batangas. So anytime po kamo may order, order nyo lang po. And mapapadara na lang po kami kang mga kaipuhan po ninyo.
1: Ini-engineer na 730 watts na bifacial solar panel na ini. Yan, bifacial solar panel.
0: Yes, sir, Joe.
1: How much is that, engineer?
0: That is 7,200.
1: 7,200. Gusto mo sabi yun, sa 7,200, kung magpa-install ako kayan, ano na ang pwedeng pailawan kayan, engineer? Yan, 730 watts na yan.
0: Kung pag-mention nyo, Sir Joe, yung off-grid, pwede ka na makapailaw kayo ng mga pirang ilaw. Pero kayang pag-offer mi po, minimum mga around 3.6 kilowatt. So around mga pirang, lima o pitong panels po yan.
1: Pirang panels yan.
0: Igwa ka pong battery. And
1: pirang ano? Pirang kilowatt yan?
0: Mga 3.6 kilowatt po.
1: 3.6 kilowatt. So ano na ang pwede kong paandaron? Ano na ang pwede kong pwedeng magamitan kaya na 3.6 kilowatt na yan, engineer?
0: Pwede nyo pong mapagana. So, inyo pong ilaw, wifi, electric pan, yung inyong ref.
1: Ref, okay.
0: Para pag nag-brown out po, din nyo mamati na nag-brown out. Kasi nag-gagana lang po siya automatically. Pero kung
1: so, sakaling... So, pag nag-brown out, automatic?
0: Gagana po yan. Wala po kayong, pipindutin.
1: Okay.
0: And ang kung siguro na inihiling niyo pong masalit so indong system mas baba sa 3.6, may mga installer naman po igdi sa Kabicolan, sa Naga, nag-install po sila ng mga off-grid. So we also support mga DIY, nagdi-DIYs kasi makakabakal po kamo sa mo ng mga panels. And kagayunan po na 730 yung inyong panels. Mas dakula, mas less so inyong materials, so railings. kasi mas dakola na po yung inyong energy na makukuha. Eh, instead na magbakal po ka mo ng masalit na panels. Masalit na panels, kayo po mas dakol na panels po. Igdi 730, mas dikit
2: pero
0: na po.
2: Pero 3.5 kilowatt, ang 3.5 kilowatt, okay na yan in general. Makakapa-under ka na ng rep, TV, electric fan.
0: So Wi-Fi po rin doon.
2: Si Wi-Fi, pwede na mapa-under. Okay na yan.
0: Yes po.
2: Dawa mo yung aircon, okay na ang ang electric fan. Ha? So kung limang panel, mga how it cost? For end user na magamit na ano yan para makapa-install sa kanya engineer.
0: So for the
2: estimate lang.
0: For the costing point estimate, mag-message po ang sa toyang mga taga-Dangog sa Smart Save Solar Bicol and tataanan po kamo kang initial quotation po kang sa mga sales engineer.
2: Kun mayo sindaning kwarta o mayo sila available na cash para magapa-install, pwede silang mag-financing, di ba, engineer?
0: Opo. Pwede po kamong mag-renew sa mo and i-refer me po kamo sa samuya pong partner banks or mag-renew po kamo sa indo pong mga personal bank officer at matatabangan po kamong mataanan ng solar energy financing.
2: Oh.
0: Either BPI, GSI, GSIS, or Pag-IBIG, or any bank po na igwa po kamo. Ranihan nyo lang po.
2: How about, engineer, kung mapakabit ako, igwa ako ng financing na company na bako duman sa pigya ano nindo pigya re-recommend. Paano yan?
0: Okay lang po, as long as ang hinahanap po kaya kang mga financing companies dapat registered and established po sa company. So nga ma-verify din talaga nila na magiging maray, so installation ikakaag po sa indo. So siguro magigibo lang po sindang background check po sa inyo kung kaya nindong mabayaran sa sistema. Pero ang pigiling din po nila primarily, so installer po nito. Dapat siguradong ma-install ng Maray. Kami po ay Department of Energy registered na PB installer and integrator po. So makakasigurado po kamo na kalidad at yaon po kami para sa indong magsirbi sa inyong pangaipuan sa enerhiya.
2: Engineer, para sa kaalaman kan mga nagdadango kasi mga nagdadalan, paano ka maabot, paano ka ma-reach? Si mga gustong mag-inquire, paano mag-inquire kay Engineer Harry Abinido and sa Sendo sa Bicol Smart Save Solar. Go ahead, engineer.
0: Pwede po kamo mag-upload sa mo sa 0997-688-4865. That's 0997-688-4865 or mag-message po kamo sa Smart Save Solar Bicol at tatabangan po kamo kang sa moyang mga sales engineer nga nagmakuha po nindo kung ano pong pangaipuhan po nindo sa indo pong harong or sa indo pong mga negosyo para day na po kita magsakit igdi sa energy crisis na namamati ita po sa toyang
2: pero pati alaralawi gining energy crisis na hindi lalong-lalo na ta by October da baga ulo ko niya may mga pag-uran-uran pero araw ko niyan sabi kang pag-asa by June da baka possible na mag-mix ang init saka ang
0: uran
2: mga bagyo
0: masakit yan. Mainit na, maing kuryente, may bagyo, maiding kuryente.
2: Maiding kuryente. Masakit, sir. Kaya,
0: kaya ipreparanta na po ang mga araw gani by being proactive. Contact po Smart Save Solar Bicol para sa inyong energy needs.
2: Okay. Contact ko lang po nito si Engineer Harry King Abinido, 0997-688-4865. Tama, 65. Okay, 4865. Or i-follow and i-like po ang sidang Facebook page Bicol Smart Save Solar. Mag-message lang po kamo. Paki-follow lang po tanganing ano yan. Si gusto pong magpa-estimate kung ano po ang kaipuan nindong pirang load na kaipuan nindo, pirang kilowatt or kung ano pirang panel ang kaipuan po nindo, tutukduan po kamo kang Bicol Smart Save Solar. Tanganing maging ang durability, ang lifespan, engineer, di ba? Number one concern do itong lifespan kang
0: lifespan. Solar panels, it takes 25 years or more. Gagana pa rin po yan.
2: Talaga?
0: Ang warranty po namin ay 12 years. So may mga
2: serial number po yan. Ang warranty nindo is 12 years.
0: 12 years warranty po.
2: Pero ang lifespan kang
0: solar panel
2: nindo is 25
0: or more.
2: Or more. Wow.
0: So magagana pa rin po yan after 25 years as long as hindi naman po nabasag, nasira. Pero mas mababa na rin po yung capacity niya. Pero gumagana pa rin yan, sir.
2: Pero kung ang warranty mo is 12 years, wow, okay na yun.
0: Sulit na sulit.
2: Grabe na ang matitipid mo ganyan.
0: After 3 to 4 years po, 2 to 3 years, nakabawi ka na po sa imong investment and sa mga maabot pong taon, nakakalibre ka na po sa energy.
2: Kumpitong ko daw.
1: kung halimbawa baga ngaya, 12 years, ano, nagko-consume ako ng mga 3 to 4,000, ano, sabihin ta, 4,000, 4,000 na kuryente, monthly, multiply mo by 12 months, di ba? Di 48,000. 4,000 ha? 48,000. Then multiply mo by another 12. Ay, sorry. Mali. Alat mo na. Mali lang, ha? Halimbawa, 4,000. 4,000 multiply by 12 is 48,000. Then multiply mo again by 12 years. 12 years. 576 ang
0: gagastusun
1: mo sa loob ng 12 taon.
0: Tapos
1: bayadan mo yan sa kuryente, ha?
0: Yes, sir. Joe. And paano kung maglangkaw pa po si power rate sa mga maabot na panahon?
1: Malangkaw pati yan.
0: Mas malangkaw po, so indong magagastos.
1: Oo.
0: Kay di pa po kay banan, so comfort and convenience po sa indong harong or businesses. Kaya it's wise po talaga na di na po kita maging dependent sa ating grid. Kumbaga maging na tayong prosumer, producer and consumer sa pamamagitan ng solar panel.
1: Saka sa loob ng 12 years, di mo aram kung anong kumpira na ang rates kayan after several years.
0: Yes po.
1: Samantalang kung may solar ka,
0: aram mo pong problema. May energy kang matitipid talaga for all those years at maabot pa.
1: Si sa example tayo, si Doc Mario Villanueva. Talagang,
0: yes po.
1: Oh, talagang ano siya, talagang
0: dakulaw lang natitipid.
1: Dakulaw na natitipid din. Anyway, sige Engineer Harry, invite mo ulit ang ating mga nagdadangog, mga nagdadalan sa tuwing programa.
0: Yes po, sa to pong mga taga-dangog, igdi po sa buong Bicolandia, kamo po ay mag-message sa Smart Save Solar Bicol, at kung ano man pong indong kay pangaipuhan o gusto niyo pong magpa-install o magbakal po ng mga parts and equipments po para sa inyong solar photovoltaic needs, message po kayo sa Smart Save Solar Bicol at yan po ang sa mga sales engineer magtatabang po para sa inyong mga pangaipuhan. Nganig kamo po ay maging energy independent at maging komportable po ang sa inyong mga pamilya. Smart Save Solar Bicol po, solar you can trust.
1: Okay, mga tugang, mga commercial muna kami at yan, mabalik po ang sakuyang programa.
3: Radyo Guapito.
4: Your bill, sir.
5: What? 14,000 pesos for dinner?
4: 1,400 only, sir.
6: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
4: Your bill, sir.
5: Order for more. Dessert?
6: EO. Love your eyes.
7: Road friendly tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum. Ropali Motorcycle. As in Land Transportation Office.
8: Permita pong imantine ang distansya sa sinusundantang bihikulo. Dapat igwang duwang segundo na pagultanan kan nasa prenterang lulunadan. Tanganing aberya sa dalan, malikayan. Ika nga, distansya amigo.
7: Ang road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa senior high kan ACLC dahil 100% libre ang mga halis sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new senior high strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events, management tracks. At ACLC, fully air-conditioned ang kanilang mga classrooms. Kaya kung senior high ka na, mag-ACLC na. Visit them at ACLC Building, Sentro ng Naga. Tapat lang ng E-Mall, San Francisco, Naga City. With branch at San Miguel, Iriga City. Contact them at 0998-973-3221. You can enroll online via Facebook page at ACLC-Naga. Or visit them with your requirements at MATIC. Enrolled ka na sa ACLC. Enrollment is going on at ACLC.
1: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
2: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
1: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
2: Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
1: Ayos! So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
4: Nabigla ka man. Ang Brax LPG sa kusina, dapat marikas, tipid, asiman na ligtas. O yan na po ang Brax LPG Supply na authorized seller kan Petron Gasol, St. Vincent Gas, asiman Mabuhay Gas Saver. Mga LPG brands na subok na po, maray ang quality, abot kaya ang presyo, asin libre pa ang delivery. Magduman na po kamo sa Roa, sabi nyo, Diversion Road, Concepcion, Pequeña. At tubangan lang po mismo kang SW Office. Ang sana pong pinakabagong brand. Sima ng pinakang-enot na brand sa Zone 4 Mahalika Highway, Concepcion Grande at Tubang Pukan Suksu Supermart. Harani po sa Pepsi Plant. Apada nito, sinda sa 0908-388-1183 o kundi man sa 0917-580-1303 para sa libreng delivery. Brax LPG Supply para sa kusinang Bicolano. Okay. And dahil man kaumalingaw mga tugang, ang programang ini, dara po sa tuya kan... Dara po sa tuya mga tugang kang ACJ Auto Trading, ha? Si mga quality used cars, insurance services sa sarosana pong lugar. Hanapon lang nito si Asher Derek Harsha, ha? Sa mga interested, 0917-894-7543. Nagbabakal po ning 2014 model pataas na automatic Toyota, Arrogant Toyota Wigo, Toyota Vios, Toyota Race, Toyota Avanza, Toyota Hilux, Toyota Fortuner, Toyota Hiace, GL Grandia, Toyota Hiace, Super Grandia. Yan. Kunta ko lang nito si Acer, ha, para po sa ibang mga details. Bueno, oras na para magpaalam sa tuwing programa. Salamat po kasi sa tuwing pagantabay o sa indong pagantabay digdi sa programang Asintado sa Radyo. Sa aradyan po, Healthy Talk with Water Doc, antabayanan si Dr. Renato Waterdoc Paragas, digdi po sa RGFM Radyo Guapito. Diyos mabalos, maray na aga.
0: Radyo Guapito.
5: Pakinggan ang programang Healthy Talk with Waterdoc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: Radio Guapito. Radio Guapito.
1: Simula umaga hanggang gabi, music lang ang priority. This is Tina G dito sa 105.5 Radio Guapito.

0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Radio Guapito.
1: Your bill, sir.
2: What? 40,000 pesos for dinner?
1: 1,400 only, sir.
3: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
1: Your bill, sir.
2: Order for more. Dessert?
3: EO. Love your eyes.
4: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat nato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
5: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
6: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
7: Mas malinaw na ba kahit gabi?
6: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
7: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
10: Para sa pagpili ng second winning number, tayo na rin.
11: Ready!

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Magandang magandang Wednesday afternoon sa mga nakikinig sa atin ngayong hapon. Si Tina G na naman po ang inyong makakasama sa loob ng dalawang oras mula alas 3 sa alas 5 ng hapon. Medyo makulimlim sa labas, ingat-ingat po sa mga nagbibiyahe dahil baka umulan mamaya, madulas ang kalsada. Pero huwag kayong mag-alala dahil papainitin natin ang inyong mga hapon dahil magagandang dugtugan ang hatid po namin sa inyo. Siyempre, para sa mga may pabati dyan, you can text us at 0956-170-8212. Again, that's 0956-170-8212. Magagandang tugtugan po ang hatid sa inyo ng RGFM. Kaya naman huwag kayong umalis dahil marami pa ang mga musikang hatid po namin sa inyo ngayong hapon. Siyempre, yung mga greetings niyo, babasahin po natin yan maya-maya. Pero ngayon, tuloy-tuloy lang po ang indakan sa ating mga musikang hatid para sa inyo only here on 105.5 Radyo Guapito.

CTR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. G na G sa RG.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5
1: Radio Guapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 40 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. At si Tina G pa rin po ang kasama niya dito sa 105.5 Radyo Gapito. Bago tayo magpatuloy sa ating mga tugtugan, batiin lang po natin yung mga nakikinig sa atin ngayong hapon. Hello kay Kim Monteroso, kay Ruth Rosetes, at kay Lubala Lambrinto na galing pa sa Laguna. Oh, siyempre nakikinig siya through Weebly. Kaya para sa mga nagtatanong po, just search rgfm1055.weebly.com. Kahit nasan man po kayo, nako, mapapakinggan niyo po ang Radyo Gapito. Magagandang tugtugan po ang hatid natin para sa programang Gina G with Tina G. Kaya naman, huwag kayong aalis dahil more music coming your way only here on 105.5 Radyo Gapito.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito. G na G.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Tina G. Gina G sa RG.
2: It's our program, Gina G with Tina G dito sa 105.5 Radyo Gapito. Medyo nagpapakita na si Haring Araw, kaya swak na swak sa mga nagme-merienda at nagkakape dyan. Siyempre, hatid din po namin ang musika ngayong hapon. With that, here's the song of Gracie Abrams, Hit the Wall Only Here on 105.5 Radyo Gapito.

0: Marhayna hapon. This is Tina G at kayo nakikinig sa 105.5 Radyo Guapito.
1: Radyo Guapito.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito. G na G sa RG.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 46 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Ibig sabihin, dito na po nagtatapos ang ating programang Gina G with Tina G. Abangan niyo po ako ulit bukas. Two solid hours na naman po ng tugtugan at kwentuhan ng ating pagsasamahan bukas. Kaya naman, tutok lamang po kayo dito sa 105.5 RGFM. Dahil marami kaming inihan ng mga tugtugan sa inyo hanggang mamayang gabi. Again, this is Tina G only here on 105.5 Radyo Gupito.

Afternoon Rush. Busy sa daan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush.

0: Yan ang tugtugan. Kopi ito.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.

TBR Naga City's newest radio. Radio Guapito.

0: Radyo Guapito.
1: Isang motorista, na-experience mo sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang

0: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
1: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
2: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
3: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
2: Kaya mag-Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katawan mo sa buhay.
4: No approved therapeutic claim.

We are Naga City's newest radio. Cool 105.5 Radio Guapito.

0: winning number sa number 20. Number 20, numero 20. Muli, mabalik po natin ang ball number 20 para sa pagpili ng second winning number. Tayo na ready.
1: Ready.

KR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito RG Suwabe sa Gabi.

0: na. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Naga City's coolest radio. Radio. Cool 105.5. Radio Guapito.
2: Sometimes life gets so overwhelming. Everything gets a little bit more challenging. We feel you. Don't worry. We've got you.

GFM Radio Guabito. Your music, your request. My.

0: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
1: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Ako po si Larry Lombez, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
2: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe, mura na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
4: New BMEG Integra 3000 Plus mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
5: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radyo Guapito. 105.5. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5. RGFM. RGFM. Radyo Guapito. 105.5. RG Suave sa gabi.

0: RGFM, Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radio Guapito. You know.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5 RG. Good night, hits.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

Rádio Guarapito. RGFM Rádio Guarapito.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Audi Argo Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau D'Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau D'Arco Capsule.
0: Kaya mag-pau! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katawang mo sa buhay.
2: No approved therapeutic claims.
3: Hanap mo ba yung masarap na lechon? Yung masarap talagang lechon. The crispiest lechon in town. Original ragamo. Dito lang sa Boss Paul's Crispy Lechon. Tara na dito.

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radyo Guapito. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito. 105.5 Radyo Guapito. GFM Radyo Guapito. RG Good Night Hits. Good, good,

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5.
0: RG. Good night, hits.

0: Rádio Guapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

Radio Guapito. 105.5 RGFM Radio Guapito.

GFM Radyo Gua Dito. RG Good Night Hits.

0: Radio Guapito. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
1: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
2: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa.

0: Rádio Guarapito.
1: RG. Good night, hits.

Radio Guapito. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery,

lumilipad at ko'y iniwan mo pa. Ginawa mo pa akong tanga. Tayo'y lumilipad

Naalala mo ba? Nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tila liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. O sinta, sana naaalala mo ba yung mga unang sayaw nating dalawa? Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay,

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Nakauntabay ka mo, digdi sa DWRGFM, Radyo Guapito. Tabang oras ko niyan, alas 4 nin pagkaaga.
0: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena mano impormasyon, amay na ihahatod sendo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sendo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Asintado. Buena mano.

0: Ay, good morning. Aldona. Webes na kita ngunyan. Petsa 21 na kita kan bulan na Mayo 2026. Sa garay, ini yung programang Asintado Buena Mano. Ebanan po sa Dulingkod, sa Bandol. Nagkod kitang alas 5 nin amay na pagkaaga. Sa paghaton sa Endokan, mga nanginginuta na barata kang aldaw. Good morning sa mga amay nagmata.
1: Good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon na!
0: Bangon na sa mga may obligasyon, may trabaho, makayod. Good morning man sa mga maturog pa sana, sa mga kababayan ta sa abroad. Pagkatapos kan maghapon na kapagalan, sakripisyo. Bago magturog, madalan mo na sa mga barata tadigdi sa Asintado Buena Mano. Arong ki Ruth Verdadero na nakaantabay dyan sa Moscow, Russia. Kumusta ka na dyan, Ruth? Si Ruth Verdadero, taga Kalabanga. Pero yaon duman sa Moscow, Russia, nagtatrabaho. Mga bayaning Pilipino. Sa ito yung mga OFW. Good morning ka Allen Sagala. Dasa na agapalanda si Allen. Nakantabay ngun yan si Allen Sagala. Amay na pagkaaga. Si Edang Kalan man. Permi nakatutok dyan sa San Isidro Pili. Good morning sa mga amay nagbungkaras ngun yan.
1: Good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon na.
0: Si mga amay naghahanap buhay sa market. Ang pinakaamay ang mga paratyenda, no? Sunod dyan sa mga parasira, amay nagbubungkaras pagkaaga. Mga parauma, basakit na magtrabaho sa umapagbainito ng maray. Alas 8 pa sana, grabe ng lanit kang init, ano? Good morning kay Alex Alexes, saka si Bolter. Bolter. Ayan, nakaantabay man sa tuya ngunyan. And of course, dyan sa London, England, nakaantabay sa tuya dyan sa tuya mga British friends. Si Jane Manning, si Gabby, si Graham, si Joe, si Natalie, and Anisha. Yan. Dasa bar sindang ngunyan, pero nakaantabay sa tiyang programang Asintado Buena Mano.
2: Asintado Buena Mano.
0: Good evening to our British friends diyan sa London, England. And si Angel Garay Aquarius, nakaantabay naman niyan amay na pagkaaga sa programang Asintado Buena Mano.
2: Asintado Buena Mano.
0: May man si Lilith Dizon Roldan dyan sa Japan. Okay, sayang ka nga ni Lilith dyan sa Japan. Nakaantabay man mo niyan sa ito yung mga OFW, mga bagong bayani kang Pilipinas. Kadakol na ririmit na dollar ang mga OFW, pero ang bilyon yan taon-taon. Alas 4:08 na po din pagka-morning. Oratya ng mga headlines. Kaya tayo mga darakulang barata sa lado nasyonal. Uy, may drama na naman kaso banggi sa Senado, ha? May heavy drama. Kaya na ining Senado tangon yan. Ini daw ang ako prangkahan kung sinasabi. Ini ang Senado tangon yan na napaka-inutil. Pinakamalala na sinadong sa historikang Pilipinas. Lalo na kan panginutan kay ni Alan Peter Cayetano. Pagkatapos na magkaiguan ng aragawan sa puder, baanan niya ako yung mga. Si Lilith Dizon dyan sa Japan, nasa Kumamoto. Kumamoto. Kumamoto, Japan. Yan. Ano da sa Japan ang gwapo? Sa Japan da ang gwapo Kamukako. Kamukako. Ano man da sa Japan ang pangit. Ang pangit da Kamukamo. Yan doon si Lilith Diston sa Kumamoto. Kaibanan yan kang Ajinomoto. ano na itong greetings dyan? Let pag morning. Ano itong good morning dyan? Ohio. Gusay Maso. Ayan. Ohio, Gusay Maso. Ki Lilith Dizon Roldan. O ano man ang maray na banggi. Sige daw, Lilith. Ano ang maray na banggi dyan sa Japan? Okay. Good morning, Kinan Sibinya, sa Kantaway naman ngunyan. Good morning, good morning, good morning.
1: Good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon na.
0: Lilith, ha? Ano sa Japan ang maray na banggi? Ha? Saka maray na udto, tukloy daw kami. Yaw ka masaya dyan sa Japan. Palawag ko ta mga market updates mo na. Halisa luwas. Halisa ito yung pag-iribang amay nagmamata.
2: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin barakalon aramunta sa market update.
0: Dasalinya si Guapitong Roy Ranoco.
2: Asintado. Live report.
0: Roy, morning. Wait, Roy.
3: Okay na?
0: Okay na. Sige.
3: Ayan, good morning, Guapitong Ed. Marina pagkaga. Marina aga sa tuyong mga panatabay. Dictis ako yun, ano, sa Mercado Publico. Ang araw kaning amay na pagkaga talagang sabi nga kayo siribot gabos na mga kababayan niya ito. Si Sinabitas kan nagtalikod na aldaw dahil na nakakatindaan mga taga San Fernando sa kuyan gilid kan tinampo
0: ano ikaw ba partindang urig karing urig
3: iyo hindi na lang ako sa Trimobil hindi na lang ako sa Trimobil at ano da ano nagreklamo sa Indo ano da pa interview ah si ano pangalan mo?
4: Grace Aguilar po.
0: Grace Aguilar.
3: Si Grace Aguilar nagtitinda din mga luma digdi sa Trimobil na lang ano. Ano nagbabayad mo kawig di?
4: Iyo po.
3: Sa Trimobil? May monitor siya.
0: Grace, good morning.
4: Good morning po.
0: May ka mo nagtitinda. Ano po?
4: Ayun po, alauna pa lang.
0: Alauna pa lang? Ay, grabe. O si Bihon, naturog ka amay.
4: Ayun po.
0: Mga anong was ka namat, ha?
4: Mga alas 12 po.
0: Alas 12, grabe yung paghahanap buhay yan. Ano mga paninda mo dyan, Grace?
4: Ano po, Bungkukan, Batag na Saba, Latondan, Nyong.
0: Okay, binabakal mo man po yan.
4: Ayun po.
0: Okay. So, dati-dati, saan ka mo nagpupwesto dyan sa market?
4: Hindi lang po sa baba.
3: Sa Kasilyo, ano?
4: Ayun po.
0: Tapos pigpahali po ka mo.
4: Ayun po.
0: O, paano na yan?
4: Hindi lang po sa tricycle.
0: May service kang tricycle, si paninda mo, nasa loob lang kang tricycle.
4: Iyo po.
0: E day bagay ang gayo mahihiling, kan mga prabakal. Day daw malugi ka mo kayan.
4: Si iba pong mga soke, aram naman po. Kaso maano lang po.
3: Matumal.
0: Siyempre iba bang itong na
4: nakalatag.
0: Oo, nakalatag dahil hiling mismo kang para bakal. Bayan sa ta i-advertise ko. Oh, yung mga tricycle diyan nakaparada yan diyan may mga duma diyan, may gulayon.
3: Hindi sa ano is Samura ano?
0: Sa Samura.
3: Oo, yan din sin dirigi.
0: Borbara to pati yan ano, Roy.
3: Yung gulang kilo kamatag.
4: 40 po, may 37. Depende po sa klase.
0: Batag na?
4: Sa Balatundan.
0: Ah, pati Latundan? Barato sa imo, ha?
4: May, depende po sa klase.
0: Ano nga si pangaran mo?
4: Grace Aguilar po.
0: Grace Aguilar. Maray pahanapod pa ka dyan, Grace Amay. Sa barato ang parinda pag-aaral ng Amay.
4: Alas 6 po. Okay, alas 5. Ngayon.
0: Alas 5, alas 6, maa na ka mo dyan.
4: Ayo po.
0: Tano, bawal na po.
5: Wala nung pasada rin doon.
4: Depende po sa sako. Minsan 50, 40, 30.
0: Ang ano?
4: Pero sako po, ano, 5.
0: Sako ka?
3: Ang plasada.
0: Ah, plasada. O, ang bungkukan, gura, ano man po ang kilo?
4: 40, 35 po sa saradit.
0: Ay, burbarato talaga. Dapat lang mag-amay. Ano pa ibang paninda mo dyan?
4: Iyon lang po unyan.
0: Kumusta
3: man? Mainyog ano?
4: Nyog, ubos na.
0: Ah, ubos na nyog. Oh, nakakapiraman ka mo dyan sa pagkakaagang amay?
4: Hindi po. Pag dakulandara, nasa 6,000 man po. Pag napapaubo, 7.
0: Pati na kapital.
4: Mm-mm.
0: Pira man po ang kita dyan.
5: Pira man lang kita.
4: Mm-hmm. Nagba- dahil ko po ma-estimate. Sa dipindi sa dara po.
0: Ah, dipindi. Kung dakul, dakul na mabakal. Salamat ha.
3: May higos ng mga taga-sampan na nawin. Talagang amay na amay.
0: Taga-sain ka po.
4: Taga-Alyansa po.
0: Alyansa?
4: San Fernando.
0: San Fernando. Sige. Ingat na lang po. Good
4: luck. Sige po. Salamat. Sige po.
0: Okay. Salamat.
3: Yan. Kala ito daw ang ko yan. An, si Chomon. Ano? Florindo.
0: Si siya yan.
3: Market siya pa rin din. Si Chomon. Ano? Tawa siya ng lugar. Ang aning magkagwaman siya ng aning dalda ko lang kita no. Hirakman, sabi kayan an may bis kayan na puli kami dalami manggaringan sa mong paninda dahil naubos nin huli sa bihira man mag agi sa indaan ko yun ano mga para bakal. So yan gabitong Ed magatugas ito yung informasyon. Roy Ranoco.
0: Salamat Roy Ranoco, halid dyan sa market.
2: Asintado Live Report!
0: Amay pa lang si mga paratinda, no? Mga amay titinda dyan. Ah. Batanga pa lang, yaong na dyan nakapwesto. Tapag medyo maliwanag na, bawal na talaga naman. Oo. Pero kung gusto na makabarato talaga kamo, mag-amay ka mo dyan magsaod. Ah. Hindi sa mga paratindang ini. Ah. Kung halimbawa gusto nindong igwa ka mong karihan o restaurant, dakol ang kaipuhan nindo, dapat mag-amay magsaod. Mas barato yan. Good morning kay Kumamoto. Ay, Kumamoto. Si Bicolana ini. Si Bicolana ini nasa United Arab Emirates. Okay. Padakol kita mga OFW yung parantabay. Si Mari Fevera Cannon dyan sa Saudi. Ano Maripi, pagal naman, maghapon ha, sa trabaho. Mapahingalo naman. Yung mga mahihigos tang mga OFW, ha, mga bagong bayani. Kaya si mga pamilya, si mga aki, pag pinapadarhan ng kwarta, day magparawaldas, taday po pinupurot ang kwarta sa abroad. Kung aram lang nindo ang sakripisyo sa kapungaw na inaagihan kan sa indong mga magurang, mga mahal sa buhay. Ano. Sabi ni Lilith Dison, the one sa Lilith Dison Roldan sa Japan, na nakaantabay man ko niyan, an maray na banggida duman sa Japan, kunbawa. Yan. Kunbawa. Pag hapon, kunichwa. Yan. Yan ang pagbahay. Ano pala na, pagbabati. Pag good morning, ha? Good morning dyan sa Japan. Ohayo. Ohayo gozaimasu. Bakong maso ha, bakong masong martilyo. Hapon, konnichiwa. Pagbanggi, kunbawa. Yan. Konhabo, ano man. Good morning mga Bato Candelia. Nakantabay sa Surigao del Norte diyan sa Mindanao. Tagasain ka pala Nilya, ha? Tagasain ka Nilya. Depende ka nakantabay dito sa Bicol. Taga Bicol ka man. Nilya Batukan na yaon dyan sa Surigao del Norte sa Mindanao. Si Bart Saludes sa kantabay naman sa kasi Salvi Bobis de la Torre sa kasi Lori Santa Maria duman sa Durubo. Oh, ay, ano pala, naapot ko kay, ano, kay Lilith Dizon. Ano ang sabihin kang durobo? Ah, sige daw, ano ang sabihin kang durobo? Ah, sabi ni Loren, duman sa London. Ah, ano ang sabihin kang durobo? At yan, si Simbang Utayan, palagutan ng report, halika Larry Javier Bicolan.
6: Asintado, live report.
0: Lar, morning.
7: Ed, Marinaga, Simbang, sa mga parantawan niya to. Bantang nagrarani ang nagapa kong eleksyon sa barangay at simasanggol ang kawataan sa bulang kanubyembre ng unyan na taon. Nagdadakul na ang mga kaso administratibo o reklamo kontra sa punong kontra sa mga opisyal kang barangay asing kagawad kang bar asing mga kagawad kani na nakasunod sa lamesa kang Committee on Ethics and Public Accountability sa sanggol ang bayan ng Kalabanga. Tusog sa record kung saan ko nang wayan ang pang-apat na kaso o reklamo yun reklamo ni Pigatubang ni Sarong Luis M. Botor Jr. ng Barangay San Miguel kontra si punong Barangay Agnes Chipo at si Mansa Sayang Aki ng Barangay Pabrika huli naman sa Police Staff Falsification of Public Document as in Abuse of Authority. Ang sinabi ng reklamo na resimi kang sanggulang bayan kan Mayo 14, 2026. Nainot naman kani yung kaso administrative o reklamo ni Agnes, Miss Agnes Reduta Pasis Pires Pasis kontra si punong barangay Danilo Bolaños asin mga members kang barangay council kang barangay Kumaging King na si Nicolas Palma, Susan Postigo, Asiman Kagawad, Julieta Gudoy, Mera Flores. Gabos kang barangay Kumaging King, Police Abuse of Authority, pagiging waga sa pagwanti kang password din kang barangay, asin bakong paries o pantay na tratamento sa mga residentes kan, kan lugar. Apoer kan duwang mga nauring administrative cases, guwan ang duwa pang mga inot na kaso administratibo na piga remedyuhan kang komite kang sanggol ng bayan. Alagad mayo pa ng reports kung ano ang naging desisyon kang sanggol ng bayan kung ini na remedyo o narilo o nakastigo ang mga pinagreklamong opisyalis kang barangay yan sa Kalabanga, Kamariniso. Yan ay sa kuyang inisyal na informasyon sa Asintado Benamano, Larry Javier, Bicola.
6: Asintado, live report!
0: Salamat, Larry Javier. Sa headlines, sa mga barata, sinubahan, tabayan at yan, ang detalyes kay ni, pag-alasing ko sa kodalasay, si Medya ng Pagkaga. Hiribian sa Senado, nangyari kasunod ba? Pagkatapos na enterong magnguy-nguy si Senadora Pia Cayetano sa kasi Senadora Lauren Legarda pagkatapos na makaresibi ng mild sa naman nga ng batikos hali kay Senadora Risa Hontiveros. Anong issue? At yan, tutukaroon na po yan. Ha? Tagaro baga nagiging ano na? Dramatic sa kamaaksyon ang Senado. Ang Senado daangon yan, yaon dyan ang mga best actress, best actor, best director, best scriptwriter. Yaon na sa Senado ngon yan. Pambihira na. Ay, nako talaga. Oh. Pero garo-gada kulang ang ano ay, kulang ang workshop ni ano ni Pia Cayetano. Naghihibi-hibi, mayo man luha. Ay talaga, oo. Oh. Diba pang headlines ka mga barata sa lado? National, Senador Robin Padilla, sasa nga tandaanin kaso. Harboring a criminal, obstruction of justice. Pagkatapos na iba kayo ni pagdulag si Senador Bato de la Rosa, duman sa Senado. Auto pa niyang Fortuner na puti ang ginamit. ipapahiling kasi doon at yan ang footage kayan. Dakupan sa footage sa CCTV. Iba pang headlines yung mga barata sa Lado Nasyonal. Arrest warrant kontra kay Bato de la Rosa. Balido, sabi kan Palacio Malacanang. Hirit ni Bato de la Rosa na temporary restraining order sa Supreme Court, binasura na kan Supreme Court. Yan ang magkapira sana sa mga headlines kasi yung mga barata ngunyan na aldaw. Oy, dyan man sa partido, may magmata mga taga-partido na ma-aprovechar kan surgical mission ha. Gigibuhon dyan ngunyan na aga, pun ngunyan na aga, sangkod sa pit sa 24 Domingo, ang surgical mission dyan sa Sangay, saka dyan sa Titigaon. Libreng pagpapaopera. Ito mga minor lang, minor surgery, pwede dyan sa Tigaon mag-walk-in. Pero ito mga major surgery, duman sa Sangay Infirmary. Okay? And atyan, baka may makauli kita dyan sa tungkol sa medical mission na ni. Libre yan. May ipapanaupati dyan ng mga medical equipments and PCSO sa paagi ni General Manager Melquiades Robles. Saka bulong tabang sa mga taga-Kamarinsur, sa mga taga-partido. Alas 4:26 na yung pagka-morning sa Logos Tuyo programang Asintado. Buwan naman, oh. Good morning, Kililit Dizon. Sabi niya, ang durobo da, mga crocodile po ang durobo, mga paraha bon. Pag tinaraman ka pala ng durobo, sabihin, buaya ka, parabon ka. Kaya magmaan ka mo pag tinaraman ka mong durobo, ha? Nestor Vargas, nakaantabay naman dyan sa Taguig City Port. Salamat, Nestor. Kay Alan Riotira, San Agustin Pili, nakaantabay naman. Sharing man si Cherry Pass Manayuba. Oy, good morning. Anong oras na dyan, Cherry Pass Manayuba? Nakaantabay siya dyan sa Albania. Yan, sa Albania siya nakaantabay ngon yan. Ano ba nakakasakop kang Albania? Ha? Yaon dyan si Cherry Pass Manayuba. Ship ka ba dyan? Ship? Magingayon si picture mo dyan sa gilid kang dagat. Ah. Nasa Lamisa, Maduros-Duros, Mopresco. Puwerte ang location dyan sa Albania. Kan kakababayan ta si Cherry Pass Manayuba na taga? Tagapili. Tagapili ka, Cherry Pass. Nakaantabay manduman sa Albania ngunyan sa gilid kang dagat. Mas puwerte ang trabaho niya ngunyan. Presco. Alas 4:27 ng pagkaga sa iba pa niya itong mga headlines kasi yung mga barata ngunya na amay na pagka-morning. Kampo ni Bato de la Rosa, magsasangat giraray ni Motion for Reconsideration Supreme Court. Pagkatapos na ibasura na kan Korte Suprema ang sa iyang kagadan na magkaigwan ng temporary restraining order. Mantang si agom ni Vice President Sara Duterte na si Man Scarpio nagsangat nin perjury case kontra kay dating senador Sunny Trillanes. Iba pang headlines ka mga balita sa Lado Nasyonal. Vice President Sara Duterte tinauan sa nakang senado nin 10 aldaw hanggang June 1 para simbagon ang mga akusasyon sa iya sa impeachment. Nangunyan nagdaadalaga na ang proseso duman sa Senado. Hanggang June 1 ha, dapat simbagun. Karoon dahil naman kayo ni mga simbag si Sara. Iniimbitaran pa siya pigsomon na magdigdi ka kaya simbagun mo ang akusasyon bilang parte kang due process. Ano sa hiling nindo? Mag-attender daw si Vice President Sara Duterte. Kaya daw niya simbagun. Kung napasain ang milyon-milyon na confidential fund, kaya daw niya simbagon kung sa inhalian sa iyang bilyon-bilyon na transaksyon sa bangko. dahil pinagluwas kan amlak. Nako. Pati abogado kayo, di sigurado masasakitan. So, totoo lang. Bientras todo sa iba pang headlines kang barata, mga kaguluhan daan sa Senado, posibleng ginamit lang bilang diversionary tactics para bakadulag sa Senado si Bato de la Rosa, sabi ni Senador Irwin Tulfo. Pareho kaming analysis. Nagpupuon pa sa na itong purutukan. Aram ko na, sabi ko, ayan niya ako, pasalisa na yan, tanganing idulag si Bato. Yuman ang ganda. Ay, nako. Good morning kay si Cherry Pass Manayo ba? Nasa Europe pa lang. Nasa Europe pa lang si Cherry Pass. Yan, Albania. Anong banwaan nga niyan? Syudad. Sarap pa lang siyang sushi chip. Sushi ship. Yan, siguro si Ramon din magluto. Ano? Ano ang sushi? Ang aram ko, sushi. Ikat na lang dyan, Cherry Pass, kay Richelle Lianso, nakantabay naman sa kasi Team Kauragon. Sabi niya, good morning kay Mama Inimisha Estrado na nag-uukag kan sa iyang sampalok candy. Tigluluto ng niya na amay sa pagkaaga watching from Lupi, San Fernando, Kamanisur. Pirmi kaming nagdadagog sa Asintado sa radyo hanggang 10 a.m. Salamat sa Team Kauragon. O si Nanay, Mama Inimisha Estrado, nag-uukag kan sampalok candy. Di malugod ba puluto na maray? Oratyan, babalikan tayo ba pa mga shoutout nindo sa kaiba pa mga barata pagkatapos kanina.
6: Radio Guam.

0: sarap.
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o Reverse Osmosis System para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or Sewage Treatment Plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami yan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
4: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
5: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
6: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan pili kamsur.

0: Nahihinay nyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras ngunyan, alas 4.36 na po. Good morning kay Richelle Yanson. Nakaantabay naman ngunyan si Ringman si Maricel Rodriguez. Barainaga kay Ma'am Merly Dasilio El Carte Bildad. Si Boy nagluluto. Ah, anong pigluluto mo, Boy? Panamita man daw kami. Habang nagluluto si Boy, nagdadawag sa radyo, nagdadalan sa Facebook Live si Ma'am Merly habang naglalaba. At yan yan, dahil mo na yan makusot ha. Himundalan. Good morning sa sarili mga parantabay. At yan, ang drama sa Senado. Ang drama sa Senado. Mga best actress in the Pia, Senadora Pia Cayetano sa kasi Senadora Aimee Marcos. Uy. Nainot na best actor si ano si Alan Peter Cayetano. The Senate is under attack. Ito pala ang pinag-attack karakanan. Baga pagkatapos ng attacks na sinasabi. Ay buhay oh. Maribig po yung kabasi Francisco ng antaway naman sa kasi Eva Valenzuela. Palugot ang report, hali kay Melvin Machado.
2: Asintado, live report.
1: Good morning.
3: Ay, good morning. Good morning sa kabustado.
1: Naputol. Garo ka baga nagsino ka na bigla. Balik ang yaray. Alas 4.37 na po ng pagka-morning. Sisipin itong mga OFW tang nakaantabay ngunyan na pagkaaga. Good morning dyan sa Amerika kay Ed Aspi Gobat saka sa iba pang mga parantabay dyan sa Amerika ha? Medyo bilo-bilo nakaantabay man sa tuyang programa amay na pagkaaga digdi sa enda hapon sa Amerika. Balikan na si Melvin para sa mga dagdag na mga reports. Why, Ben?
3: Good morning sa kumusta mga parantabay. Wala sa nang nawara.
1: Nagsinok sa nang bigang bigla.
3: Sa kapakanan ka sa tuyo mga kababaihan. Mm-hmm. Kamusta sa babae.
1: Apira kayo si, ano, si Ate Mars.
3: Anggutan ka.
1: Pigingisingisi so, ko na sana. Tagar kinukulog na naman kaya ako. Pigingisingisi ko na sana.
3: So, ba? Ginibo ang Cervical Cancer Summit. Bigi sa Low Cancer ng Naga.
1: Oho.
3: Yaon si... mayo si ano to? Secretary Ted Herbosa, ang DOH.
1: Mm.
3: Ang yaon lang si Undersecretary Matthew Bagaw. Ang DOH, as in man ang mga taga DOH Bicol sa pagi ni Dr. Rosa Maria Rimpilio, ang regional director, as in iba mga opisyal ng DOH, Shalman si Bicol Medical Center Chief Gigantone, Naga City General Hospital Medical Director, o Chief of Hospital, si Dr. Amorando. Pati naman ang lokal na gobyero kang Naga, mga barangay kapitan, barangay health worker, mga babaeng pulis, punong barangay, dakol pang ibang sektor. Ini para sa pagpapaliwanag kung anong importansya kang pagpapabakuna para malabanan ang cervical cancer sa mga kababaihan. Saro pa rin ini sa saro na sa mga helang na nagkakausa rin kagadaanan sa satuyo mga babae na mga pinimisis, pwede mga aki. Sa hobby ng edad, kaya paan subot na magkaigwan ng pagpapa-screening sa pagpapabakuna. early stage ng pagpapa-screen, tangaling maanggapan kung iguaman yung mga simptomas. Ang saro sa mga pinagtatawan doon, hindi, yung ang massive information dissemination, asin man pagpapaliwanag, taday pansubot na hahali itong garo stigma o itong garo pagkatakot sa bakuna darakang nakalis na COVID-19 na nababasa baga sa mga social media, sa Facebook, dapit na sa side effects kang mga bakuna. Kaya si mga magurang, pag-iwan namin vaccination, mapanipit sa cervical cancer, para sa labanan ng cervical cancer, lalo na sa mga eskwelahan, pinapa-absent ang mga aksip. Kaya, dahil lugod na mabakunahan. Nasabilang kang sa silid kang naga, imbes na maglangkaw, ang porsyentahe kang taon 2024, biglang bumilaba lugod kang taon 2025. So, ang decision mo niyan kang o ang plano na mas mailangkaw ang awareness kang mga nanay, kang mga magurang, mapanipitig sa bakuna laban sa cervical cancer. Mas maray, kung mga aki pasubot ang papabakunahan, ta mayo pa ng ibang aktibidad, sexual, ang sa edang buhay. And ang saruhan hindi sa sabi ni Doktora Rimpilio, minsan ang mga aki huli kang influence sa social media, minsan na-engage sa early sexual activities. Kaya dapat ngaya paagapan ini. Kalado kang lokal na gobyero kang sulad ng naga, inawan importansya ni Mayor Leonard Breldo na importante ho na maray ang sektor kang media, tanganing maipabalangibog ang impormasyon, papalipit sa importansya kang pagpapabakuna. Wala ang naging pahayag ni Mayor Leonard Breldo kasunma sa pagipagampahan kami sa mga members kan media, hindi sa Naga, asin man mga taga-Metro Manilang members kan media, region-wide si ginibong aktibidad, and saro ini sa mga aktibidad on nationwide, ini mapadipit sa Cervical Cancer Summit na ginibo din sa Sulad kang Naga. Kuya si Mayor Leonard Breldo.
4: So ito, kaya kailangan namin yung tulong ng media na unang-una ipaalam kung gaano ito ka-importante. Pangalawa na safe ito. Ano yung vaccination safe? Kasi I think na parang ano pa to, resulta pa siya nung COVID, nung pandemic, na marami na papanood sa YouTube. May agam-agam sila tungkol sa vaccination. Kaya tingin ko,

0: screening para man sa mga kababaihan. May suway na schedule as in suway man ang pag-roll out ng pagbabakuna, particularmente sa mga eskwelahan. Sa pasanapag tukarduman, minsan sa mga kung naglilibot ang mga barangay health workers aning magbakuna sa mga aking babae, minsan sa mga subdivision nga ya, aralang kaw ang kudel kang harong, maayo man nagluluwas sa tao. So, ang presumption nga, baka ay mga yaon din sa mga subdivision, baka exclusive subdivision, baka nagsadiri naman lang magpabakuna sa mga pribadong ospital. So, yan sinaging aktibidad ka, so na, sa Sulit kang Naga, makapanipit sa kampanya sa salud, particularmente kang paglaban sa cervical cancer. Yan, sa kong dagdag na impormasyon, ngayon na may napagkaga, uy, good morning kay Carlo Caloy Murada, kang Sulit kang Naga, para ang tapay niya kang Radyo Guapito.
1: Good morning, si Carlo.
0: Ha?
1: Good morning, Carlo. Anong apelido?
0: Ay, Caloy, si Caloy.
1: Si Caloy.
0: Karoon ni si Caloy. Si Caloy, kaibanan ko yung dati sa PBN TV5 kanto. Kami na ARG Lucel Makatangay. So yan, Tabi Ed, good morning sa... Uy, good morning man sa mga taga-barangay San Agustin. May nadaong kakumpig babati mo taga San Agustin.
1: Dakul, dakul taga San Agustin.
0: San Agustin.
1: Kabarangay mo dyan.
0: Kabarangay ko. Sa barangay kang San Isidro sa Banuangkan, Pili, Pamanggararay, sa mga pamilya, Bulalakaw, ay kung hindi pa ka mo nakakailing Bulalakaw, pag dyan lang ka mo sa San Isidro, Pili, Dakul dyan. Pagin dyan sa Baaw, iwaman dyan, mga pasaro-saro.
1: Inelson Bulalakaw. Kada siya sa Agustin na baga to.
0: Di ba pa, kalat mga pag nakailing Bulalakaw, yaw, kadakol dyan sa Buya. Diyan ka niya o sa cruising, pili ka. Gurang o upin na Bulalakaw ang makukwiling mo dyan. Taon dyan sa mabarasay ba sa isa na ako dyan. May pating oras. Ang Bulalakaw pigahanap ngayon, lumanggi lang nahihiling. Dyan, maski aga, igwa. Okay, good morning sa pamilya Bulalakaw dyan sa Barangay San Isidro. Lalo-lalo na si Brad Arlan Bulalakaw. Sa pamilya De Los Santos. Yan, sarong ano lang yan. Pamilya Lencero. Dyan sa airing yan. So yan sa kong daglag na informasyon sa Lato Lokal, Melvin Machado, Asintado News.
2: Asintado Live Report.
1: Alamat Melvin Machado, good morning kay Eva Valenzuela, nakaantabay naman ngunyan. Maribig Puyo Kabasi Francisco. Siri man si sabi ni Cherry Pass Mariuba, ang sushi da Japanese food. O ano ta? May mga dakol ba dyan hapon sa Albania, ta Japanese food pala na ano niya, pinaka-master niya bilang chef dyan sa Albania. Yan Ramon, muli na Murido, nakantamay naman ngayon si Lily Malaga and si Betty Lumerio, good morning from Cambaligyo, Libmanan. Saka si Angie Oliva, nakantamay naman ngayon. Palagot ang report, halik Rick Margibara, bago tatukaroon itong sa Senado. Palagutan si Rick Margi Barra.
2: Asintado Live Report.
1: Margo, go ahead.
3: Yes, Sir Ed, marami na pag-aaga sa Gabos. Sa satong dagdag na barata, Sir Ed, dyan sa Banuaning Pasakaw, paglaog kan masunod na bulan, pun sa June 1, malabo-labo na ang LGU Pasakaw sa pagbisita, pagduman sa mga barangay, sa mga eskwelahan. Sa Gabos na eskwelahan, kan Pasakaw, hali sa 19 barangay, tanganing magtaonin mga libreng school supplies. Bako lang ang Makati City, Taguig City, Pasig City, ang may kayang gibunin niyo, pati ang Pasakaw, Sir Ed, ang salit na banuan kan Pasakaw, gigibunin ni Gabos na estudyante sa pampublikong eskwelahan dyan sa Pasakaw, hali sa kinder, sa elementary, junior high school, senior high school, Gabos yan, Sir Ed, tatawanin niya school supplies kan lokal na gobyerno kan Pasakaw.
1: Mayong pili.
3: Mayo, Sir Ed. Gabos na estudyante. Basta estudyante.
1: Very good.
3: Oo. Kaya makakabili ba no, ta bibihira ini. Nadahog ko lang ini sa mga dakulang syudad na nagtatao. Arungan ikaw Makati City. Angon yan, dyan sa Pasakaw, gigipuhon. Ano? Pero

0: Kung mo sa gabus na eskwelahan, kan disenyering barangay, kinder, elementary, high school, junior sa high school, senior high, gabus tatawan, Sir Ed, kan lokal na gobyerno, kan Pasakaw. Sabi ni Mayor Tayco, limang aldaw hindi ang gigibuhon. Pagka, sa loob ng limang aldaw, tatapusin nila yan, target na tapusin po June 1 hanggang June 5. Sir Ed, bibisitahon, dudumanan, kan lokal na gobyerno, tanganing darahon ang tabang na yan sa mga estudyante, Sir Ed. Siyempre, sarong magurang, takulang tabang na yan. Ta, mahalo na bagangon yan ang, sa notebook pa lang. Makantidad na yan, Sir Ed. Pirang pidaso yun na notebook na babakalin yung sarong magurang. Kaya sa tuyang post sa Facebook, gulpi ang nagko-comment na malipat na dasin na sa Pasakaw. Ma-restar naman sa Pasakaw, Sir Ed, ang mga nagkukoroment ta, sa Marhalkan Barakalon, na kulang bagay ang tatao kan ang lokal na gobyerno kan Pasakaw, Sir Ed. So yan, ano, sa atyan palan, pagkatapos lang sa tuyang report, mabiyahe na kita pasiring sa Tigaon at tanganing magduman, i-cover ang sarong bareta ining turnover kan X-ray equipment. Sin iba pa diyan sa mga parti barangay kan partido area, Sir Ed, na kung sa'yin magiging bisita si PCSO General Manager Mel Robles, Sir Ed. Ano, ang mga nasa programa, kina mga posibleng alas 9 na gigibuhon ang programa diyan sa pag-turnover kan X-ray and iba pang mga items sa mga barangay nga ni kan partido area, Sir Ed. So yan, Sir Ed, yan muna ang sa itong dagdag na bareta. Ang yun na pagkaaga, Hikmar Gibara, reporting.
1: Asintado, live report!
2: Alamat Hikmar la Gibara. Itong drama po na nangyari kasudba sa Senado, ipadalan mi po sa sendo. Ano po ang pinagpunan kay ni binatikos kaya ni Senadora Ontiveros ang nangyaring kaguluhan sa Senado, ha? Ta, for the first time in history na nagigwa kay guwasit Senado ning baradilan, pero mamantinamaan kundi garo drama sa naman to, the diversionary tactics tanganing padulagon si Bato de la Rosa. Nangyari man ang ganda. Bala ta pinagpaluwas baga sa mga CCTV footages na talagang mayo manin aktwal na paglalaog ang NBI arog kan sahot ni Senate President Cayetano na sinakyada da asinda kang NBI. The Senate is under attack. May papurupuk-puk papatikan sa iyang kamot, ha. Grabing drama, ha? Grabe. So matindi, so acting ni Cayetano. Ito pa lang papadulagon sa naman si Bato de la Rosa. Oh, ibaga naka-episode. Oh. Ngunya natuyawan ini kanibang mga senador na nasa minoriya. Ano unang yani, nakasupog nang iya kita, ha? May baradilan, pero mayroong pangyari. Tapos niya, si sarong ngayang may kasong senador, pigkakadil niya digdi sa Senado, igwang ngayang kanlong kay Bato de la Rosa, tapos padulagon man sana. Makasupog niya kita. Garabag ang may man sana nangyari, daugunta po ang tuyaw ni Risa Ontiveros sa isyong ini. Sa kasi drama ni Pia Cayetano. Igidaw.
3: Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi na bastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado, at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. We cannot act as though nothing happened last week. Alam natin ang tama at mali. Alam natin kapag sumosobra na.
2: Iyan po ang palayog ni Senadora Ontiveros. Dailan kayan nagtindog si Senadora Pia Cayetano? Dakulgan siya. Sagod sa punto na, ay man ako, pang famous award ang sa iyang acting. Habang si Senadora Loren Legarda, naghibi-hibi man sa likod niya. Daugunta po ang acting ni Senadora Pia Cayetano.
4: Siguro po, para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin lately na tumatagbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, dalawang pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nando doon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff. Staff namin, Senate staff. You have your own story. I respect that. But please respect my own story. Thank you.
5: Kumusta na kayo dyan? Mabuti naman.
2: Ay, nako talaga. Oh, yan ang senador tangon yan. Senadora. Sa likod niya, sige man ang punas-punas daning luha man ni Loren Legarda. Si Loren, Loren Sinta, traitor kang talaga. Yan ang kanta kay Loren eh. Yan po, natuyawan na kaya ang liderato kang Senado. Magkaroon mayo lang yan nangyari. Pagkatapos, yan, si Loren Legarda, nagapunas-punas mandaning ang luha. Daug pa sa mga Sharon Cunitang drama. Di ba? Yan, mga best actress, best actor na mga senador, action star. Gabos yao na eh sa Senado. By drama, yan, Hiribian. Iguanin action. Ano ang action? Intong pagdulag ni bato na nagka-darapla baga sa hagdanan, ta aarestaron kang NBI. May action, may drama, may comedy. Oh, may comedy pa. May ala telenovelang baradilan kuno, maning pigbabadil kuno sila nob. Di ba? Malala na ang Senado tapo. Nakakasupog na sa totoo lang. Diyan ta mahihiling ang nangyari ngon yan sa satuyang Senado na nakaka-highblood na. Ano ba ini? Ngon yan may padrama-drama na dahil man lang da kinubustakan minoriyang senador si mga nasa mayoriya na inatake na da kang under attack da ang Senado. Ano under attack? Sisi ang nag-attack. Sisi ang pig-attack. Maman. Dahil man naglaog naman ang NBI. Ang NBI yan sa GSIS building. Pigsisilyuhan itong pintuan na paluwas hali sa Senado pasiring sa GSIS building tanganing day makaipsot doon si Bato. Kundi pasalihon man itong dating sergeant at arms na pinagsuspindi na kang ombudsman, pasali tabaguhan ba isang assign na sergeant at arms? Dating major general sa PNP, nagsulot ba ganing bulletproof vest? Kuanim badil? Rat-raton si anong yan? Sisingan yan? Nga NBI ni Rat-raton tulos. Sa'yin ka nakahiling ng warning shot na ba yung tisiting puto? Puti ikon bang pati ning aplas ka? Mala marita sinuspindi na. Nagpasali kaya ito, ta? Gusto niya magpahiling ng gilas. Kibato. na pinag-appoint siyang sergeant at arms kang Senado ta, classmate ba ni Bato sa PMA. Oh, nagpahiling gilas man kay Alan Peter Cayetano. Pagsumbong niya na under attack niya kita kan NBI, o tubod man si Cayetano, the Senate is under attack. Oh, tapos nagpapirecture. Oy, purti ang dinner, ang karakanan pamanggi, nag-order sa luwas. Nagkarakanan. Ito pala ang karakanan ninda, ang pig-attack ninda, so kakanon. Sakay na kahilin niya, under attack ang Senate. Nagpa-Facebook live pa si Aimee Marcos. Nagpa-Facebook live pa si si Pia Cayetano. Tapos nagpirti ang karakanan. May padila-dila pa si Senador Joel Villanueva. Habang nagsi-selfie. Kaya kita kahilin ni under attack na arong kaya. Ay, talaga. Oh. Kaya kita mga botante, kapusan sa tuyang oras, magmaan po kita pag kita magbuboto. Takadakol kita mga palpak na mga senador. Sige tang paswildo arong kibato. Dahil man napapakinabangan. Ang binabayad ta, ika, pribadong empleyado, bago ka mag-resibi kang swildo mo, babawasan po yan kang tax. Tapos pag binawasan yan in tax, madalagan sa pangsweldo kayo ng mga inutil na mga senador. O, di ba? Ay, nako. Ang sinasabi ta eh. Ha? Mga palpak, mga inutil na mga senador tayo niya. Hindi ang pinakamalalang senado na nahiling ko sa buhay ko. Pinakamalala na senado sa totoo lang. Mga greedy, mga sakim sa puder. Yan, yun mga nangyari. Rambulan, baradilan, arambulan, drama, gabos na, yao na. Kaya kung buhay lang da si Mother Lily, baka na-discover na ini mga senador na ni senadora sa pelikula. Oras na parang-parang sa programang Asintado, buhay na mano. At yan ang tabayan ng mga detalyes ng mga barata. Mga barata pag alas 5 sa gudang alas 6:30 nin pagkaaga. Kaibanan po sa Duel Lingkod, Ed Bandol, si Ringman, si Roy San Ramon. Salamat po sa mga amay na nakaantabay sa tuya ngunyan. Thank you.
1: Radyo Guapito. Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan. Another day, another travel, dito na sa Echo Sun Travel and Tours. DOT accredited travel agency. Siguradong legit. From local tours hanggang international adventures, Echo Sun Travel and Tours na ang bahala dyan. International package sa Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong, Disneyland, Shanghai and Beijing. Tara na at mag Dubai at Abu Dhabi. Europe and relaxing cruise package. Meron din local tour packages sa Palawan, Boracay at Cebu. Safe at swak sa budget. From inquiry to booking, andito ang Echo Travel and Tours to assist you. So huwag ka nang ma-stress. Pwede ring i-avail ang kanilang installment packages at free travel insurance services like airline ticketing, hotel booking, travel insurance, DFA passport services, tour packages at ang cruise and visa assistance. Echo Sun Travel and Tours, located at main office, LCC Mall, Felix Plaza, Sabang, Naga City, with brands at Yashiano Mall. I-follow din sila sa Facebook. Echo Sun Travel and Tours. Antabayanan Asindalanon, ang programang LTO on the go. Matukar kan mga bagay manunungod sa road safety, traffic rules and regulations, motor vehicle licensing, registration as in mga fines and penalties. Kada Biyernes, alas 9, sundong alas 10 aga, live sa Radyo Guapito, 105.5 RGFM. As in sa Asintado sa Radyo. Live man sa Facebook page as in YouTube, LTO on the go. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, Chera de Ibalon, as in kan LTO Region 5. Oh,
6: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D-R ko, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau-D-R ko Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau-D-R ko Capsule para kalusugan mo garantisado.
7: No approved therapy claims.
8: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
9: Daiparadik, Gum. May arma ko pinitang tortambay na maliput. Malinig, asigwelo.
8: Ha? Saan man?
9: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
8: Saan ba yan, Gum?
9: Sa Papatantan Apartil, Gum.
8: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
9: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
10: Papatantan Apartil. Located at Jacob Street, Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
11: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power. With 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
12: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Health Care and Diagnostic Center by the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st Q Asia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD 2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
13: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
14: Yashan Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
13: Yashano, Yashano Mall.
15: Happy Fiesta Bonwan kan San Jose. Ang lokal na gobyerno po kan San Jose Partido sa pamamayo ni Mayor Gerald B. Peña nangingibitar na makisumaro asin makauma sa kapiestahan May 14, Thanksgiving Mass, May 15, Job Fair, May 16, First San Jose Partido Half Marathon, Second San Jose Partido 10 Ball Billiards Tournament, May 17, Basura Olympics asin laro ng lahi, May 18, Civic Parade asin Street Dance Competition, May 19, San Jose Partido Zumba, May 23, Cyclo Tour de San Jose Partido. For more updates, please follow the official Facebook page of Mayor Gerald B. Peña and the official Facebook page of San Jose Partido Tourism Office. Happy Fiesta, San Jose!
7: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
2: Tamang oras ko niyan, alas 5:09 na nin pagka morning.
7: Alas 5 na! Ang mga ultimo minutong bareta ni Laldao dapat naka-report tulos. Presko, kompleto, asin, ora mismo. Asintado Barreta, Enot na Arangkada. Kaibahan ng mga gwapitong personalidad sa radyo. Roy San Ramon, asin Ed Bandol. Inian, Asintado Barreta, Enot na Arangkada. Digdi sa pinakabagong istasyon sa siyudad ni Naga. RGFM 105.5, Radyo Guapi.

0: Barinaga mato kang aldaw na Webes ngunyan. Petsa 21 kang bulan na Mayo 2026. Sa gali po kami sa Endo, mga amay na para barita.
1: Ini po si Roy Santamor.
0: Ang po si Ed Bandol sa headlines ng mga barata ngunyan.
2: Asintado, asintado, headlines.
0: Labing isang gatos na mga taga-partido maaprobitsyar ngunyan kan libreng operasyon. Duman sa sangay asin man sa banuaan kan tigaon. General Manager kang PCSO na si Mel Robles, madonar ni mga X-ray machines asin man mga medical supplies duman sa partido.
1: Sa iba pang headlines, kan mga barita sa Ladrucal, Consul Uying Rosales nag-ako na duwang bulang suspension, nag-ako na duwang bulang suspension ki Punong Barangay Mendoza ang inrekomendar kan Blue Ribbon Committee sa sangguniang panlunsod.
0: Mga parauma sin mga parasira duman sa Siruma Camarines Sur. Pega pagiramdom na daiman piglilingawan ang kaso. Kan sa indang pinagreklamong pag-anabsubuot kan sa indang 15,000 ektaryang daga. Inisigon kay Congressman Arnie Puente Bella.
2: Asintado, asintado headlines.
1: Mientras tanto, maralaog na bagyo sa Pilipinas, dikit. Pero posibleng makukusog huli sa El Nino fenomenon, sabi ni Mike Padua.
0: Sa headlines, ito mga barata sa Lado Nasyonal.
2: Asintado, asintado headlines.
0: Supreme Court binasura ang kagadan ni Senador Bato de la Rosa na temporary restraining order sa arrest warrant na pinagpaluwas kan International Criminal Court.
2: Asintado, asintado headlines.
1: Mientras tanto, imbes makagunong simpatiya, batiko sa sinpagtiya-tiya gikan sa netizens ang sinapo kan gilibong paghibi ni Senadora Cayetano sa privilege speech kasuod ma duman sa Senado.
0: Arrest warrant kontra kay Bato de la Rosa balido, sabi kang Palacio Malacañang.
1: Sa headlines kan mga barata sa kinabanin karawat, Game 1 sa Eastern Conference Finals, ibinulsa kan New York Knicks.
0: Iyan ang headlines ito mga barata. Ngunyan, inutuntan detalyes kang barata sa Lado Nasyonal. Ibinasura kan Supreme Court ang kahagadan ni Senador Bato de la Rosa na banunungod sa sayang warrant of arrest na ngunyan nakaamba na kapot-kapot na kan NBI. Ang mga maestrado kan Supreme Court nagboto ning 9-5-1 mayoriya nagboto na dapat ibasura ang kahagadan ni Senador Bato de la Rosa na magkaipaluwas ning temporary restraining order ang Supreme Court asin status quo ante order laban sa warrant of arrest na pinagpaluwas kan International Criminal Court. Isinagibo ang desisyon sa sarong special in-bank session. Pinaglinaw kan Supreme Court na ang desisyon nagtutumbok sa kahagadan para sa internal relief asin bako sa pinal na pagresolba sa kabilugan kan sinambit ng kaso. Tutokaron ban kan korte ang issue kung ba ikukonsiderang pugante si De La Rosa asin kung valid ang sayang warrant of arrest na pinag-issue kan International Criminal Court kontra sa iya. Sa manifestation ni De La Rosa, pinaghagad niya ang TRO. Tanganing pugulan ang Department of Interior and Local Government o DILG, Department of Foreign Affairs, Department of Justice, Philippine National Police, asin man ang CIDG o Criminal Investigation and Detection Group, na ipatupad ang warrant of arrest na pinag-issue kang ICC, Red Notice halis International Criminal Police Organization o arin man na foreign judicial o quasi-judicial instrument na mayong Philippine Judicial Warrant. Alagad sa pinakahuring barata kasubanggi, pinag-kumpirmar kang Palacio Malacañang na balido ang warrant of arrest na pinagpaluwas kan International Criminal Court kontra kay Bato de la Rosa.
1: Sa iba pang mga bareta sa Lado Nacional, Durlagan asin day nagtrunga sa investigasyon an sobra 10 mga personais kan Senado na ipinapod katakod ban sa nangyaring bardilan o kaya man pagpaparapaputok sa laog mismo kan Senado kang nakaaging Mayo Tresing Banggi. Nainutang matatandaan inutang napabareta na iginilid kan mga tauhan kan PNP CIDG an subpoena sa mga nasambit ng o ipigserbi kan mga tauhan kan PNP CIDG an subpoena sa nasambit ng mga staff kang nagtalikod na Martes na hapon. Kinumpirma naman CIDG Director Major General Robert Alexander Murico na sobra 10 mga empleyado ang sakop kan nasambit ng direktiba. Dawa na nga ni Deng Ginaranan ang mga ini. Sinabi ni Morico na nagpadara nin opisyal na surat ang mga personais na nga ning ipaliwanag ang sendang day pag-atindir. Mientras tanto, pinangtauhan gikan man sa Senate Office of the Sergeant at Arms o USAA ang napabaretang unainot ng sinabi kan PNP na naghampang sa CIDG kang nagtalikod na Martes. Alagad piglaro ni Morico na dai nag-arabutan o day man na nagtunga ining si Acting Sergeant at Arms Mau Aplasco o Aplasca o si Saimana Opisyal kan usaa kan haputon kun mahampang ba sa maninigong kaso ana mga din nagtrunga. Sinabi ni Morico na pag-aadalampakan si IDG ang masunod na mga lakdang dapit sa bagay na ini.
0: Sa iba pang barata sa lado lokal, lorry truck kan lokal na gobyerno kang Gainsa, pabalik-balik na tangan isa ng masuplay ni pangipong tubig inumon ang napapaha ng mga taga-banwanin Gainsa. Ang report hali kay Roy Ranoco.
2: Asintado, live report!
3: Dahil untok na pag-deliver ni tubig inumon ang lorry truck kan lokal na gobyerno kan Gainsa. Taning matawan na si mga perang lugar ning tubig inumon na mati ngunyan na taginit. Sigun kay Mayor Glinda Guntang, dakulaw na tabang sa indang banuan ang pag-deliver kan tubig inumon o lori kan probinsya ni Camarines Sur asin lori man kan lokal na gobyerno. Nganing matawan na tubig ang mga residentes kan banuan nagtatabang man na subot ang lorry truck kan MNWD sa pag-inject nina tubig sa mga mayor na tubo kan Gainsa. Tani subot magkaigwaman na supply nina tubig ana sa indang mga gripo sa mga kaharungan. Ini subot pansamantala sa naman na alagad orol daw man subot igwang nag-libot ni lorry truck sa mga barangay kan Gainsa.
4: Ang tubig na po, permi man talaga pag-aukan ng summer, talaga may problema, maski sa inyo sigurong balang mga banuahan sa guna. Ang sulit nga ni kang laga, iyo man. Pero pinipirita po ng lorry truck ta, kang banuahan magdagdag ng rounds. Kunyan po, 4-5 rounds sa Sinda. Duang lorry truck man yan. And yaon din po nag-i-inject ang MNWD sa panginginot po. Kasi ito yung manager kang MNWD, si Sergio Namungoso. And ang satuya pong lorry truck ang Kapitulyo, nagsiservisa ng apat man na tulong barangay ang nakukover niya. Naglaog siya ng Poblacion 1, Poblacion 2, and Malbong. Ang inject man po kang barangay, kang MNWD, Poblacion 1 and 2, and Malbong.
3: Partikan pahayag ni Mayor Glenn Guntang kan banuan ni Gainsa Camarines Sur. Para sa Asintado News, Roy Ranoco, Deputy.
2: Asintado, live report!
0: Sa iba pa niya itong baratangon yan sa lado national, duang mga piloto kan Philippine Air Force ang nagadaan. Pagkatapos na bagbagsak ang pinaglulunadan kaining trainer aircraft duman sa Kabukidan kan Tuba Town sa Benguet Kasu Udba. Ipinagpahayag ni Colonel Maria Cristina Basco ang tagapagtaramkan Philippine Air Force na talagang kumpirmado ang nangyaring pagbagsak ang sinambit ng eroplano asin ang pagkagadaan kan duwang piloto. Subot nag-grabe ang sindang pagmundo pagkatapos na maimpormanan kan Philippine National Police na talagang nagadaan ang duwang piloto kan Philippine Air Force kan magkaiguanin pag-rescue operation duman ang mga autoridad. Ipinagpahig ni Police Lieutenant Colonel Roy Kalulot ang spokesperson kan Binggit Provincial Police Office na ang SF-260 trainer aircraft ini nagbagsak sa Mount Santo Tomas asin sitio Kabuyao duman sa Tuba sa barangay poblasyon sa Binggit na ikinagadaan kan sinambit ng duwang mga piloto. Ang sinambit ng eroplano party confirmation kan 10 SF-260 aircraft na naghali sa Fernando Air Base sa Lipa City, Batangas, pasiring duman sa Baguio City kan mangyari ang sinambit ng pagbagsak kan eroplano.
1: Sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, kinumpirmar kan Office of the Vice President kasuod ma Mayo 20 na na-resibi na ninda ang somo na iniluwas kan Senado katukod man sa impeachment complaints laban ki Vice President Sara Duterte. Susog sa Office of the Vice President mga bandang alas 10:40 rin aga kasuod mang Mayo 20 na resibi ninda ang sinambit ng summons nag-abot ang kumpirmasyon duwang aldaw matapos aprobaran kan Senado bilang impeachment court and motion para man padarahanin writ of summons si Duterte tanganing simbagon ang mga aligasyong nakapalaban sa article of impeachment basado sa rules kan impeachment court may 10 aldaw si Duterte poon kan ma-resibi ang summons tanganing makapagsumiter kan sa iyang simbag sa oras na day magtriumpo subot siyang magtriumpong sumimbag sa ipinagtalaan na panahon mapadagos-dagos na sa paghinanyog ang impeachment court.
0: Alas 5.22 na yung paggaga sa iba pang barata ang unyan sa lado lokal. Tulong persona arestado sa pagpapabakan ng ilegal na droga sa Banuan kang Libmanan. Ang report hali kay Rick Margi Vara.
2: Asintado, live report.
5: Arestado ang tulong mga persona na imbuelto sa ilegal na droga makalis na ikundusir kan mga operatiba kan Libmanan Municipal Police Station. Ang sarong bypass operation sa Barangay Handong, Libmanan, Camarines Sur, bandang alas 9:05 ninbanggi. Binisto ang mga sospek na gabus residente kan Banuan in Libmanan, kabali ang sarong 28 anyos na internet installer, sarong 24 anyos na mayong trabaho, asin sarong 27 anyos na laborer kan Zone 4, Barangay San Juan, Libmanan, Camarines Sur. Sigun sa report kan Libmanan Municipal Police Station, ibuninda ang operasyon katabang ang Philippine Drug Enforcement Agency kung sain matrayumpong nakabakal din pinagtutubulan siya ang poster buyer hali sa mga sospek gamit ang mark money na nagkakantidad din 1,000 pesos. Rason, tanganing dagos ng aresto ng mga ini. Miantras na inaaresto ang saro sa mga sospek na sinasabing subot ng laban, aksidenteng nahulog pa ang sarong itom na coin force na narecover kan mga autoridad asin may laog nin saro pang plastic sachet na pinagsususpitsaran mang giraray may laog nin siya. Sa kabilugan, kinakalkulong nasa 2.5 grams din pinagtutubunan shabu na nagkakantidad sa 17,000 pesos ang nakumpiskar sa nasambit na operasyon. Naatubang unyan sa o ang mga sospek sa kasong pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 asin niya ang sindang unyan sa Kusturiya kan Libmanan Municipal Police Station para man sa magkakanigong disposisyon. Para sa Asintado News, Rickmar Guevara.
2: Asintado Live Report.
0: Sa iba pa niya itong baratang unyan sa lado nasyonal, ba ikukonsiderar na balido ang ipinagpaluwas na warrant of arrest kan International Criminal Court kontra kay Senador Bato de la Rosa. Ini ang reaksyon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro pagkatapos na magpaluwas ng desisyon ang Court Suprema na nagbabasura sa kahagadan ni de la Rosa na magpaluwas ng temporary restraining order at asin status quo ante order ang Supreme Court. Sigun kayo si Claire Castro, ang gabos na interpretasyon asin evaluasyon sa sinambitan desisyon kan korte ibaabato kay Justice Secretary Frederick Bida. pinagkukonsidera na subot ko niyan si Bato na sarong pugante base man sa pananaw kan Office of the Solicitor General pagkatapos ni lumuwas sa protective custody kan Senado kan nakaaging Domingo. Magiramduman na mismo si Senate President Alan Peter Cayetano ang nagsabi na dahi pwedeng dakupon si Bato de la Rosa duman sa Senado ta ini nasa ilarom kasi indang protective custody. Alagad, pagkatapos kasi sinasabing baradil-badilan subot na drama, pinadulag palan si Bato de la Rosa.
1: Mientras tanto, sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado nasyonal, nagpatanid ana COMELEC o nagpatanid si COMELEC Chairman George Erwin Garcia laban sa mga kandidatong maimbuelto sa premature campaigning para sa padangadang na barangay SK elections na pwede sindang mahampang sa maninigong kastigo. Ipiniliwanag kan COMELEC Chairman na ang mga ma-file kan sa indang kandidatura poon September 28 hastang October 5, ikukonsiderar ng mga kandidato antes paman ang pag-arangkada kan panahon nin karampanyahan sa October 22, 2026 sa irarom kan manual elections sa automated election man ang mga aspirante ikukonsider na kandidato pasana sa pagpuon kan panahon kan karampanyahan. Kaya susug kay Garcia ang mga kandidatong ma-file na kan sa indang kandidatura sa September 28 sagkod October 5 asin may hiling na nangangampanya kakasuhan. Asin pwedeng makulong nin saro sagkod sa anum na taon asin disqualification na magapugol sa posisyon sa anuman na posisyon sa gobyerno. Ipinagiramdumkan na COMELEC official na ipinagbabawal ang paggamit nin recursos kan gobyerno sa pangampanya urug na sa mga nakaturukaw na opisyal na may pitman subot imomonitor kan COMELEC ang campaign period mapuon October 22 hastang 31 kan presenting taon mientras na ang eleksyon sa November 6, 2026.
0: Sa iba pang barata nasyonal, nagsangat din kasong perjury si Attorney Manasis Carpio agom ni Vice President Sara Duterte kontra kay dating Senador Antonio Trillanes duman sa Pasig City Prosecutor's Office. Nakabase ang kaso sa sinong paang salaysay o affidavit na pinagsubmiter ni Trillanes sa House Committee on Justice kan Abril 22, 2026 katakod man kan impeachment proceeding kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa sinapit ng affidavit ni Trillanes, pinag-akusahan kaini si Attorney Carpio asin si Vice President Sara Duterte na kadakul subuot din kwarta sa bangko sa indang joint bank accounts na nagkakahalaga ng 100 million pesos kan 2016 alagad pag-abot kan magkapirang taon bilyon-bilyon na ang naging kwarta kan mag-agom. Bagiramduma na ipinagbulgarman kan Anti-Money Laundering Council kay ito sa impeachment proceeding sa Kongreso kung saan sinasabi na talagang igwaning 6.7 billion pesos na transaksyon sa bangko ang mag-agom na si Attorney Manasis Carpio asin si Vice President Sara Duterte.
1: Laging emosyonal asin si Senadora Pia Cayetano matapos ang naging pahayag ni Senadora Risa Ontiveros na garo mayong nangyari katakod man sa insidente ka nangyaring purutukan sa Senado karakaaging Domingo. Sinabi ni Cayetano, makulugon da para sa saya na yaraon pasinda sa Senado kan mangyari ang sinambit ng purutukan pagkatapos na matakot siya, pagkatapos man magparapaputokan sa iyang badil, si Senate Sergeant at Arms na si retired Major General Mao Aplasco kan Mayo 13 hanggang 14, 2026 sa laog kang compound kan Senado na kan na pagkatao sa Senado pagkatapos sinuspinder kan Ombudsman. Ang pangyaring ini nagdulot din kan dalanda sa Senador asin man mga empleyado na nagkausa kan mga apot maapanapit sa seguridad sa laog kan institusyon na samantalang nagparapaputok nin badil iyo ang Senate Sergeant at Arms Sa presente, panagos pa ang investigasyon kan mayorya ko na ang tunay na nangyari sa nasambit ng insidente. Mientras na ang minoryama na katalang magsagibo ng caucus na kaning tokaroon ang sendang magiging posisyon sa nasambit ng pangyari. Aros magkuraho sa sayang privilege speech si Cayetano asin naghibi ini na mayong nagtuturong luha.
0: Oratyan, babalikan ta ang mga iba pang mga mainit na barata sa lado nasyonal pagkatapos kan mga pagiramdom.
2: Radyo Guapito.
6: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
7: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
8: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
9: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tuldukan ng sakit. Uminom ng Power Sales Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
11: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Kung kita may lunad na mga aki, urog na kung umboy pa ang mga ini, siguraduhon tapong nakakabit nin matibay, tugma o eksakto ang sendang pinagtutukawan o car seats. Dapat man napasiguruhon ang sendang mga seat belts. Ini ang tanganing daisinda mahulog o mapadungkal habang kita nagmamaneho. Ang Road Friendly Tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: Nation.
1: Hey there, future healthcare heroes. Are you passionate about making a difference in people's lives? Naga College Foundation is here to help you achieve your dreams. We know the world needs healthcare workers. That's why we offer top-notch medical courses that will equip you with the skills and knowledge you need to succeed. We offer BS Nursing, BS Medical Technology, BS Biology, Caregiving NC2, Certified Nursing Assistant for 4 months, and BS Midwifery. Our courses are designed to give you hands-on experience so you can hit the ground running the moment you graduate. Our facilities are state-of-the-art, and our instructors are licensed medical experts who are passionate about teaching and mentoring. Plus, our tuition fees are affordable. So what are you waiting for? Enroll now at Naga College Foundation.
2: It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa senior high kan ACLC dahil 100% libre ang mga halis sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new senior high strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events, management tracks. At ACLC, fully air-conditioned ang kanilang mga classrooms. Kaya kung senior high ka na, mag-ACLC na. Visit them at ACLC Building, Centro ng Naga. Tapat lang ng E-Mall, San Francisco, Naga City. With branch at San Miguel, Iriga City. Contact them at 0998-973-3221. You can enroll online via Facebook page at ACLC-Naga. Or visit them with your requirements at MATIC. Enrolled ka na sa ACLC. Enrollment is going on at ACLC.
3: Sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Ponpo alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 manin pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 in Bangui, Naga to Cubao Sampaloc, gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina.
4: Kaya kung mapametro Manila, mag-Raymond Transportation na.
3: Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka-Raymond Transportation ka, biyahe na.
5: Nahihinay niyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
6: Tamang oras ko niyan, alas 5.36. Kunyan sa iba pang detalyes kang barata sa lado nasyonal, gadan ang sarong 5 anyos na aking lalaki. Pagkatapos na ini-aksidenteng mahulog sa nakabukas na septic tank sa nahararumaan kalutkay ni napanupano ng tubig duman sa Davao City. Sa report kan Davao City Police Station, mga alas 7.40 nin banggi, kan madiskubre ang nagpapataw-pataw na bangkay kang aki sa na nahulog sa nakabukas na septic tank na kunsay napano nin tubig din huli ta ini dela sa grabing pag-uuran duman. Ang insidente ay pinag-report sa mga otoridad mga bandang alas 9.25 na nin banggi at intulos man na na-recover ang bangkay kan sinambitang 5 anyos na aki.
7: Tinawan doon ni suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na inataki da ang Senado kan May 13. Inisitaho kan pagpaimuti kan Malacanang di kan DILG asinman NBI sa nasambit ng mga naratibong inipigpa para paluwas ni Mau Aplasca. Susog ki Aplasca isplice o pinurutol-putol daa ang naipigpresentar na CCTV footage na kaning paluwason mayong nangyaring pang-atake. Matatandaan enot ng ipinahiling ni CIDG Director Major General Robert Murico II ang kopya kan security footage kung sa'yin mahiling si Aplasca iyo ang nagpaparapaputok ni kan sa iyang biribit-bit ni Badil sa may itaas na parte kan bintana. sa naugkan na Senado. Antes na nagbalos ni putok ang NBI agent sa ngunyan, dahil pa naghahampang sa Aplaska sa CIDG katakudman sa nagpapadago sa investigasyon sa nangyaring pagpaparapaputo kay Ninin Badil, asin inabisuan ang sayang abogado na mag inabisuan na sana ang sayang mga abogado na mag-request ni na extension. Mientras tanto, kinumpirmarman kan CIDG na ipigsurindan na ni Aplaska ang sayang ginamit na baril sa pagparapaputok na ipigpapasirarom na sa ballistic examinations sa PNP Crime Laboratory. Presente man na nasa anum na suspension o suspendido sa laog nin anum na bulan, ining si Aplaska pagkatapos nga ni na magparapaputok nin Badil sa laog kan Senado.
6: Sa iba pang barata sa lado lokal, nasa linya man si Joel Solina.
0: Asintado, live report.
8: Naguno na kang Naga City ang gradong ideal sa ikasyam na pagkakataon para mas sa 2026 NCPC Functionality Assessment ng Regional Interagency Monitoring Task Force, RIMTF. Ang task force na pinagamahan sa pahinginod kang DIFG na minasukol sa local government units base sa organizational sustainability policies, plano asin para man sa mga kakian, budget allocation asin service delivery monitoring kang DILGP code. Gradong 92.91 liwat ang nakuha kang gobyerno local council for the protection of children kang mga kaukansyon na dinaga ang gradong ideal sa 2026 LCPC Functionality Assessment. Namantinir kang LCPC kang sinadignaga ang nasambit na grado sa siyam na sunod-sunod na pagkakataon. Konsideradong ideal o fully compliant as in highly effective ang gradong 80% patunay na tama ang mga lakdang kang konseho para man sa ikakarahay kang mga kakiang naginyo. Resulta man ini kang padagos na pagtatrabangan o collecting efforts ng mga partner offices and agencies, mga barangay, mga eskwelahan sa pangigang DepEdNaga, Children's Representative, asin mga stakeholders para sa diretso asin pangangataman ng mga kakiang na ganyo. Para sa Asintado News, Joel Solina.
0: Asintado Live Report.
6: Iba pang barata sa lado lokal, aminado si Senador Irwin Tulfo na ikinabigla niya ang pahayag kan Department of Interior and Local Government o DILG na Mayo mani nangyaring pag-aatake sa Senado kan Mayo 13 hanggang Mayo 14, 2026. Sigon sa Senador, kontra ini sa pinapahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na konsain intiro pa ining nagkukurkurhaw na nagsabing the Senate is under attack. Dahil nagtutubod ang senador na si Tulfo na iguan yung pangyaring pag-aatake. Ninulita Mayo man nga ni naglaog na armadong dawa ng mga NBI mismo sa Senado na pag-araman sa investigasyon kan DILG, kan PNP na ang NBI yaon palang duman sa building kan GSIS as in daima naglaog duman sa Senado alagad inipig para paputukan kan Senate Sergeant at Arms na si Aplaska. Tapos nag-report kay Cayetano na subot inaatake sinda kang NBI. Nagluwas na sa mga CCTV footage na nagparapaputok si Aplaska na Mayo maninahilig na tao. Pinapatamaan sa nekene ang pader o kundi man ang salamin sa may pintuan. Medras tanto intero man na nag-ngingiriil si Senador Tulfo sa mga akusasyon kang mayoriya na subuot by pagkaaram sinda sa sinambit ng nangyaring kariribukan duman sa laog kang Senado.
7: Igtawan doon ni Palace Press Officer Attorney at asinman na Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na sulamenting si Senador Bato de la Rosa lang daa anang inabang sa nangyaring karibukan sa Senado kang nagtalikod na bangging Mayo 13. Matatandaan na interong nagkakrubanan ang publiko kan Miyerkules Mayo 13 uliman sa nag o sa mga putok magkakasunod na putok niin Badil sa laog kan Senado gikan sa mga miyembros kan Office of the Sergeant at Arms asin man sa NBI. Pagkatapos kay ni base sa impormasyon kan PNP mga bandang aras 2:30 nin maaghaon domino lagda sa Senado si Del Rosa asin pigtutubodang lunad kan puting van na may plakang DAV1225 na nakarehistro subot sa pangaran ni Senador Robin Padilla susugman sa naging pahayag ni Castro sa sarong entrevista sa saiya kan Martes Mayo 19 sinabi niyang na-disgenar lang daan si Presidente Bongbong Marcos sa mga nangyari karibukan sa Senado. Tinawan doon pa ni Castro, mayo man subot mangyaring karibukan kun dahil naging agresibo ang usaa asin nagpaputok sa NBI asin nagparapaputok sa laogan na Senado. Idinagdag pa ni Castro na sulamenteng ang nakadulag lang subot na si De La Rosa ang nanginabang sa nangyaring insidente sa Senado. Pagirumdum pa ni Castro, dapat subot pirming isipon kan mga opisyal ang epekto kan ginigibon nindang karibukan sa laog kan ekonomiya kan nasyon asin dahil subot dapat anas

0: Subod, magpasunod din potable water distribution sa sarong barangay. Ang details hali kay Melvin Machado.
1: Asintado, live report.
2: Maski may mga pag-uran-uran na sa ibang parte kang probinsya ng Camarines ni Sormati, Pamangaray, ang sobrang init kang panahon. Nahiling naman ng luway-luway na pagluway kang water source sa barangay Hinurangan sa Banuang kang Laguna ni Camarines ni kung kaya apiktado na ang malinig na inumo na tubig kang mga residentes. Bilang kasibagan, tulos si pinagsugo ni Mayor Diego Luis Pilapil kang Laguna ni Camarines Sur ang potable water distribution sa nasabit ng barangay. Pinanginota nini kang opisina kang MDR Arimo asin Bureau of Fire Protection sa nasabit ng banuan. Pinag-inganyarman kang alkalde asin kang lokal na gobyerno ang gabus na magtipid sa paggamit ng tubig para mamantinir ang bastanting supply mientras sa nagpapadagos ang epekto kang sobrang init kang panahon. Mientras tanto pala Guzman, narakantabay ang lokal na gobyerno kang Lagunoy para masiguro ang kaligtasan sa salud akang lambang residentes sa nasa bitnang barangay. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
1: Asintado, live report!
0: Sa iba pa niya itong mga barata ko niyan sa Lado National. Gusto kang minorya duman sa Senado na magkaigwaning hararom na investigasyon banunod sa nangyaring pasairarom sa protective custody kay Senador Bato de la Rosa pati naman ang nangyaring baradilan daa. Ini ang pinagpahayag na kadaklan sa mga senador duman sa Senado pagkatapos na garo mayo lamang nin girong-girong Senate President Alan Peter Cayetano pagkatapos na mangyari ang sinambitang bakasupog na insidente sa Senado. Sa party ni Senadora Risa Ontiveros, ininagataram sa sayang privilege speech na dapat iniimbestigaran kang Senado asin dailang pagbaliwalaon ang nangyari. Uya ang naging tuyaw kayan ni Senadora Ontiveros sa isyu kan garumayo lang pakiaram ang Senado sa nangyaring kontrobersyal asin makasupog na baradilan asin pagdulag ni Bato de la Rosa sa custody kang Senado.
3: Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari, na para bang hindi na bastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. We cannot act as though nothing happened last week. Alam natin ang tama at mali. Alam natin kapag sumosobra na.
0: Mientras tanto, tinamaan si Senadora Pia Cayetano kan pahaging na ni di Senadora Ontiveros kung kaya ini intirong naghiribi sa sayang pagtaram asin grabe, pangfamas ang acting kan sayang hibi-hibi dalanon ta po kung paano siya magdrama.
4: Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin later na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, dalawang pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nando doon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan?
0: Mabuti naman po. Kumusta kami? Mabuti naman po.

0: Magiramduma na under attack na kayo ang Senado. Alagad ang mga senador naga Facebook Live arong kay Amy Marcos. As in, nahiling na under attack ko no, pero pwerte as in ang karakanan kad mga senador na nag-order pa ng pagkakan sa luwas. Yan ang under attack.
1: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado lado nasyonal, posible dang maka-experience ni makukusog na bagyo ang Pilipinas poon June hastang August ngunya na taon susog sa August sa masunod taon susog ini sa pag-asa. Kaya pinapahandaan publiko mga parapit sa posible mga pangyayaring ini o mangyayaring ini susog sa pag-asa. Posibleng mabilog ang makukusog na bagyong ini sa pagsasarong persakan habagat asin man Super El Nino. Matatandaan ka na kaaging simana dawa mayong bagyo asin ordinaryong thunderstorm sa namatean tulos binahaan pirang mga lugar digdi sa nasyon. Nasa 92% probability subot ang pinagsararong habagat asin man Super El Nino asin lauman subot ang heavy rainfall events susog sa susog pa sa pag-asa. Mientras tanto, sinabi man ng pag-asa weather specialist Charmaine Varilla, ana bako dang magayon iyo ana magayon sa mga bagyong ini iyo ang posibleng daraho na impaka ini sa satuya mga kababayan. Posibleng subot makusog ang duros o dakol na mga uran o kaya man posibleng mayong uran o didikit ang uran pero makukusog ang duros. Kaya dapat nang maghanda ang mga residenteng nasa lugar na, na parating binabaha. Urog nang dahil pasubot na resolveran ang problema sa flood control projects.
0: Sa barita ta sa lado international tungkol sa virus, 105 katao na ang kumpirmadong nagadaan dahilan sa outbreak o paglakop kang Ebola virus duman sa Africa, particular na duman sa Democratic Republic of Congo, sa Uganda ka nagtelikod na aldaw. Sigon sa report, ang sentro kan outbreak duman sa Democratic Republic of Congo, kung sa ina-record ang 105 katao ang naggagardan, asin sobra sa 390 na ang pinagtutubodan na nagpaglalakop kan o na ulakitan kan sinambitang virus. Naglakop ang virus duman sa Uganda, kung sa inasaruman ang inirecord na nagadaan asin duwa ang kumpirmado kasi ng bitang kaso. Dahilan kaini, nagpaluwas man in patanid ang Department of Health digdi sa Pilipinas. Dakon sa sigon sa inda, dapat na maglikay ang sa tuyo mga kababayan. Tatibaad kong maglakop na naman ang sinambitang virus na ini sa Pilipinas, dapat maglikay sa pirming mag-face mask kung igwananin manotisyahan na paglakop ka ini sa satuyang nasyon.
1: Mientras tanto, sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, ipinaliwanag kan COMELEC ang pigsusunod na guidelines mapapanapit sa posibleng pagsalida sa sarong opisyal kan gobyerno, partikular na ang vice presidente kung sakaling ini dagos ng makonvict sa impeachment. Katakot din sa presenteng impeachment process na giligibo kan Senado laban kay Vice President Sara Duterte sa giribong press o sa giribong kapihan kan duman sa Metro Manila Mayo 20, ipig biklad ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na inisubot ang nakabugtak sa probisyong nakabugtak sa probisyon sa konstitusyon. Sabi kan Chairman, mayo man subot timeline na sinusunod ang sinambit ng proseso. Matatandaan ka na kaaging Lunes, May 18, nag-convene ang Senado bilang impeachment court para man sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte matapos siyang i-impeach kan Kamara sa ikaduwang pagkakataon. Base man sa record nangyari na ini matapos ma-impeach si dating Presidente Erap Estrada, Matapos mapatalsik sa pwesto asin magsalida si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo Quistrada dahilan tanganing mabakante ang pwesto kana Vice Presidente. Huli digdi na pagdesisyonan ni Arroyo na maging Vice President kanason si dating Senate Minority Leader asin man Chupisto Gingona Jr. na iyo ang pigpaburan kan Kongreso.
0: Sagkod sana sa Hunyo 1 ang ipinagtaong plaso kang Senado bilang impeachment court para simbagon ni Vice President Sara Duterte ang mga akusasyon sa iya na nakapalaman sa impeachment na yaon ng unyan duman sa Senado. Pinagsumon kan Sarong Aldao kan Senado o pinagpadaraan sumon kay Sara Duterte kan Senado asin ini naresibin naman pinagpapasimbag ang Vice Presidente kan gabos na mga isyo kontra sa iya lalong-lalo na ang pagbalgastar subot kan milyon-milyon na mga confidential fund ang labing 6.7 billion pesos na transaksyon sa bangko kaini pati naman ang ralagayan subot sa DepEd kan ini pa ang nagtutukaw bilang DepEd secretary asin man ang paghuma sa buhay ni Presidente Bongbong Marcos, Lisa Marcos asin man Martin Romualdez. Sigun sa Senado, pwedeng simbagunda ini kan ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte. On day man, dapat personal siyang mag-atindir mismo sa Senado asin simbagon ang sinambitang mga akusasyon kontra sa iya.
1: Inirekomendar kan Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na sa ngatanin kaso si suspendidong Sergeant at Arms Mau Aplasca. Sa sarong press briefing kaso udmang Miyerkules, sinabi ni CIDG Director Robert Morico na inirekomendar ninda ang kasong paglapas sa Republic Act 11917 o Private Security Service Industry Act laban digdiki Aplasca. Sinabi pa sa kan CIDG, nagpun an provocation sa nasambit ng insidente nin karibukan sa laog mismo kan Senado kan Mayo 13 pagkatapos enot na magparapaputok nin badil si Aplasca.
0: Sa iba pa niya itong barata sa lado lokal, mga X-ray equipments ibabariwas sa mga barangay sa partido ngon niya na aldaw kang PCSO. Ang detalye sa halik kay Jess Valle.
2: Asintado, live report.
3: Ngon niya na aldaw, Mayo 21, 2026, opisyal nagigibon ang turnover kan X-ray equipment as in ba pang mga kagamitan para sa partido o sa mga barangay kan partido sa panginginot ni PCSO General Manager Melquiades Robles. Bigla lauman na maabot ang General Manager Sindua Pangkaibanan kaini bandang alas 7 ng pagkaagang unyan as in susundan ng managom na karakanan ng pamahawan sa Abo Farm antes ng gibon alas 8 ng pagkaaga ang misa sa Sangay Infirmary. Ang formal na programa para sa pag-turnover igibon sa Digaon Infirmary poon alas 9.30 hanggang alas 10 ng pagkaaga kung sa ina masimbolo ang paghahatod kan mga X-ray unit at in iba pang item sa ira na itatagama sa mga barangay. Sigon kay J.M. Melquiades Robles, katuyuhan kan pagtatao kan at pagtataong ini kan mga X-ray equipments na pakusugon ang kapasidad kan lokal na serbisyong medikal at in maparikas ang diagnosis sa mga komunidad. Sinabi man kan mga lokal na official as in health workers na makakatabang ang kagamitan sa pagbariwas o sa pagbawas nin pagbiyahe pasiring sa mga rayong ospital asin sa pagparikas kan serbisyong medikal para sa mga residente. Matapos ang aktibidad sa sarong branch sa harong ni Robles sa Sangay poon alas 10.30 hanggang alas 11.30 nin pagkaaga. Para sa Asintado News, Jess Valle.
2: Asintado Live Report.
0: Oradyan, sa sutuyang mga barata sa lado lokal, ngunyan aldaw, barangkada na ang libreng operasyon dyan sa Sangay asin man sa partido. Ang detalyes kaya ang sinibapang mga darakulang balata lokal sa samuyang pagbabalik.
2: Radyo Guam.

0: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, J. Miranda Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Everson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Pangaliban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
1: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ng dalawang motorsiklo na hunan ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas. Kadalasang dahilan, driver's error.
2: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
3: JLE's Driving Academy
2: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
4: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbanangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga panangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad, 60 pesos. Sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16E or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-i-unbit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante, online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan. Atlantic Bakery,
5: kalusugan nyo'y pangangalagaan. Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
6: From its humble beginning in 1997, TRD Ibalon Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, TRD Ibalon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with a package tour including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGUs enhancement program. TRD Ibalon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. Tierra de Ibola Travel and Tours Incorporated. Keeping people on the move. On the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. City numbers 0919-626-9790. 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, Tierra de Ibola Tours, 96@yahoo.com.
7: Tara na!
8: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
9: Tamang oras ko niyan, alasay 7 nin pagkaga. Gunyan sa detalyes na kasi yung barata sa lado lokal. Preparado na ang lokal na gobyerno kang sangay, pati naman duman sa Tigaon para sa gibuhon na libreng surgical mission o libreng pagpapaopera sa mga taga-duman sa partido area. Ini ang pinagpaluwas kasumanggi na pahayag ni Mayor Joey Pentemilla kang sangay. Sigun sa iya, ini ang ikay 28 surgical mission na sindang pinag-ibo taon-taon asin ang mga mayor na uupirahan gigibuhon ini duman sa Sangay Infirmary. Bantang 11 gatos ang pwedeng mag-avail ngunyan kan libreng pagpapaupira sa mga Guweter, Bukol, Almoranas asin iba pa. Bantang ito mga minor operation gigibuhan man duman sa Tigaon Primary Hospital. Uya ang pagpapaliwanag kaini ni Mayor Joby Pentemilla sa libreng surgical mission ngunyan na pupo na napagkaaga sangkod ng Domingo.
10: Iguakit ang giningibong surgical mission. Almost every year po ining giningibo. This is already the 28th surgical mission since 1994. So nagkaigwa lang ning day na dagos sa mga mission because kang panahon kang pandemic and kang bagyong Christine. So sa pang 28 surgical mission, ang pigta-target ako niyan, almost 100 na pwedeng maoperahan ng major operations, tapos several hundred more for minor operations. So gigibon siya sa Sangay Infirmary, sa mga major operation ta, na haloy ng ginigibo digdi. Tapos duman man po sa Tigaon Primary Hospital, gigibon man si minor operations. Paabot man po si General Manager kang Philippine Charity Sweepstakes Office. He is one of our major sponsors na nagtabang para mag-ibo ini along with many more na nagtarabang kasi gunganing nakatabang na nagpadala ng mga pagkakan or kung ano ta ang surgical mission na ginigibo more or less nag-aabot ng minimum 16 million pesos hanggang 24 million pesos worth of free surgical services na pigtataok ang sa tuwing mga volunteer doctors.
9: Pero may gastos ang hirap. Pinagpahayag pa man ni Mayor Joby Pentemilla na nainot ng pinagpadara ni General Manager Bill Robles Campi, CSO, at mga medical equipment sa pinagdonar para sa ospital dyan sa Sangay asin man sa Tigaon. Apuera kayan igwapang mga x-ray machines na ididistribuera sa para magamit kan mga taga-partido asin mga libreng bulong na pinagdara ni GM Mel Robles Campi, CSO, para sa mga taga-probinsya rin Camarines Sur.
11: Sa iba pang mga nagbabaga mga barita sa lado lokal, ikinokonsidera na high value target sa illegal na droga kan Naga City Police Office in Pineda sa siyudad ni Naga na dakop una arrestar na tulak nin illegal na droga sa barangay Abella kang nagtalikod na Martes May 19. Inan bagay na ipinayag kasudma ni Police Lieutenant Colonel Elmer Azores, Jefe kan Naga City Police Office si Kadu. Sa interview kan asintado sa radyo kasudma kay Azores, sinabi kay ini na apuera kan pagiging high value target sa rusubot miyembros kan P. Woods ang sinambit ng suspect na parapadyak. An person who use drugs o P. Woods, iyon apod sa mga naimbulto sa illegal na droga, alagad nagsurrender asin nagpasirarom sa mga interventions program kan Drug Abuse Council sa barangay asin man syudad. Pero sa sinabi kan Hepe kan Sikado, haloy nasubot nindang pigmamanmanan ang sinambit ng 40, 45 anyos na suspek. Matatandaan na arestarkan pinagsarumpar sa Kan City Intelligence Unit, City Drug Enforcement Unit, Station 1 as in Pideya. Ang sinambit ng prabadyak pati na ang sarong kairiba kaining lalaki durante sa ikinasang bypass operations mga alas 3.45 din hapon kan Martes sa sinakumpiskan sa saya. Ang pigtutubodang shabu na may street valuing 816,000 pesos susugpa sa sikadu. Sinangatanan ng kasong paglapas sa Dangerous Drugs Act of 2002 ang sinambit ng suspect. Uyan pahayag kan hepe kan sikadu.
7: Nabanggit po natin ang mga nabanggit pong naristong tao ay sila po ay mga nasa watch list natin, mga pivots po sila at yun nga po ay nasa watch list din sila at nasa subject for operation sila.
11: Parte kan maganaging pahayag kan hepe kan sikado.
9: Sa iba pang baratang unyan sa lado lokal, daimi kamo pinapabayaan o piglilingawan sa indong problema. Ini ang asigurasyon ni Congressman Arde Fentebella sa mga parauba sa mga parsira. Duman sa Siruma, na nagka-problema sa sendang mga pinag-uumang daga. Ini pagkatapos na ako on mismo ni Gobernador Elry Villaforte na iguan na bakal na niya ang daga na 11,000 hektaryas kan mga parauma duman sa Siruma dawa na nga ni igway ni mga titulo asin klowa na kapot-kapot. Bagirom duman na ipinagpaabot na ni Congressman Arne Fentebella ang problema duman sa Kongreso tangani magkaigwaning congressional inquiry. Banunungod sa kontaknota na patitulohan kan Wanderlust Development Corporation na pagsadiri kang pamilya ni Elry Villaforte ang sinambit ng daga na samantalang may mga kapot na titulo ang mga parauma duman ang iba igwanin klowa. Pati na ang parte kang dagat pinagpatituluhan pa kan sinambit ng kumpanya na pagsasadiri kang gobernador kang Cabarinesur. Sigon kay Congressman Fentebella, da atraso lang ang sinambit ng pagdangog. Iyon ninhulit kan igwa mga kontrobersiya, lalo na ang manunungod sa impeachment proceeding na pinaggimo duman sa Senado. Alagad babot da ang punto na talagang madadagos ang investigasyon. Tanganing matawanan ni linaw kung sa irisay ang mga naging imbuelto o kasabwat sa pwedeng pagpapatitulo kan sinambit ng daga na samantalang inititulado naman ani Badigdi sa mga parauma duman sa Siruma, Camarinesur.
11: Pigkumpirmar kasood mani Konsel Uying Rosales ang chairman kan na Blue Ribbon Committee sa sangguni ang panlunsod na duwang bulang suspension mananggad ang orihinal ni ipigpataw na padusa kan komite laban kay punong barangay Francis Mendoza kan Concepcion Pequeña patapos mapatunayang guilty sa kasong simple neglect of duty asin man simple misconduct. Alagad na hirasubot ini asin naging sarong bulan na lang kan makaabot asin tukaron sa sanggunang panlunsod plenary. Ipinaliwanag pa ni Konsel Rosales na kan ilatag na kan komite asin tukaron na ang dapit sa rekomendasyon na duwang bulang suspenso na ipapataw sa punong barangay dahil subot sinda, makakuanin na majority votes huli tamayo subot sa mga miyembros na gustong o ninhulit mayorya subuot sa mga miyembros kan sangguni ang panlusod gusto sarong bunan lang ang ipataw na suspension sa kapitan tahalawig na daa an duwang bulan. Uya si Konsel Rosales.
12: Si original po talagang recommendation kang committee which was unanimously approved 2 months po. Kaya lang ang nangyari po, when it reached the plenary for deliberation, di po kami nakakuha ni majority for the 2-month suspension. So, nagkaigong adjustments based duman sa deliberation and after the deliberation, nagkaigwa na po kaming majority concurrence for the 1-month suspension. Si ibang members po kaya, ang pagmatininda, garo too much ang 2-month suspension. Pero si committee po is unanimous eh. Si originally, So kay Puan kaya 8 votes eh, or 7 votes.
11: Mientras tanto, piglinaw pa kana kunsyal na day man subot niya aram an mga an mapadapit sa napabareta na an alkalde da an nakiulay na bawasan ang suspension ki Mendoza, gibuho na lang sa rumbulan. Alagad susog pa ki Rosales na may pirang miyembros kan sangguni ang panlunsod an enot ang nakipaghampangan ki Mayor Leni Robredo kan ma-recebi an draft decision kan komite asin mahiling an duang bulang suspension antes to karon an decision or recommendation kan komite duman sa plenary. Uya pa si Rosales.
12: Amen po. Actually nga ni po, ang pagkaaram ko si ibang members nagrani talaga kay Mayor when they receive a copy of the draft decision of the committee, nag-confer po sina kay Mayor. In fact, si Vice Mayor po nag-confirman kay Mayor about the draft decision bago pag-urulayan. And the city mayor was very clear that kung ano ang decision kang sanggunian, she will respect it. And because ang role man po kang mayor as to the decision is ministerial eh. So it will be up to the sanggunian to decide on the case. Actually, day naman nabanggit sa kuya.
11: Party kan maganaging pahayag ni Konsyal Uying Rosales.
9: Sa iba pang barata sa lado lokal, sarong public school principal ang pinag-iimbestigaran ngunyan kan legal department kan DepEd sa probinsya ng Camarines Sur. Huli sa Iguasubot ining pinag-sisingil na arkila kan mga turtindahan na ipinagtugdok sa gilid kang eskwelahan. Ini ana diskubre mismo kan asintado sa radyo. Pagkatapos na may magpaabot ni sumbong sa sendong lingkod, nasubot ang gilid kan sarong eskwelahan na dihabo ng unang ipaluwas kan DepEd ang panirdig di pinagpagaba asin pinagpatugdukan din mga istol o turitindahan asin nakumpirmar mismo kang asintado sa radyo. Hali sa mga stall owners na sila nagbabayad ding kantidad 2,000 pesos kada stall sa sendang principal na mayo maning resibo. Ang bagay na niyang pinagpaabot kada sintado sa radyo sa legal department kan na DepEd asin pon kasunba sinda naggibo na ning investigasyon sa kanilang da iluwas konsise ang principal asin sa ineskwilahan pagkatapos na sinda makapagsagibo na kan investigasyon.
11: Piglalauman, dikit mananggad ang maralaog na bagyo sa Pilipinas. Ngunya na taon, huli man kan pigaapod na Super El Nino o kan na Super El Nino. Inan bagay na ipinahayag ni sa Asintado News ni weather specialist Mike Padua. Sinabi ni Padua, base sa history o record kan mga nagtatamang bagyo sa Pilipinas, dikit ang naglalaog asin bibihira ang makukusog na bagyo pag may El Nino. Kung ikukumparar sa La Nina na mas kadakol. Sa katunayan, susugpakit kay Padua na kan tamaan ng tulong Super El Nino kan dekada 80-90 kan 2015 asin 2016 anasyon, may isubot nagtamang super typhoon sa Pilipinas. Uli kay ni, dakula mananggad ang posibilidad na mangyari ang forecast kan pag-asa na poon siyam sa godisyeting bagyo lang ang malawag sa nasyon kung ikukumparar kan taon 2025 na panahon ni La Nina kung sain haros sobra sa 20 mga bagyo ang nagralaog sa nasyon. Uya si Mike Padua.
13: Masunod ining Super El Nino, igwa palang kilang tulong Super El Nino for the past 40 years. Ining 1982-83, 1997-98, tapos 2015-2016. Ining tulong Super El Nino na yan, Mayo dyan na nagtamang super typhoon sa Satuya. Kumbaga, gabos na nag-form is between Guam hanggang Hawaii. Kung harayo ng formation nila, malamang malanggaw talaga ang average ng mga super typhoon. Pwede mag-abot ng 8, pero kada klansin na nagtatama sa Guam, sa Ip, ang mayayari kaya baka dikit ang maglaog sa Philippine Air Responsibility. Kaya bagang forecast ng pag-asa, siyam hanggang 17 lang ang pwede maglaog. Compared kang last year na may La Nina kita, ang formation ng mga bagyo na sa may Pilipinas, sa may West Philippine Sea, tapos west of Guam, within the Philippine Air Responsibility, kaya naging 25 Opo. Ang mga bagyo nag-form. Kunya, pag Super El Nino, baka ano lang kita, mga pinakadikit 11, may nangyari yan kadto 2002.
11: Parte kan mga naging paliwanag ni Mike Padua kan typhoon 2000.com. Balikan ta ni Bapang magnagbabagang mga bareta sa lado lokal Paman Giraray. Naglalaom si Konsyal Uying Rosales ang chairman ka na Blue Ribbon Committee sa Sangguniang Panlunsod na i-implementar ni Mayor Lenny Robredo ang suspension order na ipigpataw o inapurbaran kan Konseho Lokal laban kay Francis Mendoza o kipunong barangay Francis Mendoza kan Concepcion Pequeña pagkatapos mapatunayang guilty sa kasong simple neglect of duty as in man simple misconduct pagkatapos maipadara na ang sinambit ng desisyon sa opisina ni Robredo. Ini kasunod kan na mga pagdudang tibaad ay ini-implementar kan alkalde uli sa napabaretang paghagad pakaininin legal opinion kung dapat bang permahan o implementar niya ang suspension order. Katakot kayo ni Inako Mani Rosales, nagsurat mananggad si Robredo sa DILG asin hinahapot ko para sa legal opinion kung kaipuan niyang permahan ang nasambit ng suspension order. Pero susug pa kay Rosales na pagkatapos disisyonan kan Blue Ribbon Committee ang kaso, pinadarahanan ninda ni draft committee report si Robredo asin approval sa Sangguniang Panlunsod Plenary kung sain nakabugtak nga ni duman mga tugang ang duwang bulan na suspension order na inaprobaran kan sinambit ng komite. Nagtutubod pa si Rosales na aram kan alkalde na ministerial ang pagpapautob ka na sambit ng desisyon kan Sangguniang Panlunsod. Huya si Konsyal Rosales.
12: Ah, opo. Kansood mo po talaga igong letter si Mayor Key DILG. Siguro out of caution lang. Pero aram niya po na ministerial ito. Ikaw po kayang resolution ang Sangguniang on the adoption of the committee report. So, in practice kaya, ang mga resolutions, tigpapapirma kay Mayor for concurrence man. And nagkataon man na, nakaiba na itong resolution adopting the committee report, committee decision. So, siguro out of caution, nag-request lang si Mayor ng legal guidance about the signing of the resolution. Pero si implementation po is a separate matter. It was made clear to me by the city mayor na i-implement niya man po si decision. May man pong nagluwas from our conversation na nagduduwang isip siya.
11: Parte kan magandang pahayag kasudma ni Konsyal Rosales. Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal Paman Giraray. Sa mga huring bareta sa lado lokal, ang pagduwa-duwa o pagkadis nga narusubot kan mga dayong investor huliman sa political situation o klasikan liderato sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Kabali subot sa mayor na pigihiling na rason sa naerestrong pagbagal sa dalagan kan ekonomiya asin pagiging pinakang halangkaw na impression rate o mas marikas na pagmahal kan mga barakalon sa Camarines Sur sa enterong Bicol. Iniman ang naging reaksyon ni dating gubernatorial candidate Bong Rodriguez sa ipinaluwas na datos kan PSA sa sistema kan dalagan sa ekonomiya sa Bicol. Uya si Bong Rodriguez.
14: So, definitely po, factor ang leadership, factor po ang political situation, and factor po itong infrastructure. Taano po? I'll give you an example. Dakul po akong nakaulay ng mga investors na ready sinda, dahil nahihiling ninda ang opportunity po sa Camarines Sur, ready sinda to invest pero dahil sa sitwasyon digdiin ng politika. Sa klase po ng liderato igwa kita, hesitant. If at all, minsan nga ni sinasabi ninda, dadarahon na lang ninda ang investment ninda somewhere else than mag-invest digdi dahil po sa nahihiling ninda ang sitwasyon sa probinsya.
11: Mientras tanto, sinabi pa ni Rodriguez na dakulaw na factor o contributor sa datos na ililuwas kan PSA, ang probinsya ni Camarines Sur huli tayo ni ang pinakadakulang probinsya sa Bicol. Ipigdagdag pa ni Rodriguez na potential na maray manangad ang Camarines Sur sa pagpapalago sa negosyo huli sa magayon na lugar asin dakol oportunidad. Alagad ang day subot sunok kan mga ini, iyo ang klasikan na liderato kan o sa probinsya nin Camarines Sur particular na ang mapapadapit sa politika.
14: Either mabagal or halos day po nagtatalubo ang satuyang ekonomiya. And whether we like it or not, dakulaon po dyan na factor ang Camarines Sur dahil kita po ang pinakadakulang ekonomiya, kita din po ang pinakadakula na probinsya digdi po sa Bicol region. At the same time, mahalon pong maray ang barakalon digdi sa tuyang lugar. Siguro dahil tayo namamati kung yaong kita digdi, Pero ang katotohanan, kung hilingon mo po itong Oroal daw, nagdakula po talaga itong mga presyo na dati afford ka mga tao. Isip mo po kaya, pag piguro line ng inflation, ang piguro line sentimos, piso. Pero ang pinaka-affected, bako man si mayayaman, ito pong kumbaga fixed an income ninda Oroal daw. Pero pag nabawasan ng piso, nabawasan ng salapi, dahil nakayang magbakal kasi dati nindang nababakal. Yan po ang problema.
11: Parte kan mga naging paliwanag ni Bong Rodriguez na sarong ekonomista, matatandaan enot ang ipigbuyagyag ni Congressman Nelson Ligacion na sa pandamping pasanan ng daga, paliog na ang presyo digdi sa probinsya nin Camarines Sur, nakaputsubot kan sarong maimpluwensyang persona sa probinsya na nagiging dahilan tanganing day mapurupunan ang Naga Airport Reorientation Project. Sa kinabaling karawat ang barata sa sports atun sa Indokan NCF Tigers.

Sa kinaban ng karawat, uminabot pa sa overtime ang bakbakan sa pagultanan kan New York Knicks sa sinman Cleveland Cavaliers sa Game 1 sa Eastern Conference Finals. Pero dai nag-agwanta digdi ang Cleveland Cavaliers pagkatapos na kanaunsinda kan New York Knicks sa score na 104-115. Nag-gibo ang Knicks ng 32-18 run sa fourth quarter tanganing lapago ng Cavaliers sin mailaog ang kawat sa overtime. Paglaog mga tugang ng overtime tulos na nagbukbo ang Knicks nin magkakasunod na field goal asin na nagkamari ng 14 puntos sa laog nin piraan nin 5 minutos. Sa lado kan Cavaliers 3 points lang ang nagibo ninda. Pinanginutan ni Knicks guard Jalen Bronson ang pagtriumpo kan New York Knicks. Dawa nga ni limitaran ang 13 puntos ang big man si Karl Anthony Towns nakapag-rehistro man sa partikan Oxy o Oklahoma City ang nakapag-rehistro ka sa Knicks nin 13 rebounds, 1 block as in sarong steal. Dahil manag obra ang tandem ni Donovan Mitchell as in man James Harden uliman sa maigpit na depensa kan New York Knicks.

0: Yes, ito yung mga baratangon niya na daw na Webes, pecha 21 kan Mayo 2026. Salamat sa mga tutok live sa Facebook, si Annie Hapin sa ARE Terry sa Libutan, Naga City, Maria Teresa Rapinian Burrito, Jelly Chan, Edgar Maestrado, Leon Marshall, Ma'am Sonia Bagadjong, Roberto Torres, asin si Elizabeth Nicole, asin sa kabos na mga nakaantabay man sa tuya mga OFW sa ibabang party kan kinaban. Salamat sa mga nagtutok sa YouTube, 177 live nakaantabay yan. Sa Facebook, 152. Salamat man sa mga nakaantabay sa radyo. Sa pangarag sa tuya pagriba sa News and Production Department, pati naman sa technical department, kami po ang sendong mga parabarita.
1: Good morning, una Kitano Del Barrio dyan sa Carolina. Ini po si RSR.
0: Yan po si Ed Bandol. Diyos mabalos po, kasi sendong pagantabay.
2: Sendong na ang tabayanan ng mga pareta na maruluwas pa sana sa mga news media outlets. Online as in mainstream. Alagad, naka-report tulos sa asintado, pareta, enot na arangkada. Mag-antabay diwat sa masunod na presentasyon. Digdi sa pinaka-bagong istasyon sa sunod ni Naga, RG FM 105.5 Radyo Guapito. Radyo Guapito.
3: Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow, gustong-gusto ko yan.
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
6: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
4: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
5: Healthy na.
6: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may Black,
6: may bala.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Kaka-art, kaka-art.
8: Uy, she, ang sigla mo pa rin kahit puyat.
7: Naman. Tiwala ako sa suportang dala ng 4 Superfoods sa heart, blood flow, sugar level, at immune health ko.
8: Tiwala sa 4 Superfoods?
7: Naman. Tiwala sa garlic, mustard seed, cayenne pepper, at cinnamon bark. Kaya iba.
9: Power Cells Herbal Capsule.
7: Tiwala lang sa araw-araw.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule. 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury, at South Star Drug.
12: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum. Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Higilid tangunaan sa tong bihikulo kung magamit kita ng telepono. Delikado kung may pinagtatawagan kita. May ka-chat o ka-text habang nagmamaneho. Ninhuli tang mawawara kita sa konsentrasyon sa pagmamaneho, as in pwede kitang madiskwido. Kaya kung mamaneho, igilid nanguna ang telepono. And road-friendly tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia, ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
1: Oras sa ngunyan, mga tugang, alas 6.34 na po ng pag-aaga. An oras na ni... Dara po sa tuya, mga tugang, kang SJ Hardware Plus. Asin dara po sa tuya kang Atlantic Bakery. Tandaan po nindo, pag SJ Hardware Plus, kompleto na po poon sa mga construction, SMN hardware materials, mga plumbing, electrical, as in finishing materials, araw po kan mga tiles, ceiling panel, wall panels, as in man SPC flooring. And apwera kayan mga tugang, iguama po sila ni mga furnitures, puon po sa sala set, dining table set, sopa, bed, headboard, as in man double deck. Mattress, storage and office equipment na nasa second floor. May elevator sinda para po sa mga PWD o duman sa mga senior citizen na gustong magsakad sa second floor. Tandaan po nindo, Pelgips registered na sinda. Pwede na kitang magamit kan sa toyang credit card as iman debit card sa itoya pong payments. Air condition ang tindahan. May staff na ready nga mag-assist sa hindo. Mahiwas ang parking space. Makitang problema. Nasa tubangan lang po ini mga tugang kang Shell Station, Concepcion Pequeña, Naga City. Harani po sa may Holy Rosary Major Seminary. Atlantic Bakery, nagsiselebrar kan sa idang ikasisintang taon na anniversary. Tandaan po nindo, sa kada pagbakal ning tinapay worth 60 pesos, igwa ka na po ning automatic na raffle ticket and may chance ka nang manggana ning brand new motorcycle. As in man, pwede ka naman manggana ning mga brand new mga gadget. Arog kang laptop, tablet, cellphone, as in iba pa.
13: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30. Arangkada kan mga pinakamainit na barita nasyonal, international, sports, as in entertainment. Asintado sa Ace 30. Headlines kan mga pinakabagong barita lokal, as in an inaabangan na ano ang latest Marites. Gabos ini sa Asintado sa Ace 30.
1: Diyos maray na aga mga tugang, ako po ang solilingkod, si Joe Sabal, ini po ang asintado sa Isa 30. Ang enot na arangkada kan mga bareta, bareta po sa panahon, dara po sa tuya kan Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service, asin dara po sa tuya mga tugang kang Win-Win Hotel and Resort.
13: Asintado Weather Update.
1: Sa kamugtakan kan panahon, aramon ta po sa paagi kan sa tuyang mga amigo dyan sa DOST Pag-asa, Southern Luzon, sa siyudad ng Legazpi. Yaon sa linya si Dan Triumfante. Dan, kumusta po ang satuyang panahon ngunyan na aldaw?
14: Yes po, maroon na agad sa inyo gabos at sa Spino. Para daw sa ngunyan po, wala po ito may monitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine area ang responsibility na makaka-affect sa satuyang bansa. Easterlies o yung duros na hali sa karagatang Pasipiko ang makaka-affect digdi sa Luzon at Visayas, digdi sa Bicol region. Magiging mainit at malinsang ang panahon na may mga chances pa rin kita ng mga isolated na mga pag-ulan at mga thunderstorm. Digdi sa Bicol region, ang agwat ng heat index posibleng umabot ng 40 hanggang 44 degrees Celsius. Ibig sabihin po patuloy na magiging mainit at malinsang ang panahon digdi sa Bicol region ngunyan na aldaw. Ang aldaw po ay sumikat ng 580 ng umaga at ito po ay malubog ng 605 ng bangi. Philippine Standard Time 6:38. At yan lang latest halidigi sa weather forecast ng Pag-asa sa Luzon. Ako si Dan Triumfante, Marinaga.
1: Salamat sa imo, Dan.
13: Asintado Weather Update.
1: Ang baretang panahon, dala po sa tuya kanaga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service. Tandaan po nindo mga tugang, pag ma-renew na po kita kan sa tuya mga rehistro para sa tuya mga auto, motorsiklo, mga SUV, sedan o ano pang klaseng bihikulo, lalong-lalo na po duman sa darakulang bihikulo, mas mainam po o mas maray na hindi kita sa LTO Pamplona, sa Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service. Tano mga tugang, kompleto na po sinda sa gabos na pangangaiputa sa pag-re-renew kan sa tuya pong mga rehistro para sa tuya mga auto, asin man na mga motorsiklo, mga truck o ano pang klaseng darakulang bihikulo. Especially po sa mga darakulang vehicle, mas magayon po sa LTO Pamplona na mas mahiwas po ang sendang Laguerta. One-stop shop. May emission testing na, may inspection pa, may insurance sa laog, and may medical. Gabos na kaipuhan ta sa pagre-renew, may drive-thru pa para maging madali para sa tuya ang pagre-renew. Gabos po ini nasa LTO Pamplona, Barangay de Losario, Pamplona, Camsur. Ang masunod na mga bareta, dara po sa tuya kang GLE Driving Academy, asin man po kang Win-Win Hotel and Resort. Sa detalyes po kan mga bareta, tinauan po hanggang June 1, 2026. Tangani magsumitikan sa iyang formal na kasimbagan sa impeachment case laban sa iya si Vice President Sara Duterte. Sigun ini kay Senate President Alan Peter Cayetano, sigun sa Senado, naresibi na kang Office of the Vice President ang summon kang nakaaging Mayo 20. Sa erarong kang impeachment court rules, may 10 days ang respondent tanganing magsumiti kang sa iyang simbag sa pag-resibi kang summon. Ninulit na tungod na gayo ining Sabado ang original na deadline, Mayo 30, inilipat ini sa susunod na working day o June 1. Matapos magsumiti ining simbag ang kampo ni Duterte, magkakaigwaning 5 aldaw ang House Prosecution Panel para simbagun ang pag-schedule na kan pre-trial. Mientras tanto, sinabi ni House Prosecution Spokesperson Congressman Zia Alonto Ajong na dapat na mag-usad na ang impeachment trial as in maging patas ang pag-kundusir kan proseso laban sa Vice Presidente. Sa crying senator na si Senator Pia Cayetano na padalagan ang controversial na Senate Blue Ribbon Committee na iyo ang nag-iimbestiga sa Senado kan flood control scandal. Ang komite na enot ang kinaputan ni Senador Rodanti Marcoleta napadalagan kay Senador Pampilo Lacson, ngunyan kay Senador Pia Cayetano. Dahil pa natatapos ni Lacson ang investigasyon kan panel sa maanumalyang flood control projects. Samantala, naging chairman man si Senador Amy Marcos kan Committee on Foreign Relations na dating kapot ni Senador Erwin Tulpo, mantang mamamantinir ni Senador Camille Villar bilang chairman kan Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change. Papanginutan man ang Government Corporation and Public Enterprise ni Senador Robin Padilla o si Senador Robin Padilla kabali sa iyang mga komiteng kakaputan iyo ang Constitutional Amendments and Revision of Code Committee. Naging madrama ang Senado kasunma. Iyan pagkatapos na sa privilege speech ni Senador Risa Hontiveros na nag-react man si Senador Pia Cayetano. Naging emosyonal si Cayetano as in hihibiining ipig-istorya ang sa iyang eksperyensya daa kan panahon na under siege daa ang Senado. Sa iyang naghihibi na mayong luha, ipig-istorya niya ang grabing pagkatakot as in pati ang pagpaaram niya sa iyang mga aki na daidaan niya aram kung ano ang mangyari sa nangyaring purutungan. Man lamang daa sa minority na mga dating kaeriba niya man sa majority ang nangumusta man lang daa sa iya. Uya po ang naghihibi na mayong luha na si Senador Pia Cayetano.
15: Siguro po para sa inyong mga wala dito, pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years lang sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, dalawang pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nando doon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan?
1: Dapat si Senator Pia nagpatugdos kay hermano niya, no? Kay Director Lino Cayetano. Si Director Lino Cayetano, director po yan sa pelikula. He knows better how to cry maski na ikaw man napapahibi. Makatugang kinumpirmar na po kang Department of Interior and Local Government, DALG Secretary Junbic Remulla, na si Senador Robin Padilla ang nag-escort kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa video na ipigwarak na alas 2:32 ning maagahon kan na Mayo 13. Sa video, ipinahiling kan Presidential Communication Office, PCO, ang pagluwas ni Padilla. Kasunod niya si De La Rosa na kasulot ning blue jacket, asin nakakopya. Sa iba pang video, mahihiling

0: o pag-filing kaso laban po sa mga taga-USA sa panginginot ni suspended Senate Sergeant at Arms Mon Aplasca. Si Aplasca pig-surrender na ang sayang gamit na baril sa nangyaring shooting sa Senate. As in, paliwanag niya na ang pig-piling da kan DILG, as in kan PNP, na video ini sarong splice o pig-edit. Ang mga baratang sendong nahin na nyog, mga tugang, darapoyan sa tuyakan GLE Driving Academy. Tandaan po nindo, mga tugang, ang GLE Driving Academy. Ang matukdo sa tuya para kita makanood kan tamang pagmamaneho, maging defensive driver. Obligado na po kita si mga makuroaning lisensya. Obligado na kitang mag-agi po sa theoretical course, sa practical driving course. Asin ini po kayang itao, asin man kamutabangan na magkaigwaning lisensya, maging maray na driver kang GLE Driving Academy. May mga matitibay, sinda, mga professional driver instructor na matukdo sa satuya. Enroll na dyan sa LTO Pamplona. Yan dyan ang sedang pinaka-main branch, mantang may branch po digdi sa pangaliman, sa tungod lang po kang Cucina Conchita. Naraman yan sa tuya kan Win-Win Hotel Resort, ang pinakadakulang resort sa Camarines Sur. May duwang dakulao na swimming pool. May mga rooms para sa mga gustong mag-overnight. May halangkaw pong slide sa mga gustong mag-enjoy ng mga kaakian. Magayon ang lugar para sa mga darakulang event. Arugan mga seminar, wedding reception, birthday parties, reunion, as in kung ano pang mga gatherings. Maiwas ang lugar, dahil po kamu pikete, kaya magayon para sa mga darakulang event. Maiwas ang parking space. May function hall para po sa mga indoor activities. Gabos po ini sa LTO Compound, Barangay de Rosario, Pamplona, Camsur. Arachan, ang satuya pong prarangkahan.
1: Radyo Guapito.
2: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW.
3: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
4: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach. Making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
5: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region? Bicco Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and Marina recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Trianguro, Nagao City.

0: Nahihinay nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras sa ngunyan na mga dugang, sakto na po ang alas 6.52 din pag-aaga. Ano oras na ini, dara po sa tuya kan Bicol Access Health Centrum. Asin man po, dara sa tuya kan Bicol Access Health Centrum Eye Center. Ngayong Mother's Day, alagaan natin ang paningin niya ng nanay dahil mahalaga po ang bawat sandaling magkakasama pa tayo. Isa sa mga karaniwang problema sa mata ng ating mga tumatandang nanay ay ang katarata na maaring magdulot po ng malabong paningin. Sa Bicol Access Health Syndrome Eye Center, available po ang cataract screening upang maagapan at mabigyan ng tamang lunas ang kanyang mga mata. Bisitahin po ang ating Access Health Eye Center. Ito ay matatagpuan sa ground floor ng Bicol Access Health Syndrome, Naga City. Bukas sila simula Lunes hanggang Sabado 8 a.m. to 5 p.m. Nandito ang aming mga espesyalista na sina Dr. Lee Thomas Tan, Dr. Maria Clarissa Tan, Dr. Philippa Acevedo II at Dr. Mark Linus Meneses. Pwede rin kayong tumawag sa General Reception Number 0968-855-2457 para sa inyong appointment o inquiries. Ang liwanag na ibinibigay ng nanay, ibalik natin sa kanyang paningin, magpa-check up na sa Access Health Eye Center. Hatid sa inyo ng Bicol Access Health Syndrome, your best access to health care.
2: Balansyadong pagtukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin issue kanal daw na mayong pinapaurok kundi ang katotohanan, bullseye ang mga pasaway. Asin inuumaw ang mga maray. Kuya ang veteranong komentarista sa radyo. Si Joe Usabal sa Asintado sa Radyo.

0: Diyos maray na aga, mga tugang. Ako po ang sunilingkod, si Joe Asabal. Ini ang prarangkahan. Dara po sa tuya kan Bicol Access Health Centrum Eye Center sa mga nanay na may mga katarata or nagdidiklom na ang paghiling, magpa Bicol Eye Center na po kamo, mga tugang. Nakakapanghinayang na si mga pigparapagalan kan sa tuya pong mga nagkainot na mga senador kan Republika kan Pilipinas. The likes of mga may apelyidong Recto, Santiago, Salonga, and others. Maging ni Tanyada, Mang Lapus, itong mga brilliant, Ople, Joker Arroyo, maging kan sa tuyang kababayan na si Senador Orocco, na mga brilyanteng mga senators na talagang nasa high level ang sa indapong integridad bilang mga legislador. Ang Senado, mga tugang, parte po kang inaapod ng legislative body. Tulo ang pillars kan sa tuyang gobyerno. Executive, legislative, and judiciary. Sa legislative, nababanga po yan sa duwa, sa duwang harong, duwang house, House of Senate, and House of Representatives. Sa Senado, nagigiribo si daning batas. Batas na papakinabangan kan mga Pilipino. Batas na iyo ang susunod unta. Ginagamit ang wisdom, mga tugang, kang mga senador, tanganing makagibuning mga karapat-dapat na mga batas na susunod unta kan mga Pilipino. Ini dapat nagahadi po digdi ang respeto, disiplina, asin man dunong. Normal na makakadangog kita ng mga debate. Debate, nagkakairinitan, agsisirimbagan, kung ano-ano pa. Normal. Dahil pagkakasundo sa laog kampanyaryo. Pero dapat dumansa na sa Senado, sa debate. Dapat may respeto pagkatapos. As in, tatao magrespeto sa mga proseso, as in man paninindugan kang kapwa ninda opisyal. Alagad ngunyan, mga tugang, ang magayon na integridad o halangkaw na integridad, kredibilidad kan Senado, luway-luhay na pong napapara. Puon kang mapenetrate na ini kang dynasty. Kad tuma ka mahihiling na senador na magtugang, magpinsan, ngunyan, ano na ang mahihiling mo? Last na po ito kang mga panahon na Nini Pimentel, Rene Sagisag, na talagang mga matitibay pa. Talagang mga lehistrador na mga brilyante, may respeto, nagsusunod sa proseso. Ngunyan ang Senado, garo na clown, garo na po, bako na pating nagiging ehemplo ng maturity professionalism, asin ang iba digdi garuma na po ng wisdom, dahil na nakapokus sa indang trabaho na maggibo ng mga batas na para sa kapakanan kan mga tao. Ang Senado dapat magbantay sa pagpalakaw kan gobyerno, maging representasyon kan mga tao sa paagi kan debate, asin man urulay na ikakarahay kan sa tuyang nasyon. Dahil dapat digdi itong mga drama. Dahil dapat digdi itong mga garupasiga-siga na style. Dahil nababagay sa Senado itong mga kadramahan, mga pasali, tabako ini ang purpose kung taano ta yaon ang Senate. Ang Senado pati dapat tagapagbantay kung paano pig papadalagan kan executive ang sa tong gobyerno. Paano niya pig-execute ang mga batas, resolution, as in mga nahaman na mga pulisiya. Na pig-implement po kan executive. Ingon niya, nilinganan nindo. Because we tolerate dynasties. Maray-maray-maray pa ining magtugang na tulfo, tamaski puro pa ano, eh tatao. Alagad, iniman magtugang na kay Tano, although tatao man, kaya lang, kung buhay pa si kumpanyero, baka linutukan ining duwang ini. Makasupugo na po ang satuyang Senado. Ibinaba na nindang maray ang sa indang level na samantalang kadto ang Senado naaasahan ta dahil ang mga ipig-irelihirtang mga senador talagang mga matitibay. Ngunyan, pipira na sana. Nakakasupog mampati na digdi sa 13 mayuriya, yaon digdi ang sa tuyang kababayan na si Senator Chis Escudero. Dahil naman aram kung ano man ang nangyari digdi sa tuyang kababayan, na maray man ko ta. Kundi dahil dahil aram. O kasood ma, naging laughing stock na naman po ang sa tuyang Senado. Dahil kang privileged speech ni Senator Pia Cayetano na pahibi-hibi. Pinipirit ninda si sa indang narrative na suway sa pinapahilingkan Philippine National Police na maman daiman under attack ang Senado, daiman binaradil ang mga senador. Dapat ko ta imbestigaran ninda si Mon Aplasca dahil duman sa CCTV, malinaw duman na nahiling na si Mon Aplasca iyo ang enot na nagpaputok na daiman nga ni under assault ang Senado. Why fire a warning shot na mayo maning anuman na attempt na laugun? Sabi yung tapang yaon si mga taga-NBI sa JSIS building, pero mampo ning attempt na i-assault ang mga senador. Malinawon ang sinasabi sa CCTV. Hilinga po nindo, pigparapadala na suod ma. Oh. Kang enot, kan mapang CCTV, sige pa ang dirinay. O ngunyan iguana. O ngunyan ang narrative na naman ninda is splice ang CCTV. O di iluwas ninda ang sa dirininang version. Mga tugang, dain ninda mababasol ang tao kung pag dai pigtutubudan ining sa indang mga narrative. Dahil dai po nagtutugma ang sa indang istorya. Sa istorya sa nahihiling kantaho. Makasupugo na ang Senado ta na naging protektor kan sa tuyang demokrasya kan mga panahon. Naging protektor ini dahil na-impeach ka to si Estrada. Na bulgar si mga anomalia kan panahon ni Estrada. Na bulgar si mga anomalia kan panahon ni Arroyo. Ang Senado sinagtindog para ipahiling sa publiko si mga giniribo kan mga nakaaraging mga administrasyon. Pero ngunyan, ang Senate, ang Senado, bako na si Arog katong Senado na maaasahan ta na protektor kan demokrasya. Bako na inisis dating Senado na kinababalihan kanto ni Raul Roco bako na ini si Senado na kinababalihan kato ni Darrene Sagisan, Nene Pimentel, Joker Arroyo, si kumpanyero, si Cayetano, si mga magurang kani. Saka ito talagang mga matitibay pong the likes of Miriam Defensor Santiago na talagang nagpuprotehir para po sa demokrasya kan sa tuyang nasyon. Asin nirerespeto, asin halangkaw ang integridad, nagsusunod sa proseso, nagigibo ning mga batas para sa satuya pong sakarahayan kan sa tuya pong nasyon. Ngunyan, kasudma, sa pahibi-hibi ni Cayetano, ni Pia Cayetano, na mayo maning luha, dahil mo mabiblame ang taho kung gibuhan inining mga memes. Hilingan nindo ang reaksyon kan publiko, kang netizen. Gulpihon po ang emoji na laugh. Pigingiritan siya. Naging imbes na makakreate siya ng makakuha siya ng simpatya, ano ang reaksyon kang netizen? Kangingiriritan ang nangyari kay Senator Pia Cayetano. Buminali pa ini si Senator Loren Legarda. Halangkaw man po ang hilingta kay Senator Loren Legarda bilang sarong taga-media dati. Pero digdi sa posisyon niya ngunyan, makamurumundo na ang kakampihan niya si nagigibuning narrative na suway sa totoong nangyari sa laog kang Senado. Mahihiling mo na mali ang direksyon na sa indang pigdudumanan o ang sa indang pinag-iibahan. Kaya makamurumundo na si dating Senado na protektor kang demokrasya, katotohanan, bako na po ngunyan.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.

0: Health Tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur.
1: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
2: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
3: Barato, kalidad, asin masiram na lechon ba ang hanap mo? Worry no more! Sagot ka na ni Boss Paul. Boss Paul's Crispy Lechon offers lechon buo, lechon ulo, lechon belly, and lechon per kilo. Legit na crispy! Ulitain ni luto sa kahoy, asin luto sa hurno. Available pa ang Boss Paul's lechon manok, lechon sisig, lechon paksiw, special dinuguan, and laing. Visit Boss Paul's Crispy Lechon Store at Zone 6, San Felipe, Naga City. Haranila sa 3N Bakery. Boss Paul's Crispy Lechon is available for pickup and delivery. For more information, visit Boss Paul's Crispy Lechon Facebook page or contact 0910-633-8345. Boss Paul's Crispy Lechon, the crispiest lechon in town. Magparagamok na! Boss Paul's Crispy Lechon is owned and managed by Paul Viola.
4: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
5: Oras ko niyan, alas 7.13 ng pag-aaga. Ang oras po, darasatoya kan EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
7: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
6: Ay, malabo.
7: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
6: Para malinaw.
8: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes.
5: An oras, daraman po sa tuya kan BMEG Feeds.
9: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
5: Haloy na pong katabang kan mga Bicolano ang BMEG Feeds para po sa pagpapadakula kasi ito yung atama na origasiman mga manok. Kaya kung kita po may planong magpigri sa kamagpoultry, dapat naka BMEG Feeds po kita. Sa BMEG Feeds, bilis laki, bilis ang kita.
10: Tuya na ang nagbabagang mga Bareta Kanal Daw, mga pangyayari sa nakalipas na oras, asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan. Kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban.
11: Joe Usaban.
10: Sa asintado, Bareta alas 7.

0: Diyos maray na aga mga tugang, ini po ang Asintado Barreta, alas 7. Mga tugang, Mayo 21, Aldaw na Webes, magiribanan po kita sa pinakamainit na mga barreta kang Aldaw. Asintado. Sa headlines, kanso yung mga nagbabagang mga barreta, Enot Salado Lokal, Congressman Luigi Vincenzo Villafuerte. Dating gobernador kan Camarinesur, pinapasimbag na kang ombudsman sa isinangat na kaso ni Abogada Luningning Carrios, dating acting provincial treasurer kan Camarinesur.
1: Asintado, asintado headlines.
0: Sa iba pang headlines kan mga barreta, sunod-sunod na drug operation kan mga pulis. Tulo na dakop sa libmanan, duwang high value individual dakop digdi sa Naga City. Samantalang pagpapabakal maning droga. Duman sa nabwa na confiscate sa sarong 40 anyos na lalaki, kabali po ang sarong badil. Duwang road crash sa Camarinesur, saro sa Calabanga, saro sa Lupi, Camarinesur, nagwalat po ning duwang gadan.
1: Asintado, asintado headlines.
0: Pirang aldaw na medical mission, kabali po ang surgical, libreng surgical operation, masikad na kunyan duman sa Partido area na pinag-sponsoran kan ni Congressman Puente Velia.
1: Asintado, asintado headlines.
0: Sa iba pang headlines kan mga barreta, Councilor Oying Rosales nagkumpirmar i-implementar mandaan ni Mayor Lene Robredo ang suspensyon kay Kapitan Francis Mendoza. Dawa pa nagpadara inining surat sa DILG na hinahapot ang DILG kung siya ma-concur sa rekomendasyon kan sanggol ang panlunsod na patawan ning sorumbulan na suspensyon ang Kapitan kan Pequeña. Sa sports, Alex Yala, pinupukusan mo niyan ang nagdadangadang na French Open. Samantalang Game 2 kan Spurs asin man kan Oklahoma, inaabangan na.
1: Asintado.
0: Yan ang headlines kan sa tuyang mga barata. Dara po yan sa tuyang mga tugang kang SJ Hardware Plus. Tandaan po nindo ang SJ Hardware Plus, kompleto po sa pangangiputa, puon po sa mga construction, hardware materials, plumbing, asiman electrical materials, finishing materials, mga furnitures, mattress, storage and office supplies. Mga tugang kompletong-kompleto sinda dyan. Mahiwas po ang side ng parking space, air condition and store. Sa tubangan lang po yan mga tugang kang Shell dyan sa Concepcion Pequeña. Harani sa may Holy Rosary Major Seminary. Halat na kita ni Popstar Sophia Poon. Daraman po ini sa tuyang mga tungang kang Atlantic Bakery na nagsaselebrate kan sa indang ikasisentang taon na anniversary. Sa kada pagbakal po ning tinapay worth 60 pesos, automatic igwakan na po ning raffle ticket. May chance kang manggana ning brand new motorcycle, asin man mga gadget.
1: Asintado, asintado, barreta alas 7.
0: Mga tugang aneno ta arangkada kan mga barreta. Dara po sa tuya mga tugang kan best cafe day every day with best cafe.

0: Sa detalyes, kan sa tayong mga nagbabagang mga barata, inutunta po ang pinakamainit na mga barata kang Aldao, exclusive sa Asintado sa Radyo. Pinadarahan na po ning surat kan Ombudsman ang Kapitolyo Provincial tanganing magsimbag sa duwang reklamo na isinangat ni Abogada Luningning Carios, dating Provincial Treasurer kan Provincia kan Camarinesur, na nagsangat ning reklamo sa Ombudsman. Grave coercion sa eraron po kan Republic Act 3019, asin man conduct prejudicial to the best interest of the service, grave abuse of authority, grave misconduct and oppression sa pinalawas na order kang Ombudsman for Luzon. Pinapasimbag sina Gobernador Luis Raymond Villafuerte Jr., asin man Acting Chief kang HRMO Marjorie Lizaso Tayo. Ini sa ipigpadarang reklamo kang nasabit ng abogada. Matatandaan na nagreklamo si Attorney Luningning Carios, dating Acting Provincial Treasurer kan Provincia kan Camarinesur, pagkatapos na pagpara delay ang mga dapat na ma-receive niya pagkatapos na ini mag-resign bilang Acting Provincial Treasurer sa Provincia kan Camarinesur. Pig para pabalik-balik siya, asin man na pinag-delay si sa iyang dapat ma-receive na mga benepisyo sa pag-resign bilang Acting Provincial Treasurer kan Provincia kan Camarinesur. Sinabi ni Carios sa entrevista man kang Asintado sa Radyo na igwapa siyang isasangat na kaso laban kay Gobernador L. Ray Villafuerte Jr. Asin man sa aki kaning si Congressman Luigi Villafuerte, dating gobernador kan Camarinesur, nakunsain ang nasabit ng dating opisyal kan probinsya nagtukaw bilang Acting Provincial Treasurer. Dahil naman pinagdetali pa ni Carios ang iba pang laman kansayang isasangat akaso laban sa mga Villafuerte. Ninulis subot kan makatretresting inabot niya sa mag-amang Villafuerte, kabali na si Marjorie Lizaso Tayo. Abangan po ang ibang mga detalyes kaniyo pong pig file na reklamo ni Attorney Luningning Carios laban po sa mga opisyal kan Kapitolyo Provincial. Matatandaan mga tugang, nakaaging aldaw, kinumpirmar naman po ni dating board member Dr. Carlo Batalya ang pagsangat niya maning reklamo laban kay Gobernador Luis Raymond Villafuerte, huli man kan mga nababayular kani sa transparency kan Kapitolyo. Mga tugang, nag-aasa si Councilor Jill Oying Rosales na implementar man ni Mayor Lene Robredo ang suspensyon laban kay Kapitan Francis Mendoza. Sa entrevista kang Asintado sa Radyo kasudma kay Councilor Oying Rosales, kang magkaulay sinda kang alkalde kang Naga, kinumpirmar kanina sinabi mandaan ni Mayor Lene Robredo sa saiya na susunodun kan alkalde kung ano ang rekomendasyon kan sangguniang panglungsod Kanaga, partikular kan Blue Ribbon Committee. Sinabi ni Rosales na may nagka-erenot na daang mga konsyal ang nagkonsulta kay Mayor Lene Robredo pagkatapos na ipalawas niya na ang draft kang suspensyon kuta na ning duwang bulan laban kay Kapitan Francis Mendoza na napatunayan guilty sa simple misconduct, simple neglect of duty. Sinabi ni Rosales na nagtutubod man siya na ipapasunod o iimplementar ni Mayor Lene Robredo ang suspensyon. Dahil naman na nagtaoning pahayag si Rosales sa mga agam-agam na baka may pag-alangan si Mayor Leno Robredo sa pamilyang Mendoza, ninulita haloy na close an pamilyang ini sa mga Robredo, partikular ka na panahon na buhay pa si dating Mayor Leno o dating Mayor Jesse Robredo. Mientras tanto, sa kahaputan, taano tay nagsurat si Mayor Leno Robredo sa DALG tanganing haputon kung siya dapat mag-concur sa resolusyon kan sanggunian. Sinabi ni Rosales na baka naghahagad lang daaning guidance ang alkalde sa DILG bago siya mag-akto. Sinabi ni Rosales na kan magkaulay sila ni Mayor Leno Robredo, rerespetuhon mo daa kang alkalde ang desisyon kan na Blue Ribbon alagad sa pagsurat sa DILG, iyan for guidance lang daa sa legalidad. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga nagbabagang mga bareta, pirana naman ang mga persona ang nagkaturuklo sa magkakasunod na drug bypass operation kan mga otoridad sa Libmanan. Tudo po ang mga nagkadarakob sa bypass operation kan mga pulis, partikular duman sa barangay Handong Libmanan, na kung sa inakwa ang 17,000 pesos na kantidad ding shabu. Binisto ang mga sospek sa alias lang na Mike Chano, asin man Jeric Anas, residente kan Libanan. Sa pinag sarong pwersa kang Libanan MPS sa siman na PDEA Regional Office, siman kan Intelligence Monitoring and Surveillance, nakuha sa mga ini ang 2.5 gramo ning shabu, asin man mga parapernalia. Sa sangatan po ng kasong pagbalgar kan Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang tulong mga nagkadarakop. Mientras tanto, digdiman sa Naga City, duwang high value target man ang nadakop kang mga pulis sa pinagibuman na bypass operation na kunsain. Kulang-kulang 10 milyon ang na-confiscate kan mga autoridad. Kinumpirmar mismo ini kan bagong pamayo kang Police Information Office digdi sa siyudad kang Naga. Iyan sa ginibong Intelligence Monitoring Case Build-up kan Philippine National Police. Mientras tanto, duman sa nabwa mga tugang, sa romana persona ang nakuanan ning droga asin man badil sa ginibong bypass operation o pinaggibong pag-serve ning search warrant bago pong bypass ha sa Zone 1 Barangay Santiago Old Nabwa. Pinagrequesta kan mga pulis ang harong kan suspect na si alias Tony, 40 anyos, na konsain na confiscate digdi ang sarong pidasong transparent plastic sachet na may laog pinagtutubo din siya buong nagkakandidat 20,400 pesos. Nakuanan pa inining daw ni marijuana asiman sarong revolver na badil na loaded ning tulong bala. Duwang magkasuway na road crash ang nangyari sa probinsya kan Camarines Sur na konsain na duwa ang binawian ng buhay sa magkasuway na road crash. Duman sa Banuan Pukan Lupi, binawian ng buhay ang sarong lalaki na nakainom ning arak kan mapaturog ini asin mahulog sa pinaglulunada na tricycle alas 4 ning hapon sa Provincial Road kan Zone 1 Barangay Bulawan Junior Lupi. Sa initial na investigation kan mga pulis, suminakay sa tricycle ang biktimang si alias Badong, 58 anyos, pasiringon sa Barangay Bangon Lupi na konsain nakatukaw ini sa likudan kan driver. Alagad dinuli sa kaburatan na paturog ini asin nahulog ini sa tricycle. Tuminama ang sa iyang payo sa matagas na semento. Pinagdaraman ko tana ini kang mga kairiba sa hospital sa pag-arabutan kan mga rescuer. Alagad pinagdeklara ini kan mga doktor na dead on arrival. Samantalang dumampo sa Banuan kan Calabanga, sarong road crash man ang nangyari na kunsain imbulto ang duwang motorsiklo na kunsain nagwalat ning sarong ganan. Alas 3 ning hapon ka nagtalikod na daw sa Zone 5 Barangay Santo Domingo, Calabanga, mantang pinagbabagtas kan hundang motorsiklo ang dalan sa sinabit na lugar kan sarong minor de edad na mayo ning lisensya asin nasa inutan kani sa kaparehong direksyon ang sarupang hundang PCX na pinagmamanihuman kan sarong babae na si alias Jonah, 21 anyos, asin backride kaning 67 anyos na si Nomia. Alagad kan na magsiko ini sa walang parte, bigla na sanang na sideswipe kang motorsiklo ang pinagmamaneho kan na minor de edad. Rason tanganing magkatulumba ang mga ini, alagad ang backride na 67 years old na si Nomia, binawayan ni buhay pagkatapos na mahulog ini asiman makabadol ang sayang payo sa matagas na simento. Sangunyan ang rider ni motorsiklo na minor de edad, pinagdara sa Kalabanga PNP asin na ginigibo pa ngunyan ang magkakanigong disposisyon. Pinag-aarampakan mga otoridad kung taano tanag maneho ini na aba mantang minor de edad, mayo paning lisensya. Iimbestigaran kan pulis kung pwedeng papanimbagon ang mga magurang. Inulita sa erarong po kan batas kan Land Transportation Office, pwede nang manimbag ang mga magurang pag ang sarong minoridad madakop na nagmamaneho na aram mismo kan mga magurang kaini. An mga baretang sa indong nahinanyo, gadara po yan sa tuya mga tugang kang Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Tandaan po nindong mga tugang, kitang mga Pilipino, kita pong mga Bicolano, may hilig kita magkape pagkakaaga. Nire-recommendar ta po ang herbal coffee na gibo po sa anom na mga panamnon. Arugan malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass. Asin man stevia po ang ginagamit na paghamis. Proven na nagtatabang po na mamanage ang kondisyon kan sa tuwing hawak. Arog kang mga hypertension, diabetes, cancer, liver, asin man kidney problem, heart disease, asin high cholesterol. Tandaan po nindo mga tugang, igwapo ini ning mangosteen na igwapo ning powerful antioxidant para sa anti-aging, asin man immune support. Ang Best Cafe Day, o ang Best Cafe mga tugang, awarded Best Organic Herbal Coffee kantaon 2019. Golden Globe awardee po ini. Best Cafe. Kaya kung mainom kita ning kape aga-aga, sabihan ta sa tuyang mga partidarios, dapat naka-Best Cafe kita. Saro pong Herbal Coffee and awarded the Best Cafe kantaon 2019. Best Cafe Day, every day with Best Cafe. 7:32 na po ning pag-aaga. An oras na yan, dara po sa tuya Canapar Pharmacy. Kung kita po naghahanap ng glucometer, tanganing namomonitor tapuan sa tuyang blood sugar o blood glucose, piripirmi, dawa kita magsain. Kung niya na grabe ang piyestahan, mga tugang, magdara kita ng glucometer. Ang glucometer, sa pagbakal po nindo sa Napper, iguana po yan ng 25 pieces testing strips, sedman 25 pieces lancet, sa kada pagbakal po nindo kani mga tugang handi, kaya pwede mong darahon dawa sa in. Available man senda mga generic sa mga branded na mga branded pong mga medisina. Kaya kung kita naghahanap po ni mga generic sa mga branded na mga bulong, mga hospital equipment, as in iba pa pong gamit kansa to yung mga pasyente sa hospital, Napper Pharmacy. Tulo po ang mga branches ni Daddy di Sanaga. Diyan po sa tumangan kan bagong entrance sa ka-exit gate kan BMC. At tumangan po kan Super Metro Gaisano sa Panganiban Drive, Naga City. Asin sa tumangan po kan Bangko Sentral ng Pilipinas, Diversion Road, Naga City. Sa Dirian, asin pinamalaan po ni Dr. Ryan Bastariche. Mabalik po sa tuyang mga bareta, Arachan.
1: Radyo Guapito. Road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, asin Land Transportation Office. Day po magmaneho na nasa impluensya nin arak o droga. Delikadong marahay sa pagkontrol kan sa tong bihikulo. Dipisil ang pagmaniobra kan sa tong manibela kung kargado nin agwa di pataranta. Kaya kung may kargang agwa, pagmaneho palihiso ng una. Don't drink and drive. And road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpaliput-liput?
1: Dahil paradit, Gum. May arma ko pinitang tortambayan na maliput, malinig, asinwelo.
0: Ha? Saan man?
1: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunanta pa si Junior.
0: Saan ba yan, Gum?
1: Sa Papatantan Apartil, Gum.
0: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
1: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
2: Papatantan Apartil. Located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
3: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
4: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
3: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong botika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulit.
6: Celebrating 30 years of impact. Join us as we honor 3 decades of service, compassion, and community at the 30th anniversary of the Francis Padua Papica Foundation in February 2027. For 30 years, FPPFI has worked to uplift lives, provide scholarships, empower communities, and create lasting change. And this milestone is a testament to everyone who has been part of the journey. Come celebrate our legacy. Reflect on our achievements. Look ahead to an even brighter future. Together, we continue the mission. Together, we make a difference. Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asentado sa Radyo.
7: Alas 7:41. Mga tugang, dala po yan sa tuya kan 3N Bakery. Kung managom pero barato, masaram na siupaw, hanap ta toasted siupaw saka steam siupaw, idinapo kita sa 3N Bakery. Ang 3N Bakery, mga tugang, halos gabos na kanto kanaga. Iguana po ning branch kan 3N Bakery. Duwa po ang bagong branch. Ngunya na bagong bukas kan 3N Bakery sa Naga. Diyan po sa may atubangan kan Uni Oil sa Roas Avenue o Diversion Road, Naga City. Asin diyan po sa may Haranilang sa Mabulo Elementary School. Barato po ang sa inyong mga tinapay diyan saka mga sugo. Kung naghahanap kita ning tray na sugok, presko bagong sugok, 3N Bakery na ang satong dumanan. Ang masunod na mga bareta, mga tugang, dala po sa tuya kan Bicol Petroleum, authorized as reseller po kan Shell Fuels sa Bicol Region. Pangunahing tagapamahagi ng dekalidad na produktong petroleum mula sa Shell, ang Bicol Petroleum distributor ay nagsisiguro ng maasahan ligtas dekalidad na serbisyo para sa bawat motorista sa rayon ng Bicol. Sukol asin kalidad, siguradong garantisado. 28 po ang gas stations ninda sa bilog na Bicol Region. Sa Camarines Sur, sa Albay, asin man sa Camarines o sa Sorsogon. Ang masunod na mga bareta, mga tugang, daraman po sa tuya kan Bicol Smart Save Solar. Kung mapakabit kita ng solar, mga tugang, duwang kita sa accredited kan Department of Energy. Ang Bicol Smart Save Solar, sigurado po ang sendong solar, ang lifespan kayan, garantisado po, durability. Kaya Bicol Smart Save Solar, sa mga interested, kunta ko lang nito si Engineer Harry King Abinido sa saya pong cellphone number 0997-688-4865. Pwede nyo bisitahon ang sa enda pong a warehouse dyan sa Zone 1, Karuyruyan, Pili, Kamsur. Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta pagraray sa lado lokal. Mga tugang gigibuh na ngunya na aldaw ang ika-28 kabtan kan medical mission na ginigibo dyan sa partido area asin pinag-sponsoran kan pamilyang Puentebella. Ngunya na aldaw, Mayo 21, gigibon po ang ika-28 Operation Reach Out 2026. Kadabang ang Bicol Medical Center asiman ng Park Eastern University, tangani daang mairani ang libreng serbisyo medikal para sa mga taga-partido. Katakod gani, pinag-welcome kasubagong amay na pag-aaga ni Congressman Arnie Puentebella ang mga partners ng mga doktor, medical teams, asiman mga volunteers na parte na kan-misyon sa laugnan ng 28 taon. Opisyal na bisita ko niyan kang partido si PCSO General Manager Mel Robles na yuman ang nagtitindog na gobernador kan Red Cross. Si Robles nag-donate na po ning mga onang si Robles iyo ang nag-gibo ning espersyo tanganing makapag-donate ning mga medical equipment dyan sa partido in, o sa Tigaon Infirmary Hospital asin man duman sa Sangay Primary Infirmary Hospital na iyo ang pagigibuhan po kan surgical mission. Matubang man sa press conference kunya na pag-aaga sinda Congressman Arnie Puentebella asin man na PCSO General Manager Mel Robles. Si Robles na papabareta po na mga kandidato sa Camarines Sur ngunyan 2028. Baratang Sports. Ang Baratang Sports, darapos ito yung Kanaka College Foundation. The home of the Tigers, the home of the champions.

College Foundation. Kaya sa mga gusto pong mag-enroll, mag-eskwela, baratong tuition, Naga College Foundation. Balitang Sports. Ready na ang Team Kansan Antonio Spurs tanganing hingwahon na ma-record nila ang duwang sunod na gana kontra sa defending champion Oklahoma City Thunder sa sendang Game 2 kang Western Conference Finals sa NBA. Liwat si Victor Wembanyama, ang 7'4" na player kan San Antonio Spurs ang sasandigan sa opensa asiman depensa kang team. Matatandaan 41 puntos saka 19 rebounds ang naginibo ni Victor Wembanyama sa laban kani kontra sa OKC, asin ang pinaka-crucial iyo ang sa iyang block shot sa saro sa mga player kang Oklahoma na nagselyo kang kampanganahan sa double overtime kontra sa OKC. Mapirit man ang OKC na ma-record ninda ang primerong gana tanganing maitabla ang serye kontra sa San Antonio Spurs, gigibon po ang Game 2 sa teritoryo kan Oklahoma. Nakapokus na ngunyan si Alex Yala sa pagsabak ani sa French Open. Nakonsain na mapuunda sa maabot na simana. Maaraman ang magiging inot niyang kalaban sa first round sa gigibo na draw sa maabot na Sabado. Matatandaan dahing gayo magayon ang mga preliminary tournament na pinagbalian ni Yala na konsain dahi ini nakakaabot sa finals. Ang Baratang Sports,

Mga tugang, iyon na po yan ang kabilugan. Kanso to yung mga nagbabagang mga bareta. Digdi po sa Sintado, bareta alas 7. Ang mga bareta sa inyong naantamayanan, dara po yan sa tuya kan Lotus Blue Hotel, ang pinakang inot na hotel sa Naga na yaan po sa Laog Kang Mall. Sa Laog po yan, kang Yesiano Mall sa Rojas Avenue, Diversion Road, Naga City. Daraman po ini sa tuya mga tugang kang 3GX Solutions. Tandaan po, kung naghahanap kita ng mga appliances, puon po sa refrigerator, TV, washing machine, mga radio set, naghahanap po kita ng mga video okay, naghahanap pang kita ng mga gadget, puon po sa computer, naghahanap kita ng laptop, tablet, cellphone, available po dyan. Nag-aakuan sila ng mga repair. Available man po sa inda ang mga generator, mga electronics, saka mga electrical na mga kagamitan. Plus, ang sa inda pong 3GX Solar Aircon. Si gusto pong magtipid sa aircon ngunyan na panahon, pwede na po sa 3GX Solution. Ang 40,000 pesos na kantidad po ning solar aircon, pwede mo na po yan iagi sa 3GX Sulugan, sa Skyro o kundi man sa Home Credit. Pa-share na sa 3GX Solutions. Yan po yan sa Barangay Dinaga, Elias Angeles Street, Haranilang sa Plaza Rizal. Talaman po ini sa tuwik ang HGB Pawn Shop, ang pawn shop na may puso. Si mga gusto na pong mag-rani sa HGB Pawn Shop, pwede po nindong ikulateralan sa indong mga gadget. Ang sa indo pong mga smartphone, mobile phones, iPad, tablet, DSLR camera, netbook, laptop, appliances, motorsiklo, kotse, asin iba pang collaterals. May extended months tanganing matubos o ma-renew ang kinakaipuan nindong ma-renew.

0: Bawang po ang side ng terms, hababa ang interest rate, halangkaw kumilatis. Bukas na po ang ikapitunin ng branch sa Camarines Sur. Sa Camsur, pito po ang branches kang HGP. Nagbukas na po ang ikapito dyan sa 112 Building, Renacimiento Street, Biak na Bato Street, Tabuco, Naga City, sa may terminal lang po kang Milaor, Asiman, Gainsang, Jeep. And also, dalaman po ito ya kang James sa Jameson Marketing. Ang James sa Jameson Marketing, sina po ang mga dealer kang Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts sa presyong masaba kumpara sa company price. Nagtatabang man sila sa gustong magbukas ng Micro Motor Parts na tindahan, matukdo Asiman Ma support sa indo all the way. Kaya sa inpa, sa pinakanghaloy na motorcycle parts na tindahan since 1972, 50 years na sindang nagsiservice sa motorcycle riding public sa Bicol. Duman na lang po ang sindang main office sa Jameson, Tabuco. Sinauubusan po ng LPG Kunbangi, kontakanan nindo si Kirk sa 0961-42673, 0956-015-6800. Didiliberan po kamo kang Nation Gas hanggang 10 o'clock. Basta makaapod kamo o makatext dyan sa mga number na yan ni Kirk, didiliberan po kamo pag naubusan kamo ng LPG Kunbangi. Magpasiring lang po sa ground floor kan Manta Building na PNR Road, Tabuco, Naga City. Mga tugang, iyon na yan ang kabilugan. Kansi ito yung mga nagbabagang mga barita. Ligdi po sa Asintado, Barita, alas 7. Ako po ang sa Indong para Barita, si Joe Sabal, Diyos Mabalos, Marhay na Aga.
1: Sa Indong nahinanyo ang mga nagbabagang barita. Digdi sa Asintado, Barita, alas 7.
2: Radyo Gwa.